0: Oras na to, mga katropa. Alas 8:06 na. Yun o. Siyempre, sa ato mga kikilag, mga kaigsunan diyan, nga padayon ng kapaminaw. Good morning diyan kaniyong tanan, ha? May buntag. How are you doing?
1: I'm fine thinking.
0: Okay.
1: Kay gaunaw-unaw na siya sunas pangulo ba nga?
0: Yeah.
1: Unsa ba gito siya para bang gito sa kalambuan na nabagitay dawat pa pabuton nga maayong panginabuhian maka try ba yung kahata o maayong opportunities o unsa ba mahitabo ba yung kahato mo na yung mga panghunaw na sa katawang Pilipino nga doon na kay katumanan ang mga istorya o basig puro lang po istorya
0: burit lang.
1: Burit lang. Ano magod ang kasagaran ba nga
2: reaksyon
1: sa katawang Pilipino ni ining maurasa?
0: Siyempre, mga katropa, we've been there, done that. Mga saad din itong before 2024-2025 suna. Mahiya naman kayo until now. Mag-inintawi ka. Tumanan. Urabag ka ng ang Pilipino din mo malikian. Kumbaga, matagam ba? Matagam sa mga panaad, matagam sa mga kuun sa pareha mga kagilaan, mauna ang mahitabo.
3: Pumulsay!
0: So, mauna ang kuyaw kayo mga katropa, og lisod kayo karo mga panahona.
3: Pumulsay!
0: Diba? Samaan ang paksilika, atong kisgutang kagarina, medyo kitaw tariha kamay kay... Siyempre, AI supply chain magina, okay magyug kayo na. Apan mga kagilaan, atong hinumdumon nga kining tanan adunay kaakibat nga kagulanan.
2: Okay.
0: Ah, mag-call you ka.
1: Alangan.
0: Ha? Nga, napading istorya nga system loss. Saka ni Mauri, dako kayo ng iskutanan pa rin system loss.
1: Oh, kung itanggalon man sa tumahal na Pangulo, kinsay mga baga-baga. Kung sabay naas Pilipinas nga makaingon tanga, makatuon na tanga pwede na itong lauman nga ituman sa atong Pangulo ang iyang saan.
0: Asa na pong kakwaon eh. Posibleng kwaon na po ni dito sa tax padulong sa sigarilyo, ilimnon. Diba? Ngayon sa awal mo naman, mapuno ni Molo tax, sumangundang na asa makamungwag kwarta.
2: Atay.
1: Bardaw na po.
0: Siyempre. Dagang kayo mga tamis, mga katropa. Isa sa mga tamis diha, ang balita, para sa mga konsumante. Kanila yung ginatawag na itong system loss. Doon na ba'y tsansa nga ba tinuod ang panaad o pasanig na po din nga di yun yung tawang matuman.
1: Okay, mo't gusto itong balaan kung unsa ka tinuod na ba? Maigo ba yun sa tuang makabinipisyo tana o ba siglain na po nga murag gisaarang babae ba? Makaslan na kalangga basta lang kay humano na ito ni. Wala pa kama nabuntisan. Wa na.
0: Bye-bye.
1: Asa na. Nawa naman ito kung uyab. Asa naman ito. Di mo na ito kadiri daw. Tagalaing planeta na ito dahil.
0: Nindot kayo siya paminawon na. Ano gani? Well uploaded dun eh.
1: Oo gani man. Kitsa ba di ma-upload na?
0: Panakpak ko na mga tao. Grabe, lipay kayo.
1: Yay!
0: With standing ovation, pag-iskot sa ito ang Pangulo nga huwag tangon ang system loss charge. O kaning value added tax na ini. So mga katropa, dili na ito malikayan ng tao malipay. Pero after that, nakahuna-una yun siguro magtarong. Oo, tinuod dugay naman nagipasan sa katawhan. Nga naman tuod nga ordinaryong lungsaranon, damang kitama. Nga, kita magipabayro na ng kurente nga nangawala tungod sa depiktoso nga linyada nila diya. O tungod sa pagpangawat sa kurente. Di ba? So, ang iyang direktiba nga amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act ni EPIRA, nagkatagkinig na kong paglaom sa matagpamilyang Pilipino. Paminaw sa kadaganan, sakto ngayon nga ang distribution utilities, sila na'y manubag. Oh, sila na'y manubag ha?
1: Correct.
0: Sa ilahang kaugalingong kakulangan o kapalpakan, imbis nga iduga ngadto sa gibugaton ngadto sa mga tao nga daan ang naglisod sa kamahal sa palaliton.
3: Pumulsay!
1: O siyempre, luyo niya ng maong ato ang pagpaminaw sa plano.
0: Mayo kayo paminawon.
1: Mayo paminawon. Dili kalikayan nga mangutan ang katawhan. Doon na bagyo chance nga matinood kini? Ang pag-usab sa balaod sa EPIRA, dili sa yon nga proseso. Tungod kay gilauman nga mubabag ang mga dagkong kumpanya alangan. Dako kayo nahatag sa imuha. O mga negosyante sa sektor sa enerhiya aron nga protektahan ang ilang ginansya. Nagkinahanglan kinigati unay nga political will gikan sa mga magbabalaod sa Kongreso o trupod-apod, mga tongresman o sa mismong administrasyon aron isiguro nga dili mabaliwala ang mando sa presidente tungod sa impluensya sa mga adunahan. Diliigo nga mahimo lang nga mabulaknon daghang kay mga istoryang dili katuhuan ba ang maong pakigpulong o palakpak sulod sa batasang pambansa o gahangtod nga walay napirmahan nga balaod nga hingpit nga undangon ni ining mga paningil magpabilin kining usa ka nindot nga damgo nga gikinahanglang bantayan natong tanan aron gayod mamahimo kining realidad.
0: Sige, given atong tagaan og tiyansa ka tropang Chris na tuman eh, buhat sa House of Representatives na po'y balaod noon sa Senado. Ang problema diha, asa man ihampak karon sa mga distribution utility? Kay dili man gid malikayan mga katrupa nga naagi kawat nga kuryente. Dili gid malikayan nga dunay mga wire tapping. Unya, kung ang distribution utility karon na imadakpan nga wire tapping sa mga squatters area, musukot ka atong gobyerno nga prisuhon ng mga tawhana o protektahan nila na kay mga butante ng mga dagko. Mao na isa ka challenge diha karon sa mga distribution utility. Yeah? Tako kay nga challenge. Unya, kung magpadayon ng system loss, for example, naabot, for example, sukote ko to 14% na gyud. Yeah, salon diri karon sa pribado nga kumpanya. Yeah, magpabili ng 14% inanta, maminusan nila, mahagbong og 6% na lang. Okay, given. Nya dili man na ipa-charge karon sa atong pangulo sa tuwa. Asa man na i-charge karon sa distribution utility? Siyempre, mo request na karon sila sa ERC nga patas-an ang ilang distribution charges.
2: Okay.
3: Bullseye.
1: Uyan, no?
0: So, the same gihapon, mura gihapon ni mo gipatong, ha? Mura gihapon ni mo gipatong ang system loss ngadto sa katawang Pilipino.
1: Mura giinto lang naman sila?
0: Oh, isahon na lang. For example, yung tap. Tanawa rin yung bidding karon sa Sokote ko to. Diba, 0.71 plus ana ang system loss na naka-charge diya. But pasabot na nasa 7% ang i-charge karon. Ang 7%, mga katropa, 0.71 blah, blah, blah, something. Yan na. Yun ta, 7.2%, so 0.72. I-times din mo na siya sa gikonsumo ni mo. For example, sige, magkwintahan na ita karon bay para masabtan ninyo maayo mga kagilaan. Kay, importante ba kayo na magkwintahan tamo? Kay, hindi man ta magtumo-tumo lang din. For example, ang system loss niya, tanawar ko ninyo yung mga bidding sa kote ko to, ina na to, 0.72 na lang. I-round out na lang yun na. Pilay mong konsumo, inunta, 500 yung konsumo karong bulana.
1: Times.
0: Na inadungag nga 360 pesos sa ibang billing.
1: Dako ano yun? Halos 50% man?
0: Sobra. Kanang 0.72, gamay ra kayo na paminaon. For example, karon pila ba ang distribution charge sa Socoteco to? Abe, atong tanawon sa inyo mga, pila ba, dugay man ko na wala ang ilisan na ilang distribution charge. DSM charge.
1: Socoteco.
0: Tanaw mo, kung billing dali karon ba? Gidala na mag ni katropang ibiling itong billing kay mubayad si Corinthe Unya. Wala gigawas. Sige, yun na lang ta, 1.8.
1: Okay.
0: Yun na ta, 1.8 karon.
1: Estimation lang.
0: Sa tangan. 1.8. Ang plus ni muna, pinato ka ganina, 0.72. Kung idungag nila na, so mahimong 2.52 na ang distribution charge.
1: Okay.
0: Nga karoon, nung nagkonsumo ka, pinakaubos nimo 200.
1: Kilowatt.
0: So, nakay 504.
1: Kilowatt. Ang konsumo.
0: 504 ang imuhang, ano pa lang na ha? Dito pa lang na sa distribution charge.
1: Okay.
0: 504. Nga, naa pa may generation charge. Naa pa may NGCP charge.
2: Okay.
1: Kurinti pa tariya sa ba?
0: So, kung 2.52, so nagdungag tag 1.5, pila itong bill ang per kilowatt karon 11?

0: tumaytabo. Oo, kaya nilang pababaon ang system loss. Sige, inunta. Ang system loss nga mabiling ko ma-private na. Mga kagilaan ninyo nung ta, 5% na lang ko nung. Sige, ang 5% is 0.5. So, current na to, inunta na lang. Naasa 10 pesos kilowatt per hour ang pinakaubos nga charge karon sa privado. Pinakaubos na ha. Ya karon dili yun i-charge sa gobyerno ang system loss. Ya nagka-system loss si karon ang private distribution utility og 0.50. Kay 5%. So 10.50. 10.5. So i-times mo 200 ang imong konsumo. 2000 gapon 100.
1: Oh.
0: Ya kasi syempre dili magina. Pila ba i-charge karon sa Sineco? 11?
1: 12? 12. Iba na lang, 12.
0: 12.5.
1: Oh.
0: Times 200. 2.5. Kaya gapon lagi maubos ang atong kurente mga kagilaan. Di ba? Mura lang nga iskutanan. Mura lang na ito, gibaligya ang atong mga kagtangan.
2: Okay.
0: May iskut na tag-system loss na rin. Yeah? So, pananglitan, tanggalon ang system loss. Dili na ipaabaga sa itong mutuo kaka nga dili na i-charge sa mga distribution utility. Gapon.
1: Oo.
0: Yung taon naman nila, usahon nila na, o yapin na nila, murukos sila karon sa ERC, eh, hindi na talaga makaya kay tanggalin yung system mo, saan kami kukuha ng pundo? Kailangan din namin mag-income. Buak, kaya punta tanan.
1: Bullseye! Samot, magkaka-stress, no? Minawas mo, ah.
0: Stress na doon, ni reality ni nga to, abay.
1: Gani man. Ato lang i-gauge o sakto. Dili lang ta puro istorya diri. Kay kung istorya naman good, ang kanindot lang sa panaad ang atong gidawat. Pero wa na to dawata ang realization kung unsay epekto sa tua. Ug sa dihang amo na nag-iabri sa ibuha, among gimay-himay, muna nasabtan ni mga, dili, di ko dapat o palakpak ato na.
2: Atay.
1: Di ba tinaon man? So, ana lang, dili lang muna mo pamaton o morning ba nga gisaaran mo maayo sa pa sa pandungog.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang tinaon di ay kung imong himayon, perting paita.
0: Yan! Alright, sa ato sa palutso ng balita ni Katropan Pilipo Ligario.
1: Oy!
0: Sitwasyon karon sa mabuhay underpass.
1: Ah, kani.
0: Atong atuan, naagyan na ba o wapa? Katropan Pilip, sa balita, imo na!
3: Live report.
0: Tang-taradang! Uy! Parang malinis na lagi yan at wow ha?
1: Lahayag kay kate.
0: Hayag ibang background, dulum ka.
4: Hayag daw background, dulum daw ko.
1: Ayaw, painitan po din mo. Ayaw na painitilo.
0: Okay na.
4: Okay, katropang Roman, katropang Chris, full force karon ang Department of Works and Highways PWD. In his mabuhay underpass, this is Dakbayan sa Helmar Santos, aron nga unya maprepara og masiguro nga andam nagkini human o ayhang nga i-pa-inspect kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sitwasyon ta din sa mabuhay underpass kung gumikan sa kasamtangan continuous ang clearing operation sa mga taga DPWH. Ikan sa unahan katropang Ruel o katropang Chris, kineng gikan ka sa city proper going sa may Makar diri nga area, cleared na ang nasampit. Pero doon na po yung mga lapok, mga balas nga nabilin tungod aning makusog na pag-ulan kagabi eh. Actually, usan din sa mga concern katropang Ruel kay gabi imanggod ang katong pag-ulan, ang mabuhay road ang labing grabe nga kusog ang pag-agos katropang Ruel o katropang Chris. So makita gahapon nga niabot diri sa mabuhay underpass ang tubig gikan sa mabuhay road. Hinoon sa makita nato, in fairness, walay tubig sulod sa mabuhay underpass.
0: Yun! So asa ni aging tubig diya sa kalsada sa ano, gawas, sa kilid?
4: Oh, sa gilid na siya ni sulod katropang Ruel na kining makita nimo dinhi sa akwang giindugan karon ang kilid sa kining usa ka fast food chain. Dati na ani mga video nga nang gawas eh, kun diin may makita ka nga kining ano katropang Ruel, may makita ka diri nga pumping station. May pumping station katropang Ruel. So kumana pa ganin sa makita nato dinhi may pumping station pero wala na kayo makita. Declared na gid nila ang nasampit na area.
0: So, but pasabot niya na, nani automatic pumping station

0: yun eh, para di mo puntong tubig.
1: Oo, wala na tong po, katong pipe nga makita ni mo katong tubo nga gikan gani diri sa may gasulod do sa ubos.
0: Oo, nya ginapagawas.
1: Oo, makita ni mo wala na to siya. Giharangan na lang karon og truck ana sa pit nga dalan dinhi sa tong indugan kay i-clearing pa nga gidapit kayon sa unahan. So dili pa gyud siya. Dili pa gyud yung pit nga magamit. May mga motor nga ginapa agihan. Pero di ko ragyapon sila sa may Toyota katropa nga, Ruel.
0: Ah, okay. So, di yun sila pwede mo diritso?
1: Oo.
0: So, ang gikan og mabuhay, pwede nang mulahos di sa tunga?
1: Oh, yes. Exactly, katropa nga, Ruel. Okay. Sa tunga, pwede na nga mulahos kining mga motor, sakyanan o tricycle niya. As of now, dilipag yun siya hingpit nga pasudlan ka sa ubos. Kaya gikordon gihapon. Para gina-prepare nila later, alas 10 sa buntag, muanhi si DPWH Secretary Vince Dizon o kauban ang mga opisyales din sa Dakbayan. So makita ni mo, Arya, sila ang mga personahe gika sa DPWH continue sa ilang clearing katropang Ruel o katropang Chris. Inoon, gatuan na to ganina ang ubos gabahin. Tinaw na gin siya kaayo, wala na kayo makita nga mga tubig, mga balas, sama kaniadto mga nilabay nga bulan. Nya maingon na gid nato nga prepara ang atoa lang gid gusto masiguro katropang Ruel o katropang Chris kung dili unta ni subsidy ang ilahang pagmugnaan ni kay pipila ka bulan lang ang gihatag sa DPWH para nga mahuman ang nasampit nga proyekto. Nya gusto sab nato may balan kung paano nila gibuhat nga wala nay tubig sa ubos kung klaro bagay ng drainage system kay kaibaluan o sanis sa mga gidibatihan kung asa pa bulusot ang tubig na tropa Ruel o kapapis. Para sa otong sa makita ninyo, wala kayo ay grabe na traffic dinhi sa Mabuhay Underpass unlike sa mga peak hours na nahitabo, continuous ang daloy sa trapiko katropang Ruel o katropang Chris bisan galing nga mutabok ta dinhi kikal sa may fast food chain padulong sa Pikas nga dalan, pwede na gid siya kaayo katropang Ruel.
2: Katropang Philip. Kinsa lang boarding house ng kulay blue? Boarding house na?
1: Dili ni boarding house. Ano ni siya? Sa nabalaan na to, diri ibutang ang ilahang sa tawagan ni kaninga, nakalimot ko sa term, pero kaninga ginakwaan o electricity kaya pang mag-brown out.
2: Ay.
0: Ah, okay. Burang generator.
1: Yes, generator na diya. Natay kung magtanaw ni mo closely sa sulod katropang Ruel, naanay generator sa sulod.
0: Na okay.
2: Para sa pump.
1: Yes, para sa pump.
0: Okay, yung kaso mo brown out, generator ang gamit.
1: Exactly, oo. Mauna siya ang gamit. Duha ni kabuok, mga dagko ni nga generator nga naadin siya. Tapos mag-operate ani mga taga DPWH gihapon katropang
0: subot pa sabot continuous ang pumping kay namay tub gatubod gyud nga tubig katropang Philip subot pa sabot continuous ang pumping gagamit og kuryente sa karon
1: pumping gyud ang himuon ani katropang Ruel para nga masuyop ang tubig gikan sa ubos. Mao na lang ni ang makita ninyo din niya. Pero danay pahayag si Congressman Sherlyn Banyas Tugrales kani adto nga kini siya sa during manggo sa proposal o sa redesign, wala mangguning balay-balay din hiya. So supposedly, dili ni ibutang kining generator din hi sa tunga nga bahin. Pero kay ang sinakuha na to nga information, mas maayo nga diri sa tunga ibutang tungod kay duol siya sa pumping, di na kinahanglan o daghan pag mga linya katropang Ruel. Para if in case ka mag-brown out, isa kapindutan na lang, diretso suyo pahala mag-brown out din hiya. Pero katulang, gipaklaro ni may mando ato si Congresswoman Sherlyn Banyas Tugrales nga iplastar lang tarong ang mga tubo para walay makita nga sa maaning likod aning atong gindugan diri sa may balay-balay aning generator may nako nga tubo para sa pagsuyop aning tubig. Wala mapuguni api sa design na yeah, posible usab nga makapekto sa dalan katropang Ruel basi mo panoon ni ang mahimong rason sa mga disgrasya din niya kay nilabaw manggod siya.
0: Asa na bid?
1: Doon na to katropang Ruel akin
2: ni okay, naitaw sa babo.
1: Tumbungan na po.
2: Mara lang siya boarding house lagi, tanas layo ba?
0: Mayroon balay-balay.
1: Ako dili lang good abo kung ato ginipuyan yun, pwede ko kayo eh.
0: Tama no, pwede. Kinangita ba yung boarding house?
1: Sige, abad kita gamay.
0: Ay, nakikinig ako nga tubo.
2: Ari nga, modern siya.
0: Pero siguro, butangan yun siguro na nilag ka ng harang dero unsa ba. Kaya basi kunyag, nga ba yung mga tanga-tanga ba yun ng mga motorista labing pa mga hubog?
2: Mabangga niya, oh.
1: Ring abahin ka tropang Romelo at ipakita. Ring abahin, posibleng pag-diretso mong kundin eh. Basi din mabantayan mo ba? Basi mong panikitungan. Kanong may disgrasya mahitabo. So, kinahanglan lang yun. Sabay mong gikaingon. Kinahanglan lang yun sa mga warning device para
0: masiguro. Nahibayan ng DPWH, okay pa sa pagsugod sa proyekto, reflectorize pang ginabutang, pero pag mag-repaint na, dili na reflectorize.
2: Okay. Ang pangutan na diha, makaila pa bag warning device ng hubog kayo?
0: Kana lang.
1: Oo. Actually, wala gini sa plano sa kay ebaluan, medyo nalangan ang pag-construct ani kay ikaingon lagi nga kailangan i-redesign ikatong giangkon sa DPWH before labi na sa contractor nga adunay problema in terms of
0: katropan Philip katropan pangutahan na kaganin na nakapangutahan na kasi lahat kung continuous ba ang pumping nga ginabuhat diha
1: kung pardon katropan Romel
0: kung continuous ba ang pumping nga ginabuhat diha kay syempre di ba ato man nabalitaan nga nagatubod ang ilalom so ang pagpagawas ng tubig continuous
1: ato nang sa taon unya katropa Ruel kung continuous pa ba ang pumping.
0: Kaya kung continuous na, so mauna na siguro ang hinungdan nga nagbutang sila generator kaya kung mag-brown out na dapita, makapump gapon siya ang tubig.
1: Mugin ang purpose na katropang
2: niya, ang lugang na kung pangunta na katropang pili para mausa na lang, ipangunta na lang pong appeal kung unsa ba kadako ang pump nga ginabutang diha o unsa ba kadurable na nga makalast siya o 24/7 operation.
1: Dihag yun, no, Katropang Ruel. Sige, Katropang Chris, ato nang sa taon sa mga official driver as of now, wala pa tayo mga authorized personnel from DPWH na makatubag sa itong pangutaan na kay makita na ito na grabe pagin sila kami si Katropang Ruel. Hopefully, unya, mutumag ang Vicente Tilao Construction kalabutan aning ato mga pangutaan na.
0: Sige, i-appeal si mong pangutaan na Katropang Philip.
1: Yes, Katropang Ruel. Na kinautrapon ang dakbayan kay nindot na manggilin siya katropang Ruel kanto mong ani masolusyonan ang problema sa mga taga-Jensan ang pag-implementa ingon man ang pag-maintain sa nasampit nga proyekto mao na lang po'y concern sa mga taga-Jensan katropang Ruel.
0: Correct. Isa gina sa pinakadakong concern kaysama sa itong ingon kung butangan na diya o kanabang warning design dapat magyod reflectorize ang pintura. Reflectorize pa sa una-una. Pero pag repaint na ni Ana, sigurado yung kodi na na-reflectorize.
1: Oo, mao katropang Ruel. So karon continuous busy, full force ang DPWH para sa pag-clearing, sa pag-finishing touches, aning mabuhay underpass. Ayha, unyang alas 6 sa buntag, i-inspect ni DPWH Secretary Vince Tizon. Hinoon, katong ilang gisaysay nga obos nga bahin, diri magamit pa lang. Hopefully, sa mga musunod nga adlaw, magamit na usap kininga taas nga bahin, particularly kininga sa tunga, para hingpit lang magamit sa tanan, niya ang himuon na lang katropang Romelo, katropang Chris, ang pagpanindot, pag-beautify, aning mabuhay underpass.
0: Iyan. Salamat sa report, katropang Philip.
1: Basta na ang report, gikan sa patrol, o garon magpabiling healthy, tumar na sa Santon, Task Gold. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. FM News. Live report.
0: Nakaginawa na ang Osaka Food passport chain.
2: Ang tumabalik, unta na ilang operation yun. Kaya luoy po na, lugi po na sa luoy.
0: Oo, kailang gasoline station diya.
2: Luoy na tayo. Naibo ng agihanan.
0: Naibo naging turnohanan sa mga tricycle na diya.
2: Terminal na dapat.
0: Terminal, din nila gasoline station. Atay. Luoy po kayo tagiya ni anak mga
2: kagilaan. So, lugi ka siya.
0: Lugi na kayo. Ilan na katuig yung tao nagkantos. Ay, nako. Well, anyway, pasalamatan na nato kanaan na. Pero lagi, dapat ma-check na diya dapita kay mga motoristas jinsan, labing pa kadawon, mga palahubog kay mga dagko. Basi mabangga diya sa pipe niya o nga na, mauna na yung kadaot noon. Atay.
2: Patawag nagbalik kay Congresswoman kay nagkuhan si Ma'am Nicole.
0: Okay, sige. Sa itong pagbalik, komersyal sa takadali. Kini kamain! Atong kariyo sa Santon Plus sa Coffee Mix.

0: Uy, galing! Kisi!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
2: Mag-turbo!
0: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
2: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
3: Premium D3, ang bago!
4: Lahi iragyot pagpamilyado na, bawal na ang makasakit.
5: Mahong ako,
4: naka-premium D3 pirmi.
5: Aron siguradong healthy.
4: Proud ko nga wala na ko'y sakit.
5: Sukad na premium D3 na ko.
3: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
6: Zanton Plus Gold.
7: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar levels.
3: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Isa

0: las 8:37 na.
1: Ito pang Rebel. Ay, nakatisting nakagatulog, alas 3 ka nakatulog.
0: Ah, wala pa. Kakataon dati, nag-alas 5 pa.
2: Okay.
1: Pero di ka kamatag mga ngarong rasa, no?
0: Ah, di ka kamatao
1: eh. Inala kong giyan atong resista kay alas 3 na daw natulog ka ganiya. Kay grabing meeting. Nandi na to siya ma-interview. Abot lang, kumakaya na itong interview karong mga orasa.
0: Na pa may nag-adlaw.
1: Yan naman.
0: May bukas pa. Alas 8:38 ang itong oras mga kagalaan. Siyempre, kinibahina itong kanyang Santo Plus Gold. Oga, siyempre, atong isgutan karon ng lokal na punta. Kadali, katrupang Chris.
1: Ah, sige, balik ka na ito na.
0: Balik ka na ito eh, kay kani naging 2.3 billion nga PPP Mulengke project.
1: Oo. Actually, na ako'y na-istorya nga katong usas mga pinaka maayong negosyante sa Manila na nag-abot diri sa Mindanao kay muhatag siyang tabang diri sa mga kaigsoon nato mga na-displaced sa palingke. Actually, maranaw siya katrupang Ruel. Ingon niya, gahapon itambong siya gahapon dito sa pag-launch ni Clippridge. Ingon siya nga walang utang sa palingke. What yung statement? Wala gina utang diha. Unya kasagaran ng mga iksuon ng Maranao nganong nag-sustain sila kay nagatinabangay dai sila katupang Ruel. Wala sila ginapalagpot kana kay ginapahawa. Ginatabangan nila ilang mga kauban nga walay kapital, ginapautang nila og katong mga kinahanglan nga mga goods dili kwarta kay bawal man haram man lagi na sila. So motoy giganahan ako saya kay ingon niya naay solusyon dapat pero kurag late na lagi daw nakaduol ning mga katropa nato das palingke.
0: Oh, murag actually ang kabalo magtinabangay mong gano'n sila gano'n na. So, mauni isa sa mga problema na ito kanyang PPP.
1: Si Sir Bong Alonto na ito. Sir Bong Alonto.
0: Ay kanyang PPP, di man gano'n kalimog nga kinanglan mag yun. Kinanglan mag yun na itong pagbago, kinanglan gano'n na itong pagpanindot na aring kapin, 50 naman tao na katuig ng karaang dyan sa public market. Nga, giigo pa yun sa linog. Nga, isa pa diya itong rason tungkol sa kabaho, karaan nga pasilidad, mga parado nga mga drainage, mo nang mga baho na diha. Apan ang pangutana, diri ka turubang Chris, alang magigini sa kayuhan sa kadaghanan o alang lamang sa negosyo sa pipila. Kaya ang gihimong prayer rally sa mga stall vendors sa phase A, phase B, patok na ginining 2.3 billion nga PPP sa RLC, kung Robinson's Land Corporation, usap-usap ka dako kining pahimatngon ba? Nga doon ay lalong nga kabalaka sa natad sa kagamanan o sa mismong panginabuhian. Samtang gilantaw sa lokal nga panggamanan ang maong nga palingke general o ang mulingke nga usa ka dakong kalampusan alang sa modernisasyon, ang paghatag og katungod sa usa ka pribadong kumpanya sa pag-operate, pagbintinar ni ini sulod sa 28 katuig, o nagdala kinig dakong peligro nga mutaas yun ang presyo sa arkila. Eh wala man na sila nag-invest di ang mga katropa o di sila makaginansya. Di lang makabawi ang tumong ni ana. Ginansya gid ang tumong ni ana. Diba? Ginansya gid ang tumong ni ana. Nga kabalo gid na sila kaning RLC, kaning Robinson's Land. Kabalo gid na sila nga ang building naga-depreciate na matagtuig. Diba? Ang yuta lang nga wala ga-depreciate. So, maningkamot gid na sila mga katropa nga makaginansya na sila dako kay kabalo sila pagabot sa panahon, wa na nay value. Mubaba nga mubaba ang value sa ilahang gitukod. So, kinanglan mabawi gina nila. So, diligid rason nga magsulti, nga diligid musaka ang, ano, musaka ang renta.
1: Nagkili magsaka. In your dreams, kanay.
0: Pero unta lang, dili po siguro 100% ang presyo po siguro sa pagsaka. Kay murag bugat, kay napot.
2: Okay.
1: So, may kalahian.
0: Wala ba tayong problema sa development?
1: Oo.
0: Pero, kanina, naman good ni, pero lagi akong balikan lang po ba? Nganong nakiyamba sa... Nganong nakaya sa...
1: Kiyamba.
0: Kiyamba. Nga wala gihimong PPP.
1: Maura gihapon to. Pero girenovate lang.
0: Gibago. Gibong ka ginatanan.
1: Ang katong mga...
0: Itukuran og kanang mas tindot siya nga edipisyo.
1: Ang mga occupant, the same gihapon, ang arkila, mura na alay...
0: Actually, naisaka. Pero gamay kayo.
1: Gamay kayo. O mayo. at least dili makakapanindot sa imong establishment nga gamay rang uminto, di ba?
0: Karon nindot kayo kay kato mga gawas nga area, di kay tarawa karon
1: gipuslan pa
0: gipangrentahan sa mga bangko.
1: Ah, di ba?
0: So naka-income gyud ang palingki ug ang income padulong dito mismo sa kaban ng bayan.
1: Na.
0: Kay kani man kung ipipipi mo, syempre ang income niya na padulong sa gyud na dito sa
1: private.
0: Private,
1: public, although, partnership.
0: Although, isulti nila nga, nairinta sa Luna. Pero siyempre, pira na irinta sa Luna ang ano diya?
1: Pila ka tuig. Sulod sa 28 ka tuig, patay na taan na.
0: Pila na ka ano ang renta diya sa yuta. Actually, nagbayad og renta ang RLC sa yuta for within 28 years. Ambot, nakalimot na ko pila ang figure. Pero siyempre, mas bugat tong ilahang makuha nga ginansya.
1: Ah, siyempre.
0: Eka na, ginansya, ayan ang mga katrupa ka. Ang pwesto diya, sa ilahan naman mabayad. So, sa ilahan tong income.
1: Mm.
0: Oh.
1: Muna nga, ang usa ka tinuod nga serbisyo publiko katrupang Ruel, dili angay nga baligya o itugyan sa mga nagko nga mga korporasyon nga nag-focus sa tubo kita. Bisan pa man nga sa gitukod nga mga relocation sites, kanang giingon lagi lang nas gawas palingke nga angay paminawon og respetuhon sa LGU Gensan ang panawagan sa mga vendors alang sa tinuod nga public consultation. Aron masiguro nga dili maabuso ang ilang batakang katungod. Di nato gustong nga mahitabo nga sa ngalan sa kalabuan o katandog sa kahimtang sa pasilidad, mapalayas ang mga ordinaryong nag-alagad sa merkado o mapahawa ang mga kabos tungod sa kabugat sa presyo o kanabang nga pag-uminto sa ilang arkila, perting paita, ang mga modernisasyon nga walay hustong proteksyon sa mga gagmayng taong nagapadagan sa lokal nga ekonomiya. Dili kini kalampusan katrupang Ruel, usa kini kapagtalikod sa batakang obligasyon sa gobyerno sa pagpanalipod sa iyang mga katawhan.
0: Sama-samang gingon, dili ta kontra mga kaigalaan. Ay naa naman gina. O naman tayo mabuhat niya, kaya naa naman gina. PPP naman gina. Pero unta, bantayan sa ito ang local government unit nga ma-afford. Kaya hindi naman ito pwede mo... Ut sa purpose diri dili man na pwede bababagan kay naperbahan naman na.
1: Oh, gani.
0: Diba?
1: Mm.
0: Naana gid na kung baga naana ba. So ang bantayan na lagi sa gobyerno nga dili mo increase kasi unya mo increase yearly ba ang renta. Mao na ang atong gikakuyawan.
1: Mm.
0: Dapat tarungon siguro unsabay kontratang hatag dining Robinson's Land tanawon siguro nagmaayo. Kaya aron walay mga reklamo kay kung nindot sa tanaw ni sa mga vendors walay mga lihok protesta mahitabo diha. Ya. Og siyempre para pud sa mga nagaprotesta ay ra pud mo sige reklamo og tanaw pud ninyo nga kaya ra man pud. Basi unya gamay ra pud kay ligas sa layaw-yaw na mo kiyaw-yaw.
1: Di pwede magunang mag-meet halfway nga masabtan mo sa gobyerno nakasabot ra pud mo sa kahimtang sa gobyerno.
0: Mm. Karon ya na lang ba?
1: Dili mo pwede ihatag tanan para sa inyo ha.
0: Karon unsa pa may inyo ang dio protesta? Nga naa naman na. Ito dapat tunguna pa nang kanon mo diha.
1: Oh. Nagbabag na mo.
0: Nagbabag na gyud mo diha.
1: Dili nga. Pasugod pa lang.
0: Karon nga naa na na, tukuro na, bungkagon na.
1: Napagawas na gyud mo diha. Napagawas na mo.
0: Di ba? Pero naanaman gina. So, ang ato lang rin, magpaminaway na lang siguro ta.
1: Oo.
0: Paminawa ng pick aside, paminawa ng vendors.
1: Win-win solution.
0: Kamu nga mga vendors, paminaw po mo sa sugyot sa local government unit. Kay, kani siya actually gitukod, siguro, matagaduda din eh, gitukod yun eh para sa Jensan.
1: Mm-hmm.
0: Wala na gitukod siguro, aron makaganan siya ang pipila diha ka mga politiko.
2: Okay.
1: Oh, mo ginadapat.
0: Wala tayo na nga thinking.
1: Mm.
0: Gitukod di para sa kayuhan sa Jensan Public Market. Yeah?
1: Kailangan
0: so,
1: na.
0: Actually, tanawan, actually, Jensan Public Market, ako, musulti yun ko, this is not for sale. Nga naman, 28 years lang ang kontrata, wala nang ibaligya. Iya, ragihapon na mga katropa sa local government unit. Kung baga nagrenta lang ba ang RLC niya sa yuta, pero sila ang nagpatukod ng building. So, siyempre, kasi sila nagpatukod ng building, ang renta sa mga tenants, sa inasa padulong, aron makabawi sila.
1: Mm.
0: So, after 28 years, i-turnover na napagbalik sa local government unit. Yeah? Pero siguraduhan ninyo, sa within 28 years, siguro, tagdon po din nyo ang paglihok sa Robinson's Land Corporation nga i-maintain lang gihapon nila ang maong building. Kaya base ko niya, walay maintenance. Benta mo, after 28 years, naguba na.
1: Sayang kaya itong
0: so,
1: kontrata.
0: So, ang private company rin na himulos.
1: Kuma na may gamit, anak. Kamu na po do.
0: Di ba? So, unsay unod sa lease agreement.
1: Kana.
0: Di ba? Ang RLC ang magpundo, magdisenyo, magtukod, mag-operate, mag-maintainer sa bagong merkado within 28 years. Importante silipon ninyo ang pag-maintainer.
1: Mm-hmm.
0: Kaya syempre, ang kasabutan niya na, after 28 years, i-turn over na pagbalik sa local government unit, siguraduha ganyan nyo nga na pag-iapon mo'y kamot nga buduktok diya sa RLC.
1: Nala.
0: Kaya kung wala, base unya, dili man sa pag-ano, duda ni ining Robinsons kay Gukungwe man eh. Diba? Tama ba ko? Kay
1: Gukungwe
0: man eh.
1: Mm.
0: Di ba po siguro na sila musugot nga sila ang nag-operate nga. Mureklamo ang mga vendors diya.
1: Dili, oy. Appeal man na sila ang mga panaad sa unang panahon, di ba?
0: Pero, kanay bang last year, last two years, yung ana, babasi unyag mawala ng maintenance? Mga guba na luna. So, unsa pa'y mapuslan sa local government unit?
1: Okay. Mudukod na puglaeng PPP. Saba?
0: 28 years ba yan? Huna-unaan ninyo.
1: Uy!
0: Ang aton, Jensen Public Market, 50 years. Pero karong guba na, tungod way klarong maintenance.
1: Pila imong edad nun katupang Ruel, plus 28?
0: 46, so plus 20, 60.
1: 69. 70 years old.
0: 75. Ay no, 74.
1: Ala. Napatana.
0: Naapa, ikay, nagtarong naman tagkaon, wala naman tagkabuso.
1: Ay, tama na, na-diet mo dito.
0: Yeah, siyempre, ang impact while constructing the impact of the traffic, oh, given naman ha, na, nalatag naman nila.
1: Ah, oh, na, slate so, traffic tayo, plan.
0: Wala na na problema diya.
1: Oh.
0: Pero lagi ka rin privado batok servisyo publiko.
1: Ano na?
0: Ano na kita i-debate diya, as always. If you talk about the private mga katropa, muginan siya ginagin, dikit pwede dili.
1: O niya, siyempre, ang epekto po sa palaliton, ba, precious palaliton, musaka man ginang arkila. Siyempre, normal.
0: O, musaka ginang
1: presyo. Saka po ng presyo.
0: Kaya ang mga vendors dito, mapunan nilipatong.
1: So, unsaon na lang sa pagginansya sa mga vendors diya.
0: Ako po siguro vendors, mauna akong rinta lang, hindi po na ako naipatong sa akong ibaligya.
1: Gani, so, mugawas niya ron, nga mas barato na ng mga malls nga naandan sa uban, nga ang presyo na mintinar nila kay naman sa sariling mga farms, di ba? Para na mga dagko nga malls diri sa syudad. Luoy ang atong vendors actually, kung nga na ba?
0: Ayan eh, nagisaad na magini sa local government unit. Kani nga modernization, walay mapahawa.
1: Okay.
0: So priority ka mo diha nga mga vendors. Ayan na pong kagool. Ang mag-gool diha karon kabalo ko kinsa, katong nagpuesto diha nga dili gyud ilahang original nga pangalan ang maong pwesto. Ang original wa na nagbaligya giparintahan sa inyo ha. Mao na ang inyong klaruhon karon sa local government unit kung magunsa kamo. Ay base unya dili kamo ma-priority kay dili man kamo gyud ang nakapangalan sa pwesto. Mao na isa sa mga problema din sa palingking gyud katrubang Chris.
1: Lagi.
0: Kung ato ginasubayon dili ni problema sa local government unit, pati kamo mismo diha sa palingking ay problema.
1: Kay nagpatong-patong na lang panag-iya sa mga stalls.
0: O disilipon gyud sa local government unit kung kinsa nakapangalan ng stalls diha, naagi pipila diha nga dili nila pangalan.
1: Na.
0: Dito sila nagarenta sa kung kinsa ang nakapangalan sa stall.
1: Na. Muna'y murag royalty fee.
0: O sa tanaw na ako, ang uban, maupon ay sige reklamo.
2: Okay.
1: Wala ka masayo. Sakto na.
0: Di ba? So, luhay po na ka itong local government unit o paslakan na po na ito sila.
1: Kay ang lintungan ay mga ni Katrupang Ruel, ang pagpauswag sa ekonomiya sa itong dakto.
0: Correct.
1: Pagpanindot sa itong mga gambalay, mga properties sa syudad. Pero dili na ito wala wad-on nga kini siya parting tanan para kanang mga negosyo nga kinahanglang i-improve, ma-improve. Pero dili dapat kalimtan ang tao nga ma-at stake sa pagpalambo. Muna nga, tunga-tunga lang dapat.
0: Di ba, kinagsaad naman ganyan nga ito ang local government. Sa modernization, wala'y mapahawa. Ang problema diha karon, kung gitungkan na magiging nyo sa local government unit, kaya dinigil ka mo ang original nga nakarinta. Kaya basing unya, pag-desisyon ka ron, pagtanaw sa listahan sa local government unit, o si ano pala ito, o si dito, o dito si ano, mama, kami man yung gen na pwesto, ma'am, yung stall number ganito, kami yung nakapwesto dyan, ma'am. Eh, iba yung pangalan dito. O, di makagubot na po rin niya.
1: Mm.
0: So, karoon pa lang, wala pa na mauna. Ito ka na lang yung diritso. Nga ka muna ang garinta niya.
1: Gani, isulti na lang daan para maka may adjustment may ito, ba?
0: Oo. Oh.
1: Dili lang ka nang tagaag solusyon ang problema nga dili lang masulting tinuod. Dili, ano pwede?
0: Ipaibalo na yun sa administrator. Oh. I am sure si Ma'am Shandy, mamino ang magina ninyo.
1: Mm.
0: Mamino ang magina ninyo.
1: Ayaw lang tagutaguig mga impormasyon kay para makabalo ang atong city government. Unsay lakang buhaton para mapahiluna mong tarong niya. Oo, kapasya
0: niya. Wala yun nag-ipaibalo niya. Unya, wala na dahil muna apin sa pwesto niya. Niriktamo mo niya. Pagpangunta na dahil, dili dahil.
1: Asay mong pwesto dali, ma'am? Ah, nag-arkilar mo ko, sir.
0: Kaginsa ka nag-arkilar? Sa katunguna nakapwesto na, sir. Napatay na.
1: Oh, saan na paghatag aksyon? Wala man kay kontrata sa gobyerno. Wala man kay legitimacy sa imong pag-abang di asunod sa pwesto ni mo.
0: Oo, oh, yeah. Panawagan na ito sa government, LGU, kung kinanglan i-revise ang kasabutan, kung napay pwede i-revise, nga pabor sa katawahan, i-revise na ito.
1: Mm.
0: Dapat dili pabor nga ito sa negosyante.
1: Oy, Katropang Ruel, kanipo nag-abri po og opportunity nga ito sa uban ng mga investors nga pwede gihapon doon po silang mapatukod og mulengke gihapon pero private owned nga mulengke.
0: Ah, pwede man!
1: Oh,
0: wala kayo matag.
1: Kinakita nila ba nga, oh, daghan man ay gusto ga palengke.
0: Panit sila ang ilahang kaugalingong yuta.
1: Ano lang, oh, panit sila ang sariling yuta, patukod sila ang sariling gambalay, para kailahan nila.
0: Pareho na yung satellite market na rin sa Malacas, oh. Oh. Iyama na sa Manansala.
1: Mm.
0: Oh, no, na yung mga renter pagyapon tayo, pero lagi, ma'am, siguro, murag na kawalaan na magkag-renter tayo, siguro, mububo gamay ang renta daw.
2: Tatay.
0: Pero wala tayo mabot, private pa na, so hindi na ito na maduktok ang mayo. Oh, oh. Hangyo lubo, ragin na siya diha.
1: Hangyo lang ta. Hangyo kung maluoy, lang. Maluoy, ma'am, alagod.
0: Siyempre, mao po na iyang kwintada sa iyang renta kay Gilon, pabayan na yan sa bangko ang yuta para magpatukod ang building.
1: Correct.
0: Ano man ang negosyo?
1: Bawi lang.
0: Palit kong yuta.
1: Oh.
0: Ay, patransfer na ako sa akong pangalan. Akong iloan sa bangko para itukod ako building.
1: Correct. Nga naman gina.
0: Ang income niya sa itukod ka building, mo ito'y pambayad ako sa bangko.
1: Hinahinay.
0: Ano yung style sa negosyo? Hinang nila lang.
1: Hindi ka balo. Hindi na lang mag-apil-apil.
0: Pero waman tayong kwarta, ngay ka palit kong yuta, puyo ta.
2: Okay.
1: Puyo lang sa ta, niya. Ampo lang ta. Ano na. Ano
0: na tayong oras, ha? At least, klaro na mga kaigalaan. Na datag na ito sa inyo ha, at least nakatabang may ginagmay, nga kung karoon pa lang, nadiligid ikaw, original nga renter, isulti ng daan sa LGU na.
2: Okay.
1: Na.
0: Para di mo mga problema pagkabot sa panahon. Wala tayo oras, Katropang Chris.
1: Salamat ba, Katropa, sa pag-uban sa programang Bulls Eye Kining Bahina ito yung Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cup Mix o ka Santon Vitamin C. Sa ngalan, sa Tepukpersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Ligaspi, manamilit kayong tanan. Salamat, God bless, takbayan, mabuhay ka.
0: Telepon si Katropang Roel Dumantay, na ngayon kaninyo, bye-bye for now, take good care of yourself always, kasi Katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: mga butika nationwide.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Plus Gold. Kinaayo ko.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katol na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:07 na sa buntag.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro. Sentro sa mga

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa! Maayong morning, kininyong tanan. Welcome na usab sa itong pagpanaguman ng programang Sentro. Sentro's mga balita, Sentro's komentaryo o Sentro's kabatunan. Inumagawan taman kita, alas 10 buntag katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan.
0: Kamusta man ka mo, mga katropa? Inabi pa sa mga katropa na itong suki gayod nga tigpaminaw sa ilang mga karadyuhan, 95.9 megahertz. Dial sa inyong mga FM radios, XFM General Santos ang inyong ginapaminawan. Inabi pa sa mga katropa, usap na ito nga nagatutok na pinaagi sa itong Facebook Live sa itong official Facebook page ng XFM 95.9 General Santos City. Mga katropa, good morning! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia mapita sa lakano langon sa mga iksuna at mga Muslim. Iuflafos digamo sa mga iksuna at mga Bloan. Ingon man sa mga katropa na itong mga Ilocano na imbaga bigat kada kayo amin. Hugh Lafos sa mga Iksuna at mga Tiboli. Kag sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong nga mga Ilonggo, mayad-ayad gid nga aga sa inyo nga tanan. So sa pa, welcome sa programang Sentro.
1: Sentro.
0: Program Sentro, mga katropa, atod ganato sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Mga produktong gisaligan.
2: Yes!
0: Produktong Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Fair Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Sustapain. Sa paglangan mga igala, mga katropa, rin ang mga headlines sa mga nagunang balita.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita karong buntaga, DPWH Secretary Vince Dizon mobisita karong adlaw sa Jansan aron nga inspeksyonon ang mga flood control projects. Ingon man, ang nagkaduol ang adunay deadline nga mabuhay underpass interchange. Sa dugang pa nato mga balita, mga katropa, labaw sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa shabu nasakmit, mga katropa, sa PRO 12. 22 ka mga suspetsado dakpan. Samtang Senador Robin Padilla gihangyo nga unahon matud pa ang kuryente og transportasyon kaysa sa space rocket. Sa dugang pa nato mga balita karong buntaga, mga suki namong tigpaminaw. Robin Padilla nanguna sa hypothetical 2028 senatorial survey sa Octa Research. Samtang magtutudlo, ari mga katropa, grabe ka viral ni karon sa social media, naon na nga unsa naman ning pipila ka mga kabataan karon, mga suking tigpaminaw. Uban adunay usa ka maestro, usa ka magtutudlo, mga higala, gikulatas duwa ka mga estudyante, mga suking tigpaminaw. Kabalo mo unsay rason matud pa, mga katropa? Ha? Uman nga gibadlong matud pa tungod sa pagsulob og aryo sa eskwelahan.
1: Sentro. Headlines. Headlines.
0: Grabe ni mga bata karon. Dili man tanan mga katropa. But matingala ta ba karong mga panahon na mga higala? Ha? Naglalahi na gyud ang kinaiya, mga katropa. O lagi na nga dapat wag ito gitangtang ang ginatawag nga GMRC, Good Manners and Right Conduct, mga higala nga asignatura o kung subject. Ilabi na sa elementary pa lang, mga higala. Diya pa lamang, mga katropa, at least matudluan sila, mga katropa, ni ining maayong pamatasan. Naunsa naman ang mga kabataan karon? Ato na pagatukyon, ato na pag himay-himayon, mga katropa, sa programang Sentro.
1: Sentro. Headline. Ivan Polonan, Sentro.
0: 13 minutos sa kalabayang tagna sa alas 9 sa buntag. Ini nga itong magpanagumang programang Sentro, mga katropa. Time check atod ganato, mga katropa, sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Siyempre ato mga news headlines. Atod usap ganato, mga katropa, sa Santhon Gold Coffee Mix. Paminaw sa mga katropa nato, diha nga mahiligon yun og kape. Ba't dili gusto magka-diabetes? Ano man dahil katropang Ivan, maka-diabetes dahil ng kape. Siyempre mga higala, kung dili nato makontrol ang katamison ni anang atong kape, mga suking tigpaminaw, o kung dili natural ang pampatamis ni ana, dako ang posibilidad nga ang imong kanabang blood sugar mutaas, nga pwedeng musangko mga higala sa ginatawag nga sakit nga diabetes. Ah, ulaton pa ba naton ang mga katropa before kita mag-ili sa atong kape?
1: Sentro.
0: Mangita na lang tagkape nga kanabang adunay natural nga pampatamis. Mauni mga katropa ang Sunthone Gold Coffee Mix. Nga adunay mangosteen, kamunggay, garlic extract. Inubanan mga katropa sa gahom, sa glutathione o collagen. At syempre ang pinaka-espesyal ni ini mga katropa kay ang pampatamis ni ini, natural, mao ang stevia mga suking tigpaminaw. Sunthone Gold Coffee Mix. Uyaw ni mga katropa para ni sa mga health conscious at the same time, mga beauty conscious na to nga magkaigsuunan. Pwede ninyo ning imnon mga katropa. Nindot ning himuong merienda mga kagalaan po.
1: Sentro.
0: Sunthone Gold Coffee Mix. Available na sa mga butika. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Sa mga nagunang balita karong buntaga nga atong pagatagan og igong pagtagas.
1: Sentro.
0: Unahon nato mga igala kining gikatakda nga pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon diri mismo mga katropa sa atong syudad sa Jensan. Aron sumala pa mga igala mo bisita pa og mag-inspeksyon ni ining mga flood control projects og kinibang underpass mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Gikatakdang mo bisita og mag-inspeksyon karong adlaw sa General Santos City si Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon. Inspeksyonon matud pa ni Secretary Dizon kining mga critical nga flood mitigation infrastructure diri mismo sa dakbayan sa Jensan mga katropa. Lakip na kana ang mabuhay underpass, actually ang kumpletong pangalan niini sa maong proyekto mga higala kung atong subayon gyud sa original nga design niini is mabuhay underpass interchange. Mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Lakip na mga katropa ang inspeksyon on mao ang Jensan Dike diya sa may Macar Bridge 1. Ganay mutang mga katropa sa may Barangay Labangal.
1: Sentro.
0: Kinisubay sa gipahigayon nga tigom sa LG Jensan sa pakigtambayayong mga katropa ni Mayor Lorely Pacquiao. Lakip na ang mga opisyal sa DPWH Region 12 aron nga paspasan kining paguman matud pa sa naisgutang proyekto. Lakip na ang drainage system improvement sa 26 ka mga barangay mga katropa. Kamusta man ang city.

0: kay diri sa may City Hall, sige na baha mi diri permin taon, ilabi na diri sa may Aparente Street mga katropa, nga kabalo baya mo nga, pag-abot baya sa hapon, sugod alas 3 sa hapon mga higala, hastang trapika na diri. Sentro. Ah, mga suking tigpaminaw, traffic na, ilabi na katong mga nagamotor. Ang luoy, okay lang itong mga nakakutsi, mga suking tigpaminaw. E gano'n man, siyempre, hindi man sila mutamak sa baha.
1: Atay.
0: Itong mga nakamotor nga nakakuan pa ba, nakaspatos.
2: Sentro.
0: Nagigag trabaho mga katropa, niyang trabaho niya, sigig lakaw-lakaw, sigig tindog-tindog. Oh, imo siyang kanabang dicer, promo dicer diya sa supermarket.
1: Atay.
0: Sige manag lakaw mga katropa, magtulak manag cart gikan sa warehouse padulong sa grocery.
1: Atay.
0: Kay kana laging maghatod og mga supply mga katropa, i-refill man na niya ang kanabang mga stante diya.
1: Atay.
0: Gikan man na mga katropa sa sa sulod sa warehouse. Sige nagbaktas dito.
2: Sentro.
0: Kapoy ang TL mga katropa niya. Kanabang pag-uli na niya, mutukod siya kay tungod lagi traffic mga katropa niya, baha pa gyud.
2: Sentro.
0: Gawa sa mubaho ang TL.
1: Atay.
0: Tabi lang sa mga naga merienda diya. Gawa sa mubaho ang TL mga katropa in taon, pasmo.
1: Atay.
2: Sentro.
0: Kuan lang mo, pahaplas lang siguro mo Santon Plus Herbal Oil pag abot sa balay siguro.
1: Atay.
2: Sentro.
0: Para atsop gapon ba?
1: Atay.
0: Ha?
2: Sentro.
0: Pag-abots balay mga katropa, kuan gyapon kanang kondisyon gyapon ng imong til. Di magkabati og kanabang pamaol mga katropa.
2: Sentro.
0: Nain be kayo na no, kanabang mahulom sa kanabang tubig. Di pagid basta-basta nga tubig baha pagid mga katropa. Oh, paghubo nimo ana spatos nimo mga katropa, amoy putik.
1: Atay.
0: Amoy lapok bitaw mga katropa.
2: Sentro.
0: Wala nga unta. Mapansin na ni Secretary Dison mga suking tigpaminaw kay ingon man diri mga katropa nga lakip man daw ang drainage system improvement sa 26 ka mga barangay mga katropa.
2: Sentro.
0: Diba? Og sumala pa mga katropa, gipagaan daw ni Mayor Pacquiao maong pagbisita. Og ang dali nga pagtapos sa proyekto, gipamahayag ni Mayor Pacquiao nga ang maong pagbisita og ang dali nga pagtapos sa proyekto magahatag og mas lig-on nga proteksyon batok sa pagbaha og kasiguruhan sa kaluwasan mga katropas sa tibok komunidad. Ilabi na diri si Jensen mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Mga ganina mga suking tigpaminaw ka bantay mo. Ni linog, ni baha. Pero tanaw na to mga katropa, naapoy kay papano, naapoy nahatag nga hindi magin matawag nga kaayuhan manggod. Kumbaga, siguro nahimong liyawe, nahimong susi bitaw, nahimong dalan ang kining mga disaster nga nahitabo diri sa Dakbayan para nga mapukaw ang atensyon ni ining ato mga taga-national government.
2: Sentro. Sentro.
0: Nga dili lamang Luzon o kun Visayas ang kinahanglan nilang tagaan og pagtagad. Even diri sa Jansan, diri sa Mindanao mga katropa, dapat tagaan na yun og igong pagtagad mga suking tigpaminaw. Para mapukaw sila, nga dili sila dapat malingaw ni anang away nila sa politika.
2: Sentro.
0: Di ba? Mo man ang gustos tao mga katropa, mo ganin na usahay, makakuan na lang ta in taon, masubo ta nga pati kita ng mga Pilipino in taon mga suking tigpaminaw ni apil-apil na po sa ilang away sa politika.
1: Atay.
0: Ibis niya kita unsay nagakahitabo sa tuwa karon nga gyapon.
2: Sentro.
3: Ha? Subukan masisira ang buhay.
2: Sentro.
0: Nga gyapon. Magsige tagapil-apil sa politika mga suking tigpaminaw. Ha? Ang atong swelduhan.
2: Sentro.
0: Kamusta man ang inyong kuanday? Kamusta din ang inyong assessment sa nahitabo nga kinibang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ni atong adlawng Lunes mga kaigalaan?
2: Sentro.
0: Na hatagan ba mog paglaom?
1: Atay.
0: O kuni samot ang inyong kalagot sa gobyerno?
2: Sentro.
0: Kamoy pangutan-on ako mga katropa.
2: Sentro.
0: Ilahi-lahi man tagpang

0: Antaw mga suking tigpaminaw, importante yun ang majority. Ang majority sa mga Pilipino, mga suking tigpaminaw, ipagawas, kumbaga, ipadapli na to ba? Ipadapli na to ang ato ang pag-idolize sa mga politiko. Ang atong tanaw, ang i-focus na to mga higala, unsay panlantaw ni mo, unsay nahimong evaluation ni mo. Katubang mga gipangsulti ni President Bongbong Marcos atol siyang sona na, kumbaga, nagakuan ba na kanang nahisubay ba na sa tinuod o kung aktual nga gipanghimo mga katropa sa atong gobyerno? Dili ba taman lang sa pamahayag? Dili ba taman lang sa papel mga katropa? Dili ba taman lang sa script? Katong mga gipangsulti sa atong presidente?
1: Sentro.
0: Kamoy tubag ni Ana.
1: Ivan Polona.
0: Alas 9.23 mga katropa, ining atong pagpanag-uban sa programang Sentro. Sa dugang pa na ito mga balita, karong buntaga mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Tigas bahin, at ang ilang ninyo mga katropa, basig taon-taon, mga alas 10 pa man to, kung di ko masayop mga katropa, ang kinibang estimated, gikatakdang pag-abot ni Vince Dizon, diri sa may Mabuhay Underpass. Dinika sa pag-inspeksyon mga kagalan si pipila kabaga maingon na to flood control projects. Remismo si Jensan mga kagalan. Ano tani unsang nga mga lugar, kung asang nga mga lugar pa din mga katropa ang iyang bisitahon unya. Lugang pa mga balita mga katropa. Dakpan ang 22 ka mga individual atol sa gipakusgan ng anti-criminality operations sa Police Regional Office 12 ni lamang Hulyo 27 mga katropa. Lakip sa nadakpan mga higalang unom ka mga drug suspects, siyam ka mga wanted persons, apil ang usak ka top 10 most wanted person, tulo ka mga nalambigit sa illegal nga gambling, on illegal gambling, ug upat usab ka mga suspect sa smuggling related operations. Sa upat ka anti-illegal drug operations sa South Cotabato, nasakbit mga katropa ang kapin 158 gramos nga ginudahang shabu nga adunay gibadabanaan nga kantidad nga 1.07 million pesos. Nakarehistro usab ang PRO 12 og mga operasyon batok sa loose firearms, illegal logging og uban pang mga illegal nga kalihukan. Malat pa kang Acting Regional Director Police Brigadier General Alan B. Manibog. Padayon nilang pakusgan ang kampanya batok sa kriminalidad. Aron mapadayon matud pang kalinaw o kalawasan sa tanang komunidad sa Soksarjan Region.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Nanawa. Padayon gapon ng mga adiktos mga katropa. Sa ilang bisyo mga suking tigpaminaw. Kaya naman, kung hugot lang yun ang pagpatuman mga katropa sa itong gobyerno karon, ilabi na sa kinibang kampanya batok sa illegal nga droga, actually naaman daw sila ginahimo batok sa illegal nga droga mga suking tigpaminaw, pero makaingon yun ta nga dili yun intaw na enough mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Kaya kung enough na mga katropa ang ginahimo nila batok sa illegal nga droga, unta wa na yung madakpan, unta wa na yung mga kanabang maingno na to bitaw mga katropa nga supply sa droga diri sa atong palibot. Pero ngano nagpadayon man, mga suging tigpaminaw. Tanon lang nako mga katropa ha. Kini bang ato ang puwersa sa atong mga otoridad? Mapapideya, mapakapulisan nato? Enough ba ang inyong resources? Enough ba ang inyong puwersa para nga paggangon kining illegal nga droga? Kaliman ka sa isang adlaw mga katropa, 22 ka mga kanabang maingon na ito na lambigit sa droga, kining nadakpan mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Para sa ato mga otoridad, usani ka achievement, usani ka accomplishment mga suking tigpaminaw. Pero kung tanawon nimo mga katropa,
1: Sentro,
0: kung i-evaluate nimo ang numbers mga suking tigpaminaw nga nadakpan, ingon na to para sa mga police, para sa mga otoridad, mga implementing agencies na to, isa ni ka accomplishment mga katropa. Pero sa yanong katawan, yanong Pilipino mga katropa, manifestation ni mga suking tigpaminaw nga naga-exist gyapon ang droga o dili mabungkag-bungkag sa atong gobyerno mga suking tigpaminaw.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Dili na mo kinahanglan ang numbers. Sa ato mga otoridad, dili na mo kinahanglan ang numbers. We commend sa inyong paglihok, but makaingon ta, dili enough. Ana ha?
1: Sentro.
0: Dili ni siya pag kanabang pagpa-down sa inyo ha, badya. Ha, mga katropa, kundili pag pakuan pa ba, pagpa-motivate pa sa inyo. Nga mas pahugtan pag yun.
1: Sentro.
0: O gimuan ninyo tanan, palihog ko, PBBM. O sa naman nahitabo diri sa ato ang kampanya batok sa droga.
1: Sentro.
0: Oras mga katropa, 9:28 na sa buntag, Philippine Standard Time. Ninga maumbay na mga katropa, atod ka na ito siyempre sa Sunthone Plus Coffee Mix. Another coffee mga katropa, nga gimugna sa Yes Wealth Incorporated.
2: Yes to help!
0: Nga very safe mga suking tigpaminaw, labi na kato mga adunay sensitibong mga tiyan. Kay kining Sunthone Plus Coffee Mix mga katropa, walay caffeine. But pasabot mga higala, layo kita sa paghilab sa atong tiyan, ining mga pikita. O niya, kanabang pulos mga herbal ingredients ang sagol ni ini mga katropa sama sa mangosteen. Nagilaw sa mga katropa nga queen of all fruits nga puno sa mga sunthorns nga nindot kaayo mga katropa nga source sa ginatawag nga antioxidants. Ang antioxidants mga katropa nagatabang na sa pagpakigbisog sa atong lawas batok sa mga free radicals nga mao'y nagamugna mga katropa o mga balatian sa atong lawas. Inubanan pag yung mga suking tigpaminaw ni Ning Malunggay nga very well known mga higala nga makatabang sa pagpakunod sa risgo sa diabetes. Ubikan kay iya kining ginabalanse ang atong blood sugar level. Kaya soya powder mga katropa, nindot kaayong kanabang energizer bitaw. Ay, labinas buntag mga katropa nga wa pa kay kaon. Ah, kanabang nagadali-dali na kasi imong trabaho, wa pa ka nakalungag. Pulaw-pulaw, manggod gabi igod, nagbilar manggod. Ya, pagkabuntag, sayo na kanang adlaw na nakamata. Wa na'y panahon nga maglungag o kung magluto. Kung magdali-dali igod ka, pangapisa, init lang tubig di akadali. Mag Sunthone Plus Coffee Mix kita mga katropa. Sunthone Plus Coffee Mix. Papalit na sa mga butika. Ma-order o sub sa Shopee Lazada.
1: Sentro.
0: Sa atong pagbalik mga katropa, at ang ininyo. Si Senador Robin Padilla mga katropa, dunay hangyo sa Pangulo. Unahon ang kuryente o transportasyon kaysa sa space rocket.
1: Sentro.
0: Kanaog ban pa mga balita. At ang sa atong pagbalik. Oras mga katropa, alas 9, emedya na. Paliog, standby.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro. Sunthone Vitamin C.

0: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santhan Plus Herbal Oil.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santhan Plus Gold.
9: Kasi Mirasol, ako rin yung isulti ang kamay sa Santhan Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol, natunaw na dyan.
7: Santhan Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
10: Send money abroad, quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: May madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, exciting.
12: XFM.

las 9:35 naman katropa, balik tas programang Sentro Kauban gapon katropang Ivan Polonan. Ayon buntag sa mga katropa nato in taon nga nagtuto karon sa atong Facebook Live. Diya kay Sir Tristan Wyeth Bigulay, mayong aga katropang Ivan, mayong aga mandra sa imo, sir. Sa House of Jesus Christ. Okay, Sir Edmond. Sir, kamusta? Okay, Brother Edmond. Sa House of Jesus Christ nga ministry. Mayong nga pagpaminaw diya kanimo, sir. Murag dugay-dugay na taway nakita, sir. I miss you, I miss you. hope to see you soon, sir. Edmond. O, hindi ko masayop. Nakalimot na gani ko sa pilido ni sir. Ilang ikuan lang diya, sir. Ikanabang i-comment lang diya. Pag syempre sa akong palanggang inahan, Nadia sa UAE. Okay, ay Mother Jessica Britannia. Puno na. Oras mga katropa, 9:36 na sa buntag. Panahon sa itong magpanagumanig programang Sentro. At gapon ka na ito mga katropa, kining mong programa sa Premium B3 Coffee Mix. Aminaw sa mga katropa na ito diya nga nangita gapon og kape. Puro kape akong ginaisgutan, no? Pero maumong gining, kumbaga, mga Pinoy manggod, grabe ka mahiligon yung kape mga katropa. Wala pili po usahay ba? Pero kung kining pagkapilian dahil na ito usahay mga katropa, makatabang po dahil ni. Parang nga, kanabang magpabilin kita ang himsog mga katropa, dili na siya pag inarte di ay mga suking tigpaminaw. Kana di ay pagiging health conscious siya. Kaya naman, isang sa kape mga katropa, kinanglan po ito mamili. Katong kape mga katropa nga dili makadiabetes. At at the same time mga katropa, makahatag og benepisyo sa atong lawas. Ilabi na mga katropa sa atong kabukugan o sa atoang immune system. Piliya mga katropa ang kape nga Premium D3 Coffee Mix. Produkto sa gapon sa Yes 12 Incorporated, mga suking tigpaminaw. Kaya doon ay mangosteen. Ang siyempre mga katropa, pinaka-special ni ini kaya doon ay vitamin D3. Nga nagatabang mga higala sa calcium absorption para sa ligon nga kabukugan mga katropa. Even ato mga ngipon po niya. Adunay stevia mga katropa bilang natural nga pampatamis. Mga suki na mong tigpaminaw. Pili ang imong kape. Ha? Pili lang kastulo. Premium D3 Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, or ang Sunthone Plus Coffee Mix. Papalit na sa mga butika, ikon man, Shopee o Lazada. Premium D3 Coffee Mix.

0: Balitikan Nationwide.
1: Padayon tayo mga katropa sa itong pagpareg-umanig programang Sentro. Padayon tayo sa mga balita. Ihangyo ni Senador Robin Padilla ang administrasyon nga unahon ang pagpaayo sa supplies kuryente o pampublikong transportasyon sa nasud. Sa dili pa, ipadayon ang plano nga pagpalupad o gracket ngadto na sa kawanangan sa 2027.
0: Sentro.
1: Palukang isa pa ka sugyot na kung ano yung mga katropa kining pagpalupad bitaw sa racket. I-appeal siguro, ipaubanon siguro mga katropa katubitaw mga nalambigit sa flood control.
0: Sentro.
1: Ow. Kung sila dito ba, kanabang walay ikwan, walay tali-tali. Ha? Walay mga seatbelt lagi. Mugakos sila dito sa... ha? Ipagakos sila dito tanan sa racket mga ketropa. Kasi hindi na namin kayo kailangan dito sa Pilipinas. Hindi na namin kayo kailangan dito sa kalibutan. Doon na kayo. Ha? Bye-bye. Doon na kayo sa kawanangan. Sayang kontra sona sa Senado mga igala. Gingon ni Padilla nga ang mga lokal nga panggamanan kinahanglan matutpanghatagan og mas dakong kagawasan og katungod sa pagpalambo sa mga proyekto sa enerhiya. Ilabi na matod pa sa mga probinsya nga kanunay makasinati og brownout. Inuso sa mga katropa niya ang pagpapaspa sa pagtukod sa mga power plant aron masulbad mga igala ang kakulangon sa supply sa kuryente. Ipasiog daw sa senador ang pagpaayo sa transportasyon. Ilabi na ang pagbalik sa plano mga katropa alang sa bullet train paingon sa Bicol. Bisan pa og suportado matod pa niya ang space rocket program. Matod pa niya nga mas angay unahon ang mga proyekto nga direktang makatabang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga Pilipino.
0: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
1: Which is very right. Very correct yun. Ang atong senador, akong brother.
0: Sentro.
1: Brother Abdul Aziz Padilla. Dalikaron sa iyang nahimong statement, sa iyang komento, may kalabutan mga katropa na iniplanong pagpalupad o mga racket. O racket sa 2027.
0: Sentro.
1: Gangan lang nako ni mga katropa, dapat mugakos dito mga kurap ng mga opisyal, mga kegelaan.
2: Atay.
1: Manindot giro nga kuan ni no nga kanabang pamaagi para mo angkon sila sa ilang mga salaod mga katropa. Pili ka. Maangkon ka o kon mo uban ka dito sa rockets paglupad.
2: Atay.
0: Sentro.
1: Sige daw. Ako ani bisag kanabang grabe na kadako ako nakawat siguro sa gobyerno mga igala mo angkon na lang gyud ko ba. No?
0: Sentro.
1: Pero mo uban siguro mga katropa, bahala na. Bahala na gyud, di gyud ko mo angkon bisag ang uban, di ba, na ay kuan nga, bisag ibalas kanyon, di igun mo ang kon. Karon, paoban sa racket, di igapon mo ang kon.
0: Sentro.
1: bot na langgid. Alas 9.42 sa buntag, mga katropa, panahinta sa itong programa ng Sentro. Kining maong bahina, mga katropa, atod ka na ito siyempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, na-stress ka mo, no? Okay nga naman, gipaasa mo sa mga proyekto nga intawon na himo pong ghost. Pero ayaw mga katropa kinibang pagpa-stress mga suking tigpamino. Okay nga naman, kanang stress ba yan mga katropa? Mo nang usahay rason nga nung mag-ubos atong immune system, ang proteksyon sa atong lawas, ang natural nga proteksyon sa atong lawas. Nga kana naghatag og dalan nga makasulod ang mga sakit sa atong lawas.
0: Sentro.
1: Kung kita magkasakit mga katropa, daghang posibilidad nga mahitabo. Pwede kitang mahimong bedridden. Worst case scenario mga katropa, manamilit kita dres kalibutan mga suking tigpaminaw.
0: Sentro.
1: Mahimo gitang ghost in town. O ganin mga katropa nga tambag na to, prevention is better than cure gani. Paglikay, mas nindot ang paglikay, mas maayo ang paglikay kaysa sa pagtambal mga katropa.
0: Sentro.
1: Pag Sunthone Plus Gold na kita matag-adlaw, bumikan ka Sunthone Plus Gold mga katropa, puno sa mga ingredients herbal, sama sa mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Nagungtabang kini mga katropa sa pagpakusog sa ating immune system. Dugang paniini mga katropa ang pagpalig-on usab sa ato ang kalawasan. nga makasugakod mga higala, makasukol sa mga simptomas. Labi na ning high blood, tilikha, kidney disease, diabetes, even ang cancer mga katro. Suplemento mga katrobang kinanglan na tumatag-adlaw, Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Ikaw lagi ang una. Ah, kabisado na ako katropang Chris. Ah, mapalit na sa mga butik. Ngayon man, Shopee yung Lazada. Sentro. Alas 9.44 na. Rubin Padilla, gapon yung balita, katropang Ivan, idol, ginoon mo siguro si Rubin. Dili man. Na timingan lang. Di man ta pwede mag-idolize man God. Bawal na sumuha. Mag-idolize bitaw mga katropa. Sa kanabang parehas po ni mo nga, kanabang gituga, gi-create po mga katropa. Nanguna si Senator Robin Padilla sa hypothetical voting preference survey alang sa 2028 senatorial elections. Sumala sa pinakabagong tugon ng masa survey sa Okta Research. Sa resulta sa survey, naghimo gikan Hulyo 4 hangtod 11, 2026. Si Padilla nakakuha mga katropa og 53.9%. Isundan ni Senador Rafi Tulfo nga adunay 47.4%. Og Senator Alan Peter Cayetano nga adunay 45.4%. Samtang sunod sa listahan, silang Senadora Grace Po. Kadunay 44.5%. Mayor Vico Soto. Kadunay 42%. Og Senadora Lauren Ligarda. Kadunay 37%. Pag-ipusab sa mga nanguna, silang Manny Pacquiao. Uy! Kadunay 34.5%. Paulo Polong Duterte. Kadunay 34.3%. Ben Tulfo. Kadunay 31% si Ben Tulfo, kaning kwan, kaning bitag. Dunay 31%, Abby Binay, nga dunay 26.1%, Jinggo Estrada, nga dunay 25.5%, og Mark Lapid, nga dunay 25%. Nausap sa listahan silang Senator Francis Cheese Escudero, nga dunay 23.2%, Coco Pimentel, nga dunay 21.2%, Mark Villar, nga dunay 19.5%, og Sunny Angara, nga dunay 19.2% mga katropa. Pagod pa sa Okta Research, ang mga porsyentos pipila ka mga kandidato nagkaduol kaayo. Busa mga katropa ang ilang ranggo, dili angay tan-awon nga pinal. Gubikan kay possible ang konposible nga statistically tied sulod sa margin of error. Ipasabot usab mga katropa sa Okta nga hypothetical lamang ang maong survey og dili kini angay isipon nga prediksyon sa resulta sa 2028 elections. Wala pa magsugod mga katropa ang opisyal nga filing of candidacy og posible pang mausab ang listahan sa mga mudagan. Ingon man, ang pagpili sa mga botante sa umaabot mga katropa. Kani ang survey mga suging tigpaminaw gihimo pinagi sa face-to-face interviews sa 1,200 ka mga respondent nga regidad og 18 anyos sa tibok nasyon nga dunay plus minus 3% margin of error sa 95% confidence level.
0: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
1: Dugay pang eleksyon na. That's only a survey mga katropa. Dili na mao ang mudikta mga kaigalaan sa katibok ang kanabang tingog sa mga Pilipino mga higala. Maugali na under our constitution mga kaigalaan, 1987 Philippine Constitution, yun na kita'y ginatawag nga kanabang right to suffrage. Ang atong pagbutan mga kaigalaan, diya na ang tinuod mga higala nga resulta. 9:47 na! Diri kita mga katropa sa nagkagahi nga ulo. Nining pipila ka mga kabatanunan karong mga panahuna mga higala, ilabi na nagakahitabo mga katropa kining mga karasan sa sulod mismo sa mga tulungaan.
0: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
1: Laliman ka, badlungon lang ka sa imong maestro nga kumbaga giisip nato mga higala nga ikaduwa natong ginikanan. Gibadlong lang ka sa pagsuloob og Arios na laki. Gibadlong sa pagsuloob og Arios na suko gikulata ang maestro.
0: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
1: Samdan, mga katropa, ang usa ka 55 anyos nga magtutudlo. Human in town nga gikulata sa duha ka estudyante sulod sa Elizalde National High School. Dito, mga katropa, sa Mimaco, Davao de Oro. Base sa inisyal ng investigasyon, gibadlong sumapa sa magtutudlo kining usa ka lalaking estudyante tungod lagi sa pagsulob og aryos nga supak sa pulisiya sa eskwelahan. Kami lagi dati sa high school, katropang Ray, para lang makalusot anang aryos-aryos lagi. Kabalo ka ang siya ginabuhat na mo? Katong kuan? Katong magnet ba? Magnet kay mga tsoy lagi daw lagi. Kadumdum ko sa high school, my God. Ay, nako. Hadlok man ko magpa-kuan ato, kanabang kay, siyempre, madlok po to sa akong papa po. Stricto po, baya ka ito dati. Ha? Nga makita siya diya sa imuha nga kadang murag magbuhibugoy ka na.
2: Atay.
1: Nga pag-abot pag yun sa eskwilahan, kay Christian School man ang eskwilahan ako. Ha? And then there's may banga ng Mindanao Community School. Na puro man mga pastor, mga maestro o mga ang principal diya.
2: Atay.
0: Sentro.
1: Ha? Kanabit ang di ka makapagupit gani mga katropa, iyak ang pahakan. Pastor Gasmin. Kumusta naman ka, Pastor? Pilagi ko ni mo na pahakan. Pero, walay nahitabo, mga katropa, nga, kanabang pagpangulata sa among mga istro. Kaya nga naman, grabe ang pagtaha kaniadto mga suking tigpaminaw.
0: Sentro.
1: Ang level sa respeto sa mga estudyante kaniadto mga suking tigpaminaw, puro yagaba. Grabe.
0: Sentro.
1: Supra pas ginikanan mga higala. Pero I don't know, karon unsay nagakahitabo sa mga kabatanunan. Kaya ba, kabalog, base sa investigasyon mga higala, gibadlong lang ha, gibadlong lang mga katropa sa magtutudlo. Kining usa ka lalaki nga estudyante mga katropa nga nag-aryos sulod sa tulungaan mga suking tigpaminaw. Nasuko ang estudyante. Mga higala og ni sulay kining sumbag sa magtutudlo. Nilabay ang pipila kagutlo mga higala ni abot ang igsuon sa mga estudyante. Og giatake daw ang magtutudlo. Gikan sa luyo nga bahin at talawan kay.
2: Atay.
1: Basta likod gani mo atake mga katropa. Kanang mga tao nga mga nagapangatake sa likod nimo, mga katropa, mga talawan na. Diba? Kung si tawag nimo ni ana, kay ganuman, gina-timing niya nga dili makabantay ang iyang kalaban. Dito siya sa likod, sa likod mo tira. Ha? Mo gani na mga katropa, sumala pa. Ni kuan kumbaga ni backup ni nahimo siyang kanabang reinforcement ang isuo ni ining maong estudyante mga katropa.
2: Atay.
1: Nagtinabangay ang duha sa pagkulatas biktima hangtod nga gibulag sila sa ubang mga estudyante mga katropa.
0: Sentro.
1: Pero I'm sure katong mga nagbulag ng estudyante nakadawat putog kuan ba kanabang kanang kinumo.
2: Atay.
0: Sentro.
1: Kagi po kuan ang kuan ka nang nag-awat lang ka pati ikaw na sumbagan. Ay nako. Nasmala pa mga katropa ang duwak estudyante ana nagkaroon sa kusudiya sa Municipal Social Welfare and Development Office. Samtang ang maong insidente gisusi mga katropa sa Guidance Office sa eskwelahan o sa Department of Education, Davao de Oro Schools Division alang sa angayang aksyon mga igala.
0: Sentro.
1: Kining nahitabo mga igala sa usa ka magtutudlo sa Mako Davao de Oro. Seryoso kining warning, pahimang no. Nga dunay mas lalom nga problema mga katropa nga kinahanglang atubangon. Ang usa ka magtutudlo mga suking tigpaminaw nga nagatuman lamang sa pulisiya sa eskwelahan, pinaagi mga katropa sa pagbadlong sa mga estudyante. Tungod sa pagsulob og aryos, nahimong biktima in taon sa pagpangulata ni ini mga hinayupak ka mga estudyante ni. Huwag mga disiplina ba? Kinadisiplina, dili gusto disiplinaon. Na itong mga nagadisiplina sa ilay, ilang kulatahon mga katropa.
0: Sentro.
1: Ang pangutan na karoon mga suking tigpaminaw, asa na ba padulong ang respeto sa mga magtutudlo mga suking tigpaminaw? Kaya ang disiplina sulod sa eskwelahan, dili personal nga pag-atake batok sa estudyante, tinuod na. Ha? Kinikabahin sa kinibang responsibilidad sa mga magtutudlo aron nga matudluan ang makabatanunan mga katropa sa pagsunod sa mga lagda o pag-andam kanila sa responsableng pagpanginabuhi. Di ba? Mo nang ginaingon nato, kita kun man gyud teacher in by profession man gyud mga katropa, na practice man gyud nato na. Kung unsa bagyo itudlo dapat nimo? Itudlo ra ba nimo kung unsay unod sa libro? Itudlo lang ba nimo mga katropa academic ang kanabang tanan nga naa sa academics? O kung lakipan nimo mga katropa ni ining kanabang mga lesson nga makahatag gayud sa ila kanabang pang malungtaron ba? Nga kanabang lesson sa ilang kinabuhi nga madala nila sa tinuod nga kinabuhi right after sa ilang graduation. Actually, pag humani mo graduation mga katropa, di pagyud na ang tinuod nga kinabuhi in town.
2: Okay.
1: Daghan pagyud kang maagihan. Daghan pa kang pila pa ka sako nga asin nganong asin man ang kaunon mangud katropa ayon, pwede man bugas.
2: Okay.
1: Itaw no. Rabitaw, kanang pagbadlong sa mga teachers, mga katropa, maingon gyud nato na nga kanabang dili na sa personal. Ginatudluan ka mo. Teacher gani. They are there to teach, mga katropa. Dili lang academics ang ginatudlo, kundi ang maing pamatasan para magiyahan mo ba, mamold mo. Matudlo mo mga katropa sa sakto nga dala. Dili mo malihis mga katropa sa inyong kanabang dala. O gani nga ginatudluan ka mo kay bata pamanggod mo. Naay mga bata nga kanabang kinahanglan pagyud og giya, guidance. Ilabi na sa adunay kanabang igong katakos, igong kaalam. Pag-abot mga higala ni ining maong mga butanga.
0: Sentro.
1: Dako pod ang papel mga katropa sa mga ginikanan pod. Kaya ang respeto dili magsugod sa classroom. Magsugod kini sa sulod sa panimalay pod. Ikang ang bata gani, matudluan sa pagrespeto mga katropa sa balay, mas dako ang posibilidad mga suking tigpaminaw nga madala usab niya kini sa eskwelahan o sa komunidad.
0: Sentro.
1: To conclude mga higala, ang mensahe klaro. Walay lugar ang kapintasan sa itong mga eskwelahan. Ang kalainan sa opinyon, kasuko o pagbadlong, dili angay tubagon pinaagi sa kusog. Kaya ang edukasyon, manggod, mga suking tigpaminaw, kinahanglan nga, mahimong luwas nga lugar, alang sa pagkat-on. O ang ato mga magtutudlo, angay nga tahuron, respetuhon, o panalipda nato, samtang nagtuman sa ilang katungdanan bilang mga magtutudlo.
0: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao mga katropa. Wala gid igong oras sibilin sa tubag panaguban ning programang Sentro. Sa ngala na lamang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong anchorman katropang Ivan Polonan. May buntag mga katropa, kalinaw Pilipinas, wassalamu alaikum.
0: Sentro.

0: pagtitibang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
10: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Ogsilhig katong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghol. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na akong damhang maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus
9: Capsule. Vision Next. Sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pe, oy! Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas!
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Bye. Inom na na, bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
3: XFM.

0: Express Rewind. Kasama ang inyong paboritong katropa kada linggo. Kuya Chris. Kuya Chris.
1: Kuya Chris, I love you.
0: Mga paborito mong classic music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting.
0: Express Rewind. Express Rewind.

0: Luzon.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santom Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santom Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sasel, Humawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santom Plus. Herbal capsule na.

0: of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santol Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: Just as I am by Ursuplay. Ah, grabe kay Ursuplay kayo eh. Grabe kayo kayo. Ah? Alas 10, 13 na. Alright, welcome. Welcome. Saan naman eh? Marinig ka naman eh. Pangalan sa kong kaya ulam sa Danyo eh. Yes, basta ito rin eh, inyong makaupang karong mga oras ha, kay ang duha ka bayot, nagpa-papsmear pa mga katropa. So, si Maring Daria o si Maring Erika, na sila yung mga kanya-kanyang mga tuluman nun. So, ako sa inyo, makaupang karong, nagwantaha lang sa kukunin nyo, kat bida ninyo ay marapang mag-wanaanan ninyo ng buntagan eh. Oy, happy birthday ni Ay sa mga tarang mga nag-birthday karon mga oras ha. Aga syempre kani ato ang programa gayud gratis magibuton sa Santon and Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, aba ang grabe kayo. Good supplement for healthy bodies, stronger immunity gyud na mga katropa. Ayo gyud mo og kanang kumpiyansa di aron sa Pilipinas sa panahon ron karon na init buntag unya pagkahapon muulan. So Ginoo ko magtabisay ra gyud kayo ninyo mga inyohang mga kuan dia. Inyo mga sipon.
1: Istorya eh po, pirak mo eh.
0: Uy, sa ko na walang aksyon na kabalakaan eh. Ah, okay, siyempre pa rin sila oga Santon Vitamin C. Ano ha? Para dili ka ma-disbalansi diha mga katropa ha? Alas sige, live ta karon sa ato ang studio sa studio matod pa ni Maria Erika sa Studio X. Okay, live ta sa XFM 107.1 Tagum City. Okay, siyempre ana man ang ana man ang ginabuhi mga katropa. No, dapat la live must go on ta. Ha? Bugnaw ka nangabot ng mga bigat la, nangabot ng mga katropa. So, alas sige, subida ta sa unahan, Bi, kay parang isangko naman sa aping. Ato nga, grabe mo rin, magkasipra ko titong lawas sa Maring Erika. Alas sige, alas 10, this is size na. Here's another song from Starship. Nothing gonna stop us now. Paborito kayo nisa kong parinti. Mga parinti, kaya pito sa Bungal Gabri, pito sa Trivitaw. Kaya kato si Bung, sige ito kagrit siya mga parinti. So, alas sige, kaya sugda na ito itong joke niya taon-taon. Sige, diyan sa mga kaya dinar ako.

0: The clerk is instructed to kindly magnify the sub-marking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors.
1: Yung nasa baba po, na may marka po na binanggit ko pong exhibit.
2: Okay, ulit po, please.
1: Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po ditong nakamarkang Exhibit P-1, Roman numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo?
2: Yun po bang certified draw copy po?
1: Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Diyan po sa... Yung imahe po, yan po.
2: Doon po sa isang malaking box.
1: Yung malaki, yung malaki. Ano po yan?
2: Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung cheque.
1: Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan?
2: Doon po sa 3 boxes. So,
1: Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong... pakilapit po sa mic yung... para marinig po tayo. Yan. Yan pong imahe dyan po, sa likod, sa baba po ng, di ba, yung taas po. Yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan?
2: Bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier.
1: Okay. Saan po nakalagay yan? Sa may?
2: Sa upper, ano po.
1: Sa dorsal. Sa dorsal side ng cheque. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na to, meron ditong tatlong maliliit na box. Pwede po bang ma-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas? Paharap? Parotate po. Pakirotate po. Pakirotate. Medyo mahirap pong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa tech? Okay. Hindi pwede? Ay, hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po ditong tatlong box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po na ito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po ito kung alam po ninyo?
2: Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch.
1: Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by, ano po ang ibig sabihin nito?
2: Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang ID na napisinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na pong i-release.
1: Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by? Kung alam po ninyo.
2: Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po.
1: Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
2: Ang pirma po ni teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
1: Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo?
2: Pirma po ito ng aming approver.
1: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
2: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
1: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binugit po ninyo?
2: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Luan Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
1: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-encash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
2: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng December 20,
1: December 2022. 20. Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
2: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
1: Now, Madam Witness, pwede po bang pakituro po sa amin na saan po dito, sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
2: Nasa ibaba po, lower right portion.
1: Lower right portion. Opo, pwede po bang paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ng maigi?
3: Ganun.
1: Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
2: 20 December 2022.
1: Yan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito? Kung alam po ninyo.
2: On time po ng encashment.
1: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 00002440 na may petsang January 31, 2023 at payable sa isang Miss Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
2: Yan pong checking na yan ay isa po sa mga apat na checking po na na-encash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
1: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay in-admit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P-Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
2: Ito po yung likod ng cheque po.
1: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
2: Ito po yung in-encash nga po nung ni Ms. Gina Costa nung time ko pong manager sa Land Bank Show.
1: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatya tayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
2: Gaya po na sabi ko kanina, ang nakapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch.
1: Okay. Now, Madam Witness, doon naman po sa gitna, meron din po ditong pirma na posted by. Kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
2: Sa posted by po, si teller po.
1: Okay. Doon naman po sa parting nakalagay approved by. Kanino naman pong pirma ito? Kung alam po at kung kilala po ninyo.
2: Pirma po yung approver, akin po yung initial signature.
1: Apirma po ninyo. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dun sa unang dalawang pirma na binabanggit po ninyo?
2: Mga staff ko po siya nung ako po ay branch manager po nung Show Boulevard branch at nawi-witness ko rin po yung mga pirma nila sa iba pong mga bank documents.
1: Okay. Now, Madam Witness, ito pong pangalawang cheque na nakikita po natin, kailan po ito in-encash kung maalala po ninyo?
2: As shown po dito sa dokumento, ito po ay na-encash noong 06 Feb 2023 po.
1: 06 Feb 2023. Now, Madam Witness, nasa ang parte dito po sa ligot yung inyong pinagbabasihan?
2: Nasa lower right po portion.
1: Lower right portion. Pwede po ba pakituro po ninyo specific? Saan po dyan na nakalagay?
2: Yun po, 06 Feb 2023.
1: 06 Feb 2023. Okay. Now, Madam Witness, kailan po inilagay ang markang to kung alam po ninyo?
2: Nung araw po ng encashment po niya.
1: Okay. Now, Madam Witness, pupunta na po tayo sa ikatlong cheque.
0: With the permission of the Honorable Chua, Attorney Poa, is this part of what you stipulated or no?
3: Actually,
0: the verifier's signature, the teller's signature, the approver's signature, as well as the date of encashment.
3: To be candid, Your Honor, it wasn't part, but right now we are willing to stipulate the same.
0: Okay. So, if you're willing to stipulate, let the presiding officer state it for the record that the signature underneath the on the dorsal side of the check with number 000024, kindly show it to the screen, 245511, in the amount of 125 million pesos, with the payee as Gina F. Acosta, dated April 18, 2023, that the signatures of the verifier, the teller, and the approver are all authentic and genuine, and that these were made in the course of their ordinary performance of duties. And the date of encashment is April 25, 2023, correct?
3: That's correct, Your Honor.
0: And insofar as land bank check number 000024, kindly show it to the screen, 5664, payable to Gina F. Acosta in the amount of 125 million, dated July 13, 2023. The signature of the verifier, teller, and approver on the dorsal side are also all authentic and were signed in the course of the performance of their ordinary duties, and that the date of encashment is July 14, 2023, correct?
3: Stipulated, Your Honor.
0: So stipulated, counsel from the panel of prosecutors, the Honorable Chua, given the stipulation, these are now deemed admissions for the information of the senator judges, and no proof or testimony is necessary to be presented by the panel of prosecutors. You may proceed, Honorable Chua.
1: Okay, with that, Your Honor, we would like to manifest that and state for the record, Your Honor, that the dorsal portion of the said checks were marked, Your Honor, as our Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-A-1 for the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-B-1, and for the third check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1-28-C-1, and for the fourth check, Your Honor, is Exhibit P, that's Roman numeral 1-28D-1, Your Honor. For the record, Your Honor. Now,
0: duly noted and entered into the records. You may proceed when you're ready.
1: Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito, kung alam po ninyo?
2: Ang original po, original copy po ng mga check-in nito ay na-shred na po siya.
1: Okay. Bakit po siya sinred? Kung alam po ninyo.
2: As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sineshred na.
1: Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sineshred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred?
2: Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-pirasa na po siya ng maliliit.
1: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque?
2: Ano po ang relasyon?
1: Yes.
2: Ito ano po yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Jenna Acosta.
1: Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na checking ito? Kung maalala po ninyo.
2: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment. Okay. Na meron po...
1: Na, sige po, tuloy po ninyo.
2: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
1: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OVP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo.
2: Yung sa cash division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po.
1: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay?
2: Ako po ang tinatawagan niya.
1: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from cash department ng OVP?
2: Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other ano po banking needs po nila.
1: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Ms. Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior?
2: Opo.
1: Bakit po kayo bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment?
2: Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
1: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
2: Bali po, kinocommunicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
1: So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
2: Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Ms. Gina, ay si Ms. Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch.
1: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan si Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
2: Bali, pumupunta na po si Ms. Gina Acosta at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
1: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Ms. Gina Acosta at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio?
2: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then inintroduce niya po si Ms. Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
1: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
2: But nung first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Miss Gina together with her identification card niya. So finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
1: So pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
2: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
1: Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
2: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
1: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
2: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Acosta para po mapareceive niya po yung cash.
1: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Acosta para tanggapin na yung cash.
2: Si teller po ang tumatawag.
1: Okay.
2: Po.
1: Tatawagin ni teller si Ms. Gina Acosta para
2: ipareceive na po
1: yung ipareceive cash. Na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong inform ni teller si Ms. Gina Acosta?
2: Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
1: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
2: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Or Tonya.
1: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
2: Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive sa checky po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
1: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Ms. Gina Acosta?
2: Bali, 125 packs po yun.
1: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
2: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
1: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
2: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
1: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
2: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
1: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari pagkalagay po nila dito po sa bag?
2: Lalabas na po sila ng bangko.
1: Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O sino, may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Limuel Ortonio?
2: Sa pagkaalala po, meron po silang kasama.
1: Ilan po? Umaalala po ninyo?
2: Hindi ko na po ma-recall.
1: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag kung meron man po?
2: Wala po, sir.
1: Bakit po wala?
2: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin.
1: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
2: In case po na for safety and security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
1: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
2: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
1: Okay. That would be all, Your Honor.
0: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, attorney po. You may proceed when you're ready, sir.
3: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
0: Counsel may do so.
3: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, mm-hmm. this is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OBP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OBP-1. For the fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023, the face of the check was marked as D-1-133-OBP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OVP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
0: Yeah. Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
3: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
0: No, you mentioned 13 earlier.
3: I
0: according
3: stand
0: to.
3: Your Honor.
0: So it's 18?
3: Yes, 18, Your Honor.
0: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, diyan ba talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account yan sa bangko ninyo?
2: Yung Office of the Vice President po.
4: OVP?
2: Opo.
4: So hindi lahat dyan naka may account ang OVP?
2: Wala na po kung alam.
4: Okay. Kaya nga po, tanungan natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
2: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 noong lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
4: Ah, okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
2: Wala po. Unusual po ito.
4: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
2: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
4: Pero what is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
2: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
4: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung winning withdraw?
2: Hindi po.
4: Hindi niyo po alam na Intel fund ito?
2: Opo.
4: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
2: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po saan kaya gagamitin po yung ano yung cash na to, so pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
4: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness, may other agencies pa ba na may account sa inyo?
2: Marami naman po mga government agencies po sa ano
4: sa branch niyo. Okay, pero walang mga ganito kalalaking withdrawal.
5: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
7: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
10: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
4: Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible.
2: Opo, mga ganun, 4 bags.
4: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung banko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon?
2: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
4: So hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back to the office?
2: Wala po.
4: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
2: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
4: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po.
2: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
4: Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
2: Si Miss Queenie Masangkay po.
4: Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
2: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po.
4: Okay, last na lamang. Usually, pag ganong kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan, tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganong klaseng protocol in place?
2: Wala na po kasi may advice na po siya.
4: Wala na.
2: May advice
4: okay,
2: na po na. Siya.
4: May pair na. Okay, thank you.
11: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
12: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga.
2: Magandang umaga din po.
12: O, kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
2: Mula po sa Office of the Vice President.
12: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
2: Sa Office of the Vice President nga po.
12: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
2: opo,
12: correct?
2: Opo.
12: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
2: Basta po yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
12: Yung payee, okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakan niyo po na parang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
2: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule? Na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
12: Sa reporting? Okay.
2: AMLA rule po siya.
12: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
2: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
12: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
2: Wala naman pong exemption po doon.
12: So sakop po siya?
2: Sakop po.
12: Okay. So ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
2: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
12: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
2: Lahat po.
12: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
2: Opo.
12: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
2: More than 500,000 po.
12: Oh, any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report nyo po sa AMLA?
2: Supposedly po.
12: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
2: covered
12: po yun, di ba?
2: Po.
12: Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
2: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
12: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
2: Wala po akong sinabing may pagdududa.
12: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo personal
2: lang. Unusual po ang nasabi ko po.
12: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
2: Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po, invoke po yung AMLA law.
12: Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA.
2: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
12: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
11: Thank you, Senator Bam Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized thereafter. Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
13: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate.
2: Magandang.
13: Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin, I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance.
2: Wala po kang
13: okay.
2: Alam.
13: No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds, or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung mag, kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate. Unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm. And I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko sa, as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming ma-stastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. That kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, masa stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
2: Wala naman pong illegal doon sa encashment po.
13: Yes. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This theoretical, ha? So hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? They'll know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right?
2: Correct.
13: Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No?
11: Okay. Kindly
13: thank you.
11: Wind up.
13: Yeah, that's all. Thank you. I was just clarifying that point.
11: Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
14: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, dun po, yun po ba lahat ay sa land bank lamang?
2: Opo.
14: Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
2: First time po.
14: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
2: Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
14: Mm-hmm.
2: Sa other, ano naman po, is kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash.
14: Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
2: Opo.
14: Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual?
2: Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya.
14: Over 500,000?
2: Kasi yun
14: sabi, kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual.
2: For that particular, let's say po yung kliyente,
14: yes,
2: yung mga ganun po.
14: Okay. For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash.
2: Depende po rin sa yung kliyente po.
14: Depende sa kliyente. Mm-hmm. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha.
2: Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual.
14: Okay.
2: Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa
14: akin. And this was your first time?
2: Opo.
14: And in your 32 years, sige, tatlong dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash?
2: Opo.
14: Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash?
2: Pwede po.
14: Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer.
11: Thank you.
14: Tutuloy ko po sa second round.
11: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
15: Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual?
2: Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
15: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
2: Unusual nga po.
15: No, kasi kung apat na sunod-sunod na, na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
2: Pwede naman po.
15: What is it?
2: Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yun.
15: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction na siya?
2: Opo.
15: Madam Witness, as I understand, no, yung process, DBM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo ho, for example, sa inyong bank o sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
2: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po.
15: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung actual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito?
2: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yon.
15: So yun lang po yung inyong chinecheck?
2: Opo.
15: And that's it, you release it right away?
2: Yes, sir.
15: And binanggit niyo ko kanina, hindi ito suspicious.
2: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
15: At lahat po ay legitimate?
2: Yes, sir.
15: One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi usual yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction?
2: Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So sa amin naman po, pinaprocess naman po namin requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash.
15: So in 24 hours, kaya na po?
2: Pwede naman po.
15: Salamat po. Maraming salamat.
2: Thank you rin po.
15: Thank you,
11: sir. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir.
16: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama po ba?
2: Yes po, sir.
16: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
2: Hindi ko na po ma-recall.
16: More or less lang. No? Mabigyan nyo kami.
2: In cash?
16: In cash. Siguro yung pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your
2: 30,000. Mga 500,000 po.
16: 500,000. And next, ito na, 125 million.
2: Yes, sir.
16: In ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. Mga may nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions?
2: Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila.
16: Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din? Yung mga private, sa private companies?
2: Wala po.
16: Wala, puro cheque lang ang ini-issue nila.
2: Opo.
16: And then, nabanggit nyo kanina na apat na beses pumunta sila Ms. Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Okay. Tama po ba? Apat na beses?
2: Yes, sir.
16: Nung nag-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-apat na pagkita ninyo kung saan gagamitin itong perang to?
2: Hindi ko na po ma-recall, Your Honor.
16: I'm sure nag-uusap kayo, di ba?
2: Yeah, brief talk.
16: Brief talk, mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito?
2: Hindi ko na nga po maalala. Sorry po.
16: Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rinireport to sa AMLAC. No? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-i-report nyo na ba? Na-i-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC.
2: Ang alam ko po, ang land bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po.
16: So, nare-report siya?
2: Compliant po kami doon.
16: Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer.
11: Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
17: Thank you. Magandang umaga.
2: Magandang umaga po.
17: Unang-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama?
2: As payee po ng cheque.
17: Hindi bilang Special Disbursing Officer.
2: Hindi po.
17: Kung siya ang payee, hindi, at sinabi nyo, iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance.
2: Iba po.
17: Diba? Sino yung sinabi nyo yung tumatawag?
2: Si Miss Queening Masangkay po.
17: Miss Masangkay.
2: Opo.
17: Bakit iba? Would you know, bakit iba yung payee, iba yung tumatawag?
2: Wala po kang idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing payee po.
17: Pero bakit si Masangkay ay kilala mo?

0: Bukod tatlong XFM stations, kasama ang Solid FM Nationwide. Upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PD Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Madina.
1: Almond inside Mada.
0: Chiffon cake.
1: Loaf bread.
0: Banana cake.
1: Mga brownies.
0: Ug ang handa nato nga cake sa imong bread.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Creo Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Creo Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Creo Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Paminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din hilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: XFM.
6: Ta Clarex sana.
7: Exciting.
8: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga madughan yud ka.
7: Reset.
9: Ta Clarex sana.
7: Exciting.

0: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Texted by 33 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong kugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong iba na tanda yung binong 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
8: Ay, nahilo sa balanghoy.
7: Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan?
8: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
7: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato?
8: Ay, maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
7: Mubahan! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usig magiging kamat yan ato niya?
8: Ay, yagsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Ay, ulo!
9: Ano mo kawag

in Davao City, XFM 89.1. Zone Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5

0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa 10 araw na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
1: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OVP.
0: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OVP, kinwestiyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
1: Senador Robin Padilla nanguna sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa inyong pagdalo sa pagunitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
1: Vice President Sara Duterte pinasinungalingan ang balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
0: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
1: Sa balitang international, G6 Anyos na sospek sa 2024 school shooting sa US, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
0: Showbiz, asawa ni Doc Willie Ong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
1: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay na Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpoproseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi nang ebidensya ng prosekusyon ang testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ang objection ng depensa. Narito ang report.
2: Live report.
1: Pinaalis ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagkapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si De Lima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay De Lima. Kasunod nito, hiniling ni Attorney Michael Poa na huwag nang payagang ipagpatuloy ni De Lima ang kanyang opening statement. Binigyan din ng depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng balangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw rito.
5: Honorable De Lima, I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
5: my
3: stop
5: due
3: now.
5: Apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
1: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Attorney Michael Poa at House Prosecutor Laila De Lima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Samantala, inilahad po ng dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino o muna'y paggamit na isang backroom kung saan inilalabas ang cash para sa Office of the Vice President, Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, inilabas umano ang 125 million pesos na cash ng OBP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 bucks bago umano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinwestiyon naman ni Sen. Rapi Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit dahil ane ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ng 125 million na cash. Sa nagpapatuloy na pagdinig, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong kalaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Nang tanungin ni Tulfo kung alam ng bangko na para sa intelligence funds ang naturang halaga, sinabi ni Constantino na wala silang kaalaman tungkol dito. Inamin din ni Constantino na bagamat napaisip sila kung saan gagamitin ang napakalaking halaga ng cash, hindi na nila ito tinanong dahil may nauna ng abiso kaugnay sa transaksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatanong ni Senator Judges o ng Senator Judges Prosecution at Defense Team kay Constantino bilang testigo.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nang una si Senador Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Octa Research para po sa 2028 elections matapos makakuha ng 53.9% na voters preference. Pumangalawa si Senador Rapi Tulpo na may 47.4%, habang pangatlo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Gaetano na may 45.4%. Kasama din sa Magic 12 list sina Grace Poe, Vico Soto, Senator Loren Ligarda, Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, Ben Tulfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada at Mark Lapid. Ayon sa Octa Research, hindi dapat ituring na prediksyon ng magiging resulta ng halala ng survey dahil mahigit sa 2 taon pa bago po ang 2028 elections. At maaari pang magbago ang mga kandidato at opinyon ng mga botante. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 ngayong taon sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa 95% confidence level.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga iniayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mambabata sa panukalang pag-amyenda sa Epira Law dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Gayt ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa uling bahagi ng termino ng Pangulo.
2: XFM News Nationwide.
0: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong 5th State of the Nation address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at mga agarang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
4: EBM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
0: Mga katropa, si kamanggagawa, Party List Representative Eli San Fernandez.
1: Kinuwestiyon din ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
4: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AX. Yung sa ayuda, Boss George. May mga tao talagang kailangan ng ayuda.
6: Yes.
4: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Kahit hindi presidente, kayang gawin yun eh.
1: Igirit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation Address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng pamatagalang seguridad sa kanilang kabuhayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos muli po iginit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalo sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Ipiralo. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
7: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Ipiralo upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito. Sa 125th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang interactive energy museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy, target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na PAC Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. Lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa PAC Silica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniuugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manaymahinang liderato o liderato ang dumaraming insidente ng karasaan sa mga paaralaan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay BP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala mo nang nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands, ang kanyang amang si dating Paulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
1: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Ibinigay na naman ni Malabon City Mayor Gino Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ika-4 na State of the City Address o SOCA na nakatuon sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, pabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Gakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News.

0: para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ang Vice Presidente mga katropa na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague. At ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
1: Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong People's Ville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jovet Espanyol ng XFM Davao.
2: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong People's Ville sa Kalinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong People's Ville ay may kabuuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units ng pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
3: Mahirap tirahan kung wala naman puntahan ng mga bata, walang malapit na palengke, wala naman hindi malapit sa trabaho.
2: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng People's Ville sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
4: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may 3 bata bawat pamilya, makikita nyo, 20, more or less more than 20,000 ang magiging bata. So, aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
2: Sa kasalukuyan, may 42 pang 5 palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na ring tirhan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyon-milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
5: Isa sa mga sospek sa Mama Sapano Massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
6: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na Mama Sapano Massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. Makalipas ang 11 taon na pagtatago, na huling akusado na si alias Muslimin na binansagang number 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pininikilan Criminal Gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamia Hassan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo sa ilan pang seri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na

0: nasawi at sinasabing napas lang na akusado sa nasabing madugong engkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Aniban, PO1 Gringo Kayang-o, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagaw, PO2 Robert Danao, PO2 Robert Danao Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga Cordillaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang na-recover din sa kanyang pag-iingat ng apat na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, tatlong improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustudiyan na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
1: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa Balita Almimata na XFM Cebu.
2: Isang 53-anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Kinilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantexe, residente ng sityo Dubdub, Barangay Bugo, Argao, Cebu. Samantalang ang driver ng Sino Truck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugula na 39-anyos. Batay sa paunang imbestigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa barangay Kanyurong upang maghatid ng simento para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon, nasa gilid ng truck and truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ang sasakyan. Nakatalon pa umano ang biktima, ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na cement mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit, ngunit idideklara ng dead on arrival ng doktor. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusudi yan ng pulis habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata sa Kanyu.
3: Saksakan sa San Pablo, Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek mag-ama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakita na ikinasahwi ng isang biktima, habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sityo Katentengan, San Pablo, Isabela, Hulyo 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Police Captain Pedro Anama, Officer in Charge ng San Pablo Police Station, mag-ama umano ang tatlong suspect sa insidente. Nagsimulang kaguluhan matapos makita ni Julius Tagapan ang mga suspect na nasa loob na ng kanilang bahay, dahil dito nagkaroon ng komisyon at alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ginising naman ng ingay si Jeric Simangan at Arcadio Pananga upang awatin sana ang mga nag-aaway. Hindi naman nila batid na may dalang matatalim na pala na sandata ang mga suspect. Sa gitna ng alitan, paulit-ulit na nga sinaksak ng tatlong suspect si Jeric Tagapan, habang si Arcadio Pananga naman ay nagtamo ng saksak mula ka alias Ramon na siyang ama ng dalawang kasama niya. Hindi rin nakaligtas si Julius Tagapan dahil inatake na rin siya ng tatlong suspect. Samantala, hindi rin ligtas si Noymer Reyes matapos paghampasin naman ng steel pipe ni alias June na anak ni Ramon. Agad namang tumakas si alias Mark at alias June patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang insidente. Samantala, ang kanilang ama naman na si alias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisanan at ibinigay nito ang kutsilyong ginamit sa pananagsaka. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kabagan para sa medical examination. Kalaunan, isinugod na siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni Angeles Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanyang sinapit. Ayon sa kanyang kapatid, naglalako lamang umano ng talbos ng kamote ang kanyang hipag habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si Angeles Ramon. Magpanga ngayon, kasalukuyan pang tinutugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinapit ng mga ito. Dahil ito, mas pinigting para San Pablo Police Station ang Police Visibility at Kampanya Kontra Kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo, Isabela. Pulitin sa Regent Regional Center Tequegrao City mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tequegrao at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking XFM News Weather
1: Update. Katropang Brian, magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin pagulan, thunderstorm ang sa malaking bahagi na Luzon ng LPA sa loob ng PAR ngayong araw.
3: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque kung saan posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan.
1: At natiling umiiral po ang Easterlies, mga katropa, sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Local thunderstorm naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.39 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkasala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, U.S. noong 2024 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
6: Showbiz News. Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na lumalaban naman sa stage 4 sarcoma cancer mula pa noong 2024. Ayon sa mag-asawa, maagang natukoy ang sakit ni Doc Lisa, kaya mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang sports.
1: Hatid po sa atin, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi maglalaro sa Gilas Pilipinas na Dwight Ramos at AJ Edu sa 2026 Asian Games matapos kumpirmahin ang samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan D-League Manila Games. Ayon sa SBP, natakdang maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay.
3: Mabuhay. Exciting Pilipinas.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA?
1: Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR, okay. Sir.
0: And nasa batas naman po yan na hindi po kayo pwedeng mag-divulge.
1: Yes.
0: Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yun sa suspicious?
1: Iba po.
0: Okay, can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba?
1: Unusual meaning kakaiba lang yung transaction, pero not necessary suspicious.
0: Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definition yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari?
1: Yes sir.
0: Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw nyo pong sabihin kung nireport nyo po ito, pero sa inyo pong karanasan, lahat po na nakikita niyong hindi pangkaraniwan, nire-report niyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general?
1: Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious.
0: Alright. Maraming salamat, Mr. Chavez.
2: Senator Judge Ejercito is recognized for his interjections. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Yes, thank you, sir, presiding judge. Just a clarification. Ma'am, kanina po nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo nga, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, the transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Ang aking pagkakarinig.
1: Opo, mga last 10 million.
3: So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case ito pong ahensya na ang DepEd po. Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki dahil sabi nyo kanina ay unusual?
1: Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-in cash is yung 37.5.
3: Ito na po.
1: Opo.
3: So ito yung nagsimula, nung kailan po ito nagsimula, yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount?
1: Anong pong February, sir?
3: Ito na po, last question na Mr. Presiding Officer. Nangyayari po pa ba itong ganitong kalaking amount, ganito kalaking halaga na withdrawals sa ngayon?
1: During my time, wala na po yung... Yun lang pong tatlong yun.
3: Yung tatlo lang. Well, hindi na po nasundan.
1: Wala na po.
3: That's all. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other Senator Judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba.
1: Yes, Your
2: suspicious,
1: Honor.
2: Tama po ba, kaduda-duda?
1: Yes, Sir Honor.
2: Sangayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report.
1: Yes, Your Honor.
2: Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual, hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sangayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to, ha? Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas.
1: Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report as STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report.
2: Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po, para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid nang sino mang empleyado ng bangko yung pinagbigyan ng pera, gaano man kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba?
1: Opo.
2: Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak nun ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng bangko, matapos niyang mahawakan yung pera, siya na ho yung mawawalan, di na kayo. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktikal ang usapan. Gayun din, paglabas niya ng banko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiyang gano'n na bawal mag-atid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon.
1: Opo.
2: Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon?
1: Yes, Your Honor.
2: Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon.
1: Yes, Your Honor.
2: That would be all, Ms. Campuzano. Are there any other interjections or interventions by any of the senator judges?

0: 在听
1: XFM。
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaw ng mga junk foods. Unya, di ko nagayon ng kaayaw tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sundown Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Tibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Sundown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sundown Plus Herbal Soap.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: This is how we do it.
9: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika.
10: Yes! Yes!
9: XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
11: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
9: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.

0: tugnaw ka ayan, no?
1: Pirting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Tugnaw ka ayan, no?
1: Pirting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, ni Dako.

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mao to na UTI ko. May gani kay natumaran jud na ko og Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pud nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko

0: ko pat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatikdan na ako, sir, nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang ako masulti, sir. Salig lang yun mo sa Santron. Maayo yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal, sir, nga nakaayos ako ah, kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santron Plus Gold o Santron Vitamin C.
2: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santron Plus Gold, tulo ka capsules o sa kadlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santron Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santron Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: X-FM
1: Santron Plus Gold.
5: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo, o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santron Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santron Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santron Plus Gold.
1: Santron Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santron

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Gold.
2: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Salton Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Salton Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoy Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro.
5: XFM.
7: FM.
6: Exciting bro.
1: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

0: Anton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Anton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Anton Plus Coffee Mix ka mo.
0: Anton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Anton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Anton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Anton Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Anton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, katong wala pa kung namino o XFM. Tawagkan ko nilang bayot.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
5: Okay, ikaw ang tawag pa. Lagot ba yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
6: X.
3: XFM.
6: FM.
4: Exciting!
7: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Ako si Aileen, usa ka sa sclerosis, tibok, adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Santum Plus Gold.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana og Santum Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Epektibo yun ang Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! Weh!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
7: Paguha diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
2: X.
6: XFM.
2: FM.
7: Grabe naman ang exciting, uy!
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
9: Exciting!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM.
3: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukulo, hubag.

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pamuligin.
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abo. Pasok sa kumata. Magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
1: Ipa wala. Pero ako

Ya sé, ya tengo pa' que me pegáis ahí.

0: 95.9 XFM Jensen
1: XFM
2: Exciting.

0: 95.9 XFM.
1: Exciting!
2: Santo Blast Gold.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kagina mag-soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpahan na o Santo Blast Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Santo Blast Gold.
2: Santo Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
2: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape.

0: Ikan Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Music. Balikan natin yan.
1: Dito lang sa number one sa inyong mga puso.
0: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!
0: X

0: Eka, may pagmagulag na lang tayo ha.
1: Magbulag? Ako pa yung hagiton yung mga magbulag. Stila niyo,
0: sige, magbulag ta, bulag ta. Sige, magbulag.
1: Tungaon na lang na to itong mga anak.
0: O sige, huwag mo kayo ni gusto niyo.
1: O sige, kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
0: Eh, bagaan ni magnaong uy, piliyon pa yun ang dili imo ha.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM. Exciting.
3: Ning nagkahinapos na panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon. Bisan sa kasimbahanan, kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon na. Atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apang unsaon man sa tao at pangaliya kaniya, nawala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya, nawala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon, walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami, makaalaga diha kaninyo, gimugna ining

0: sa Klarik sana.
1: Exciting!
2: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro. Sa kong likod, makadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Sa una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol.
0: X FM. Kaklarik sana.

Okay, maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan o mga kahigalaan o ginusab sa mga katropa sa nagkanlayang istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong mga programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Franz o XFM Mati. So, usbon ko, maayong gabi eh. Kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kahigalaan, no, mga suking tigpaminaw. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live na sab kita. Karon din his sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita no sab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kahigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Mag-aisgot na usap kitag mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa, hisgutan nato kanang mga butanga ato sa nga pasalamatan ang naghahatag o kinabuhi sa ato ang programa karon. Ang CEO niining istasyon, Doc Remilito Oy. Inusab sa iha nga kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy. Inusab sa General Manager, Sir Edwin Garing. Station Manager, Sir Arnel Cortez. Inusab sa atong mabtikon nga teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko, maayong gabi eh. Og daghang salamat sa inyong pagsuporta niining programa, ang tingog sa reformasyon. O ginusab, gitimbaya nako ang mga kaigsoonan, mga suking tigpaminaw sa kinginan, pahamutang na mo, no, mga kaigsoonan, mga kagalaan, aron sa pagsubaybay no, sa itong programa nini nga kagabi yun. O kinsa ka itong mo gusto nga adunay pangutana o clarification, mga kaigsoonan, gusto ninyo nga ipaabot ang number na pwede na ito nga gamiton mga kaigsoonan sa 0965-160-3092. So muna nga itong number mga kaigsoonan na pwede nimo ninyo no, nga makontak no, alang sa inyong dugang clarification. No. Usbon ko 0965-160-3092. Okay, so ako sab nga timbayaon no, itong mga kaigsoonan, labaw na din hindapita sa Tagum City. Doon na tayo mga kaigsoonan din nag-subaybay sa ito nga programa diya sa Bisayan Village. Usa nga akong mga pamilya no, na diya karoon nag-subaybay usab sa ito nga programa nini nga kagabion. Ni usab si Sister Wilma. So padayon kini nga nag-subaybay. O yun usab sa mga kaigsoonan din sa Garcia Bell, Sister Cuny, you know, sab din hi sa pagsabangan no na si Brother Oliver Lumando no, ug inusab sa atong kaigsoonan din hi sa Maximo, si Doc Manny Dumagit. So maayong gabi sa inyo dia Doc, ng bansa imong mga sa imong panimalay. Inusab sa atong kaigsoonan din hi banda sa Santol, Masangkay family no, Brother and Sister Masangkay. No, sab din hi mga kaigsoonan sa Price Gas no, din is sa kurbada nga banda. Aduna tay mga kaigsoonan diha di naga padayon usab atong Bible study no, din ha ilha Brother Jasper Ibanez. No, sab si Janber Ibanez. No, sab si Brother Jid Ryan Ko. No, sab si Brother John Ortiliano. Diha sila namutang mga kaigsoonan sa Three Kids Vulcanizing Shop. So maayong gabi sa inyong tanan diha no, mga brother. O gakom hinaot nga namo sa maayong nga kahimtang o sa padayon nga subaybay sa ato nga programa no ini nga kagabion. No, sab sa itong mga kaigsoonan dinhi sa Sinanguti Village 1 and 2 no. Tagapulot family, sa bang Rubino family,
You know, sabi din his yung sab din his Brace, no? Din his Brace, mga kaigsunan, Francisco family, no? So may gabi ikan yung tanan din ha, no? Uban po sa inyohang mga kauban din ha, sa inyohang karinderya, no? Okay, so nini nga kagabi on, mga kaigsunan, ang ato ang isgutan, no? Nini nga kagabi on, may tungod kini sa faith and works. So sa dili pa di ay adun ako timbayao no, nakalimot ko mga kaigsoonan no, dinhi sa mawab atong mga kaigsoonan o ginusab sa nabunturan no, condolence sa family Bungkak no. So ginusab sa mga kaigsoonan sa Maragusan no, sa Mati, ginusab din sa Pantukan no. O ginusab sa nakalanlaing mga kaiglesyahan no, dinhi sa Davao del Norte, Di Oro og sa Oriental no. May gabi ikan yung tanan og ingon mo sab sa mga tanan nga kaigsoonan no, sa naglain-lain dapit, ingon sab sa mga kahigalaan nato nga suki nga tigpaminaw. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan. Og sa dili pata magapadayon o magasugod sa pagisgot sa atong topic karon, mahitungod sa faith and works. Maminaw sa ta og usa ka awit.

0: XFM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Exciting!
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunay. Pero sa GPA

0: duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dayko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: X FM.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Nga naman?
3: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Manapahanap. Sigirman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po dunya. Nawala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: I kinda like you.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya. Tuloy sa barangay.
10: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
9: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
10: Na, Niligyan na pwede, dong.
9: Mama, good. Ay, nga naman.
10: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
9: Bisot pa si papa.
10: Bisot pag yun rin taon.
9: Daw gawa, papa eh.
10: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Daytong sa kalihan.
6: Kalahian?
5: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
6: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
5: Oo.
6: Pero kanang supper,
5: sige yun sa mga.
6: Kanang luto sa imong mama, kanang supper.
5: Exciting!
7: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Texted by 33 anyos, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong kugtarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampal.

0: alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: X FM. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Tilapia! Tilapia mo diha!
7: Uy, miss!
6: Kuya, tilapia?
7: Tilapia?
6: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
7: Yeah, mo nang nitilap ko.
6: Bastos juga.
8: It's exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: FM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dexter by 33 anyos taga Marco Deng. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Mission X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Sigirman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
3: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
2: Ah, uyab raman na.
4: Mm?
2: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
3: Ha? Ano siya tiramid 500?
2: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
5: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
5: Exciting!

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Exciting!
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Saan? Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
8: Di ko under the saya eh. Huwag ang balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isugo magunyang ang mamalansya. Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatikdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. This is how
3: we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
4: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.
3: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
5: XFM.
6: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
7: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
8: Exciting!

0: FM. This is how we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes, yes. XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
1: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
0: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
2: XFM. XFM.
3: Exciting!
4: Santo Blas Road.
5: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindo. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santo Blas Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
4: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Isang

0: Music. Balikan natin yan.
1: Dito lang sa number one sa inyong mga puso.
0: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo po lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at follow ang atin pong Facebook page, ha, para updated kayo sa atin pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa atin pong Facebook page, yung atin pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa atin pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Secret of Health, Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamala din na parang psychological. Di ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado. Pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or naka ano ka ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang, ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. Mm-hmm. For some reason, hindi natin alam, ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi. Di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman, mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
2: Mm.
1: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Dok, na nandun yung inflammation kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente.
1: Ayun.
2: Kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
7: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
2: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay magti-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba naman? Pag masama ang loob mo, sasakit ng katawan mo.
1: Meron, Dok. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar, or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kaya, kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
2: Oo.
1: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin niyan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpipainkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Yes, mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po sa mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang bisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Santon Plus.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan, ano? Or mga grounds kumbaga, ano? So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Mm-hmm. Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
4: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga, ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
2: Mm-hmm.
4: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
2: Mm-hmm.
4: No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na mm-hmm. tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad mm-hmm. yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
2: Mm-hmm.
4: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
2: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano?
4: Mm.
2: Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
4: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind.
2: Mm.
4: Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Mm. Lifetime yun.
2: Yun nga.
4: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Mm. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama.
2: Mm-hmm.
4: Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Marami. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos.
2: Mm-hmm.
4: So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
2: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
6: Domingo Aquino.
5: Taga saan po?
6: Taga Cugio, Antipolo.
5: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
6: Opo.
5: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C,

0: premium D3, nawala yun.
1: Opo.
0: Nawala ang paghingal.
1: Opo.
0: Wow. So before, sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang.
1: Yes po.
0: Yan. Pero nung dumating na si premium D3,
1: saka yung vitamin.
0: Yun, sinabay mo na
1: sila. Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
0: Sir, anong masasabi mo sa premium D3?
1: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng premium D3 sa akin vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
0: Nawala yung pagka.
1: Yes po.
0: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron ding paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
1: Sana naman yung mga nakikinig at hindi niya pa nila alam, ito ang the best, yung premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santon Plus Gold.
0: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
1: Domingo Aquino po.
0: Taga saan po?
1: Taga Pugio Antipolo.
0: Thank you, sir.
2: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic diyan sa lugar po niyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
3: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyo titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa atin pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin pong lahat. Ang Panginoon Noah ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santo Blas Gold.
5: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santo Blas Gold. Akong gibanatan na ginom. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Blas Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe kapiktibo sa Santo Blas Gold.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision X Plus User Atong Paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abo. Pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
9: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Onya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran. Jud na ko Sundown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No

0: ano rin.
1: Thanks, Chupa!
0: You're welcome, Quezon City.
2: XFM. XFM.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
9: Exciting.
2: XFM.
7: Dili ba kompleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa

0: akin man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: X FM.

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Wala na kapital, ma'am. Kaya puro na sa utang.

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Ang wala na kapital, ma'am.

0: FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Lahit ragyot pagpamilyado na. Bawal na ang magkasakit.
3: Mahong ako.
2: Naka-premium D3 pirmi.
3: Aron siguradong healthy.
2: Proud ko nga wala na ko'y sakit.
3: Sukad na premium D3 na ko.
1: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus ang Santan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santan Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santan Plus Gold.
1: Santan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santan Plus Herbal Soap.
0: Bili na!
4: Santan Plus Herbal Soap.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga lailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:02 na sa buntag.

0: Palitas Abundan Express. Palitas Abundan. Sa ulohang tunlin sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: DOJ na pasakang cyber libel cast nga cases, bato kang baligod og 18 kakaning bodyguards.
1: Headlines.
0: Sa balita lokal, mabuhay underpass sa Jensan, himpit ng maagihan. DPWH Secretary Dizon, nangayog pasaylo sa maapektadong general.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, DPWH Secretary Vince Dizon nalagot sa giingong palpak na flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones ka pesos ng budget, gipangita.
1: Headlines.
0: Samtang sa balita nasyonal, pag-withdraw sa OVP og DepEd og 612.5 million pesos ng cash, gitawag nga unusual sa mga kaning land bank managers.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, patay sa linog sa Japan, misaka na sa 13 mga rescuers panayon sa pagpangita sa mga naluwas.
1: Headlines.
0: Sa showbiz news, Alex Ayala makisangka na usab sa defending champion sa DC Open.
1: Headlines.
0: Samtang sa showbiz news, sa BTS, dili makumpetensya sa sunod nga Grammy Awards.
1: Headlines.
0: Og sa balitang ekstraordinaryo, mga fossils sa Tigre na palgan sa Palawan, nagpamatuod nga nagpuyo kini sa Pilipinas kaniadto.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod.

0: palitas abundan.
1: Express, palitas abundan.
2: Sok Sir Jen, mayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Ning adlaw nga Webes, pet sa 30 na sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, hato dato kaninyo amang mainito nung labas ka balita ning adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fission X Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Ang mga nasapit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasalag na kapamatuod, busaw sa pag-inaulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na size minutos? Ano ka nabay sa alas 6 sa buntag? Di na natunugayon pa, mga katropa. Ani-an ang mga retalya sa itong mga balita.
3: XFM. Top Stories.
4: Top Stories.
2: Ang atong top story, mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa atong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM.
4: Top Stories.
3: Top Stories.
2: Nagpasaka na ang Department of Justice kung DOJ yung mga kasong cyber libel batok kang abogado o batok sa abogadong si Levito Baligon o sa 18 ka mga kaning bodyguards ni kaning Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sumala sa DOJ ang mga kasong gipasaka ni atong Hulyo 28 sa 4 ka Regional Trial Court sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa o San Juan. Girekomenda sa mga piskal ang unom kakaso sa cyber libel o gaupat kakaso sa perjury batok sa 18 ka mga respondents. Samtang si Baligon, giakusahan o gupat kakaso sa cyber libel apan walay kaso sa perjury nga girekomenda batok kariya. Ang mga kaso nagikan sa mga reklamo nilang Senador o kaning Senador Antonio Trillanes IV, kaning National Security Advisor Eduardo Anyo, House Deputy Minority Leader Laila De Lima o Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. Sa laing pahin, giingon ni Baligod nga ilang iapilar ang maong mga kaso.
3: XFM.
4: Top Stories.
3: Top Stories.
5: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
2: Alas sa to weather update, mga katropa, ano na 8 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kinihatod ka nato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang imong panglawas, paliguna ang imong resistensya, inumanan sa pagtumar o Santon Vitamin C.
5: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
2: Mga katropa, ano na nakitang low pressure area kon LPA sa bahin sa Mala o Macalenon, Quezon. Kundi ina makaapekto ang easterly sa Northern Luzon. Subay sa forecast weather condition ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union ng Pangasinan, makasinati o madag-umon ng kawarangan, nga doon ay katag-katagapag-ulan ng pagpanalundong kilat tungod sa LPA. Sa laing bahin sa Luzon, ano na usab, madag-umon ang kawarangan nga doon ay katag-katagapag-ulan o pagpanalundong kilat. Atod sa localized thunderstorms. Samtang sa nahibiling bahin sa nasod, aduna usab ang umon nga kawanangan. Dungan ang patak-patak kapag ulan ng thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Tungod sa lakad sa panahon, posibleng masinatian ang pagdahili sa yuta o pagbaha sa hinungdan, subling gipahinumduman ang tanan nga mag-amping o mahimong magbinantayon. Ang temperatura ana sa 24.5 degrees Celsius hangtod 25.2 degrees Celsius. Samtang adlaw misidlak kaninang alas 5:39 sa buntag ug musalop unyang alas 6:26 sa hapon.
5: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Ano na 10 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan. Kauban ang Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian og humot. Mamahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Gianunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon ngang himpit ng maagihan ang 6 years in the making nga mabuhay underpass project sa National Highway. Kini ang gikabutyag sa sampit ka opisyal dungan sa iyang pagbisita sa mga proyekto kung managbando nga kinahanglan kini maagihan ay hamahuman ang bulan sa Hulyo. Nangayo usab kini pasaylo sa tanang general nga naapektuhan sa kalangan sa maong proyekto hilabi na ang mga business establishments. Isiguro usab diini ang operasyon sa tulo ka mga pumping station nga konektado sa Socoteco 2 o generator samtang nagsaad nga ang kunon sa DPWH ang maintenance.
6: After Mayor and I visit, bubuksan na natin to finally to traffic. After 5 years, today, we will open it today. Access road natin sa kaliwa kanan, pinaayos na rin natin, sinabay na rin natin. Alam mo, ang daming delay nito eh. Nagkamali sa mga design, kurang-kurang yung pondo, and unacceptable talaga yung mga ganyang delays.
2: Sa pagkakaroon o sa pagpaklaro ni Dizon, anaana sa ulahing phase ang underpass kundi itkinahanglan na lang ang pagpanindot o beautification. Samtang napasalamat usab si Mayor Lorelei Pacquiao sa paspas nga aksyon sa labaw sa DPWH aron himpit na kining maggamit.
7: Nagulat nga, ginulat ang lahat kasi nga 'di ba ang expected talaga natin is matatapos mapapadaanan ng July 31 pero ngayon July 29 pa lang eh andito na talaga siya mismo at tiningnan niya kung ano ang sitwasyon. Siyempre malaki ang ating pasasalamat dahil nga itong proyekto na ito ay matagal nang nagsakripisyo yung mga tao.
2: Samtang kahinumduman nga human miigo ang magnitude 7.8 nga linog sa Soccsajen, usa ang mabuhay underpass project sa mga nakita ni Secretary Dizon nga nagkong problema sa syudad hinungdan nga nagbandong nga paspasan ang paghuman.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Samtang sa dain pang detalye sa itong balitang lokal, may saad si DPWH Secretary Vince Dizon sa lokal nga panghamhanan sa Jensen na sukad karong adlawa ayuhon ang Macar Bridge nga nahimutang sa Zone 1 Purok Balunto Barangay Labangal nga labing naapektuhan sa makasog nga bulog sa tubig bahangin ni aging semana. Kahinumduman nga human miigo ang tropical depression sa Jensen, mibuhos sa dakong abulto sa tubig baha. Gagika sa kabukirang bahin hinungdan nga naapektuhan na nasampit katulay. Niabot at tubig sa mga kabalayan maong sa kasamtangan guba ang ilang lugar. Kagahapon adlawa gi-inspect usab ni Secretary Dizon ang gihimong sandbagging sa DPWH sa guba nga bahin sa Nike nga napaksitan na. Suway kaniya kinahanglan i-drench ang yuta sa tulay gikan sa baba niini padulong sa kadagatan. Napansin usab niini nga miubos ang tulay nga delikado ugaling mausab ang pagbulog sa tubig baha.
6: Kami din na ito dinedrench. Ito kailangan ginagawa taon-taon. Eh talaga-talaga nga apaw yung tubig. Kasi every year ang bundok, pagka umuulan, nagdadagayan ng buhangin pababa, ng putik. Hindi dapat masyado nagtatagal ang tubig dito kasi yan na yung dagat eh. Dapat mabilis na yung lumabas eh.
2: Samtang nagsaadusab si Mayor Lorelei Pacquiao nga ano na na'y ginaandam nga temporary shelter ang LGU nga kabalhinan alang sa mga residente nagpuyo dool sa dike.
7: Na meron kaming arrangement na before mag-start yung magtayo sila ulit ng bahay, kailangan muna mag-usap kami kasi nga ayaw din namin na makahamak din sila.
2: Abot sa langit na pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan sa mga paspas nga aksyon sa mga problema sa Dakbayan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Dugang pa sa itong mga balita lokal, ano na 14 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Gibilin o gabilin o hugaw sa tao sa mga Center Islands sa Jensen, gireklamo. Ano na dugang detalye sa katropang Lovely Toquero, i-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
8: Mi alis ngaw ang baho sa pipila ka Center Island nga nahimutang sa Pioneer Avenue, Barangay Dadjangas West sa Jensan tungod sa ginabilin nga hugaw sa tao. Hinungdan mi almanagayod ang mga street sweeper sa syudad. Matud pa, imbis basura og sagbot, matag buntag ang kanunay nila silhigan. Kinahanglan pa nila buuan og tubig ang dili matago nga baho sa Galibang sa Center Island. Wala na hinuon sila ganahi nga magkaon human makita ang hugaw. Anaa pagayod kini sa mga bulak, hinungdan lisod tanggalon og mga guba ang tanom. Sumala usab ni City Administrator Chandeliedo Pistano. Kinahanglan imbestigahan og tutukan ang wala kapakabana sa limpyo sa syudad. Gusto ba nimong ligon ang imong resistensya og andam sa matag adlaw nga bulahaton? Sulayi ang Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lovely Toquero, XFM News.
9: Balitang dugan, balitang salukan.
2: Samtang kanhing barangay kagawad na anod patay. Ano na dugang detalye sa Katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
9: Express Balita. Express Balita.
10: Patay nang nakaplagan sa mga residente sa Purok Lower Dap, Barangay Natal Bukay sa Glansarangani Province ang kani barangay kagawad nga si Arsendro Sinon, 50 anyos, human matud pa kining maanod sa sapa. Sumala pa nga alas 3 sa hapon kinadto nakalabay nga adlaw ni tabok sa sapa ang biktima apan nibalik sa iyang giagian sa diyang mikalit og kusog ang tubig sa sapa. Hinungdan nga naanod kini sa bulog sa tubig og mukabat sa 30 metros ang gilayon sa gianuran nga hinungdan sa iyang kamatayon. Wala na dayon at tabangan sa mga residente ang nasampit tungod sa kabalaka nga basin maapil usab sila. Nakita na lamang kini nga adunay samad sa ulo nga posibleng hinungdan sa iyang kamatayon. Sa pagkakaroon, hingpit na ang gihaya sa ilang lugar ang mitaliwan nga kaning kagawad. Mga katropa, kapibang dili makapataas sa imong blood sugar o makapalig-on sa bukog? Inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
9: Balitang dukan, balitang salukan.
2: Sa katapusan detalye na sa itong balitang lokal, gipasubay ni Lone District Representative Sherlyn Banesto Grales ang kahimtang sa mabuhay underpass samtang ginapaspasan karon ang paglimpyo sa mga pavement o mga pagbutang sa katapusang finishing touches agi pagpanganam sa gihimong inspection ni Secretary Vince Dizon kagahapong adlawa. Gihimo kining maong katapusang preparasyon aron masiguro nga hapsay limpyo og andam ang tibok infrastruktura sa pagsuta sa mga opisyal sa nasudnong kagamhanan. Alang kang Congresswoman Banesto Grales, ang mahinumdanong kalampusan ni ini usa kadakong kadaugan alang sa katawhan sa General Santos City ug dili sa kinsamang politiko. Sanglit pamatuod kini nga taas nga pailob sa mga general. Padayon usab nga gigama ang mga imprastrukturang detalye aron mapresentar nga hapsay ang nakiusang proyekto nga ginaumang maghatag og dakong kasayunan o kaayuhan sa dalan sa mga motorista o commuter din.

0: Ano na 18 minutos, anak ka na ba sa alas 6 sa buntag, alang sa tong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himo a kini nga prioridad kada adlaw. Hatagig dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtubar og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: DPWH Secretary Vince Dizon nalagot sa giingong palpak nga flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones pesos nga budget. Gipangita. Ano na dugang detalye ang XFM Davao pinaagi ni katropang Marvin Ebano. I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Nalagot si DPWH Secretary Vince Dizon humanasayran nga palpak ang nahimong katukuran sa flood control project sa Bangkal, Davao City nga mao'y hinungdan nga nahasol ug nabutang pa sa risgo ang kinabuhi sa mga residente sa lugar. Labing gikasuko matud pa niini, sanglit pila ka tuig na ang milabay, dihang nasinati na diay sa mga residente ang baha. Apan wala gihapon na aksyonan, rason nga wala niini kapugngi nga kwestiyonon kung asa na padulong ang bilyones nga pundo nga gigahin sa gobyerno alang sa maong proyekto.
3: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. The last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gago ako nagagit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na pag ang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito.
2: Gibulgar sab ni Dizon nga napulok katuig na nga walay dredging o wala gilimpyuhan ang Talumo River. Rason nga napundo ang daghang lapok sa sapa ug mao'y hinungdan nga miapaw ang tubig ug mibaha bisan sa kadako sa gitukod nga dike. Gibasol ni ini ang kanhili dirato sa DPWH national ug lokal tungod sa kapakyas sa insaktong pagpatuman sa proyekto. Agig sulbad sa problema, gimanduan na sa kalihim ang department engineers nga sugdan dayon ang pagpataas sa dike ug paghawas sa mga lapok sa sapa aron dili na masubli ang makatroma nga kasinatian sa mga residente sa Bangkal human kini nabahaan ni adtong nakalabayng Hulyo 14 sa gabi. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Samtang lain pang detalye sa tubalitang regional, duha ka lalaki nagtinigbasay sa Maron. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon pinagi na katropang Rustom Villafranca? I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
4: Arehong nadala sa ospital ang duha ka lalaki humanag tinigbasay tungod lang sa nadaot nga mga otanon gumikan sa binuhing baboy dito sa may Puro 4 barangay Silo o Malitbog Bukidnon niadtong Lunes sa gabi, Hulyo 27, 2026. Ang biktima na ilang si alias Dante, 32 anyos, nga giingong lango sa ilim nung makahubog, samtang ang suspect na ilang si alias Tantan, 37 anyos. Base sa report nga ang biktima nakiglalis sa suspect humani inigikumpronta gumikan sa nangadaot niyang mga tanom nga otanon tungod sa mga binuhing baboy sa suspect. Aliwala sa ilang panaglalis, ang suspect ni bunlot og sundang nga nakasuksok sa iyang hawak og kalit nga gitigbas ang biktima sa wala nga bahin sa iyang abaga. Bisan pa man sa iyang samad, ni pauli ang biktima sa ilang balay og nikuha og garab og gibalikan ang suspect og gitigbas nga naigo sa wala nga bahin sa iyang nawong. Tungod sa pulos na kaangkon og mga samad ang duha, gidala dayon sila sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City alang sa dinalian nga operasyon o surgical treatment. Padayon pa karon ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron sutaon ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa mga nalambigit nga personahe. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ano na 23 minutos? Ano ka na ba sa alas 6 sa buntag? Alang sa itong balitang nasyonal. Atod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. At aging dugang suporta ang imong kusog o wellness. Gumikan kung mas lingon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. mag-premium T3 softgel capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gitawag nga unusual sa duwa ka kaning branch manager sa Land Bank ang pag-withdraw sa Office of the Vice President of Department of Education o kapin 612.5 million pesos nga cash. Atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may pamatuod silang Violeta Constantino o Ninita Campuzano. Nga dili kasagaran ang maong transaksyon. Sumala kang Constantino ang upat ka cash withdrawals na tag 125 billion pesos sa OVP dili niya kasagarang nasugatan sunod sa iyang 32 katuig sa Land Bank. Samtang si Campuzano miingon usab nga unusual ang tulo ka withdrawals nga tag 37.5 million pesos sa DepEd. Dili kasagarang dili mo lapas sa 10 million pesos sa cash transaction sa ilang branch. Patong sa duha ka mga saksi, wala sila mahibalo nga ang mao mga pondo gigamit alang sa confidential funds o ang mga transaksyon miagi sa hustong proseso o adunay mga awtorisadong pirma.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang may desisyon si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero na kinahanglan mahuman una ang prosecution o una nga mahuman sa prosecution ang pagpresentar sa tanan nilang ebidensya sa wala pa matunol ang ilang o sa ilang depensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Amo desisyon gisunod human walay panagkasabot tali sa prosecution o depensa sa sugyot ni Senador Bam Aquino nga ipresentar ang mga ebidensya matang Article of Impeachment. Patog ni Escudero, gisunod niya ang president sa impeachment trial ni kaning Chief Justice Renato Corona kaniyatong 2012. Human mahuman sa prosecution ang ilang presentasyon sa tanang articles of impeachment nga ilang ipadayon. Musunod ang presentasyon sa depensa sa ilang mga ebidensya at tubangan sa Senado isip impeachment court.

0: Samtang 25 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag, anang nausab sa itong balitang international. Hatod ka nato sa Visionex Plus. Gaantos ba ka sa lain-laing sakit sa bata? Mag-Visionex Plus na tugod hatod ni ini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag-Visionex Plus na.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Misa kada sa 13 ang namatay human sa magnitude 7.1 nga linog nga maigo sa habagatang bahin sa Japan. Samtang padayon ng rescue operations aron pangitao ng mga pulya posible nga mga naluwas. 8 ka tao ang nakuha gikan sa natumpag nga shopping mall sa Kumamoto. Apan tulo kanila ang namatay. 4 usab ka trabahante ang wala gihapon makita. Padayon usab ang imbestigasyon sa posibleng gas explosion na nahitabo sa mall human sa linog. Kapin 4,500 kasundalo, mga bombero ug pulis ang gipakatag aron mo tabang sa rescue ug recovery operations. Samtang kapin sa 36,000 ka mga kabalayan ang wala gihapon na supply sa kuryente ug libuan ka mga residente ang kipabakwit tungod sa peligro sa mga aftershocks ug landslide. Nagpabili ng alerto sa mga awtoridad samtang nagpadayon ng pagpangita sa mga natrap o kapagtabang sa mga apektadong komunidad.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Lain pa detalye sa itong balitang international, gibalibaran sa Iran ang proposals sa Oman alang sa nag-iusang pagdumala sa Strait of Hormuz. Usa ka labing importante nga agianan sa mga oil tankers sa kalibutan. Sumala sa usa ka senior Iranian officials. Dili daw pabor ang Tehran sa baong plano o nag-insister nga ang nagunang shipping route sa Strait of Hormuz kinahanglan magpabiling ubos sa kontrol sa Iran. Samtang giangkon sa Iranian Revolutionary Guards nga ilang gipahunong ang tulo ka oil tanker human kuno kini milapas sa mga pahimangno o gamigamit o mga dili otorisadong ruta. Misaka usab ang presyo sa lana sa kalibutan human misamot ang tensyon sa Middle East samtang napadayon ang pag-atake sa operation sa militar nga nalambigin sa Estados Unidos, Saudi Arabia o grupong ginasuportahan sa Iran.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ano na 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tubalitang paugnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok na puno sa kumpiyansa, kusog o aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Mas lisod ang sunod nga hagit ni Filipina tennis star Alex Iala sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Din makisangka siya batok sa defending champion nga si Leila Fernandez sa round of 16. Si Fernandez nga ika-34 sa kalibutan nga adunay Filipinong kaagian pinagi siyang inahan. Naningkamot nga mapadalipdan ang iyang titulo samtang si Iala nagtinguha nga makasulod sa quarterfinals o mapadayon ang iyang impresibong kampanya. Sa unang dula, gipildi ni Iala ang Olympic o Asian Games champion nga si Zheng Siniwen. Sa comeback victory sa score nga 6-4, 6-4-6, 6-4 o 6-1. Among kadaugan, misulod sa iyang makasaysayanong performance sa Wimbledon. Diinahimo siyang unang Filipino nga nakabot sa 4th round sa Osaka Grand Slam singles event.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Alas sa itong Showbiz News mga katropa, 29 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa ito ang balitang Showbiz sa tungkirato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi o glabang imong panit, kauban ng Clear Skin Herbal Soap. Mamahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas timpyo o preskong paminaw. Mag-

0: Asian Pop Music Performance. Bisan pa man niini nagpasalamat ang BTS sa ilang milyon-milyong army sa tibuok kalibutan sa padayon nga suporta. Dagang fans usab ang mipadayag sa ilang pagsuporta sa desisyon sa grupo samtang wala pa mo pagawas og opisyal nga pahayag ang management sa BTS bahin niini.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alas sa Balitang Extraordinaryo, 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa tuang okrihatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanuhot o gipamaol ba? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag-Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Nakaplagan sulod sa Pilando Cave sa Quezon, Palawan ang mga fossils sa fossils o bukong sa tigre na napabatuod kakaniadto ano na yung mga tigre nga nagpaluyo sa Pilipinas. Sumala sa usa ka pagtuon nga bag-o lang nga gimantala sa Cambridge Archaeological Bureau. Gibarabara nga amaong mga tigre nagpuyo sa Palawan 20,000 years ang mga milabay. Gikumpirmar sa mga tigdoki-doki gika sa University of the Philippines Diliman o sa National Museum of the Philippines nga amang mga bukog iya sa Panthera tigris o tigre. Lugang pa sa mga pagtuon tulo sa mga fossils adunay timailhan nga paghiwa. Kanapakita sa posibleng posible kining gigamit sa mga sinaunang tao. Giingon nga ang mga eksperto mga naamaong mga nadiskubrihan o sa kamahinumdanong ebidensya sa kasaysayan sa mga hayop o mga naunang lumulupyo sa Palawan.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, morigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Webes, pet sa 30 na sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santhon Plus Gold.
8: Pasimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santhon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santhon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santhon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santhon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santhon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga na

0: Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasingkasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, na 6:47 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsaay! Bulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsaay! Bulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arriba se grota la que gran el baile por división, salta un programa el terminado que crean a Bullseye. Hasta que te agarran a Webes, fecha 30 de Sambula en San Julio, estoy 2026. O gamol aquí para ir balón a su good lunes. Mga katropa, muhuman na ang Bullseye Kutob alas 10 sa buntag.
1: Balik na po, taas na po. Wow.
0: Ano ba na niya? Ikaw na lang isa.
1: Amino. Imo mo kung ipasog mo, katropa.
0: Katawa, Chip. Atay. Okay, kaya, di ba, Chip? Kaya ron eh, Chip.
1: Narmaho, naman tayo rin. Sabi, mahimo na ito. Ito, banti, mong gudagod. Alam mo, yung kumdili. Wala, matrabaho. Manuwi na mag-ginoos to.
0: Ay, mahimuntag na ka rito. Good morning, day kanyo, mga katropa. Adres sa 26 ka barangay nining atong syudad. May buntag. Good morning, day kanyo, mga kaigalaan. May buntag, may buntag.
1: May buntag usap sa mga katropa sa Makima area. May itong Kiambaw, Masi. May buntag, may buntag, may buntag, may buntag.
0: Good morning po sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen.
1: Mga taga Tupi o Pulumulok, South Cotabato. May ad nga aga.
0: Good morning po sa ito, mga katropa, sa social media na to. XFM 95.9 General Sara City. Good morning. Og sa YouTube channel na to, may buntag kaninyong hurot mga kaigalaan, mga katropa na to nagkapaminaw. Good morning. Good morning. Siyempre, mga katropa, kini nga tulang manon, hatong kaninyo. The Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, laoban ng Santo Vitamin C. Kumusta ang atong mga kaigalaan? Kumusta ang imong kagahapong... Sige, itong kanta ay dahong laya na itong kanta. Kumusta imo ang kagahapon, katropang Chris? Okay lang ba sa alright? Ako ang kagahapong adlaw, perting sayuhan ako natulog.
1: Oh.
0: Problema, pagpatako kung sa oras to.
1: Hinglinog ba alas 9? Mga alas 9, tingali ito. Ako masayop ba? Anak ko, Nick, ang nindot kay ang cellphone, mu-alarm din. Sabi ko siya nga, nailinog karong taon-taon. Uyog!
0: Alara, kamata ko, binakaw na gila. Naana si Mrs. Maritupad na.
1: Oo. Oh.
0: Wah, may tao.
1: Linog na.
0: Linog na ito.
1: Pero mga 5.0 raman ang magnitude ba?
0: Wala na, din na kadulot sa toa na rin.
1: Ah, wala na, layo ra kayo.
0: Wala gano'n na. Ako, yung kunitindog ko, yung hala ka, linuga ka, swing-swing po ko na. Nagpaabot rin po kung mukusog pa, kayo mukusog pa, tindog nga yun ko.
1: Mm.
0: Pero wala man. Anak ko, din ikatumpag. Di ba? Nasanay na ba? Pero ako ba, nagkarakaragya po.
2: Atay.
1: Correct. Pero siyempre, ang trauma di mong gumawa, katong 7.8 magnitude ba nga, muraga, bation, yung kaga, dili mao.
0: Pero ako, kira man ko, muraga man ko, gibati ato katong pangkris, nagunit lang ko sa pantahan. Eh, basi, dili maabri ba?
1: Naniguro ka.
0: Naniguro ko, daan. Basi, hindi takagawas, sa sanay ka ay.
1: O, chat lang ko nga, abri pat katropang Ruel.
0: Bullseye! Brown out na, napadayon nga pong ka.
1: Wala, may kurin dito.
0: Anyway, alas 6.51 ang atong oras mga katropa. Yun na lang sa broadcast mga kagalaan. Kami ako, kung gula ito ni Brown out katropa, kasi kami munda nga ito. Pero wala naman, ni tie up naman.
1: Palong na po natin internet connection.
0: Wala, undang, tayo undang. Alas 6.52 ang atong oras. Kumusta ang atong mga kaigalaan niya? Kabaluming grabe yun. Pait pag yun karoon mga katropa.
1: Oy, naka...
0: Saka rin po precious na krudo na sa dubinta kapin na
1: nang agay. O siyempre, kagahapong adlaw, nagkalain-laing reaction ang gibati sa mga netizens kabahin sa atong pag-abre sa atong underpass.
0: Na?
1: na ay managrupo ba? Nagrupo sa Mayura, nagrupo sa kongresista.
0: Inaway na po mo niya.
1: Ayaw mo pag-away.
0: Normal mga katropa mo padayag sa iyahang gibati. Tao naman yung tao ng congresswoman.
1: Gani man.
0: Di ba? So ayaw na ninyo anong hangkin.
1: Subnuran po sa uban.
0: Nagpagawas na na yung tao sa iyang gibati. Di ba? Kasi kitsa ko siguro man, di ba? Katong kapanahonan nga grabing tulis na sana grabing bashing sa iyaha tungkol niya ng underpass tapos gipaning kamutan niya.
1: Gitrabaho niya.
0: Gitrabaho niya. Tapos karon niyo na may tabo sabton po rin yung gibate kamupod ba Maramod mong dili tao nga sa mong robot na.
1: Bulsa! Yeah, normally, siyempre, kay gi-call out man ang attention sa Mayura sa National nga panggamanan. Iya po ng trabaho nga iyang atuan po ang DPW Secretary.
0: Kabalo mo, yun na magunagod. Siyempre, kabalo naman mo nga ni Boto Ogno, so di na gina-invite.
1: Anya, maingon, ang Mayura gina-ingon nga, ayan mo pag isgot niya kinsang credit, ne?
0: Diba?
1: Kay dili ni importante kung kinsang makredit rin. Ang importante nga na kumpleto ang proyekto para sa katawahan.
0: Diba, malipay na lang kung tanga magihan na to na.
2: Atay.
1: Oh, dili na itong problema kay nigulan. Butangan pa niyo yung memes, butangan niyo yung Aruskaldo, butangan niyo o ganang, ang sara ka ng binignit.
0: Katong ining
1: swimming pool, pickleball, court. Karon do mag-aagyaran niyo, usapay niyo yung ibutang niya. Butang-butangan ninyo ang mga kongresista, ang mga mayor.
0: Saan akong napansin?
1: Ano man?
0: Nanay upat ka stray dogs kagapong nagtawa sa underpass.
2: Atay.
1: Kinsa ka stray dogs ba?
0: Ang buti, kinsa na sa picture. Nakita lang sa picture. Agoy, nanay.
1: Naan ito?
0: Nanay bagong tabayan na nasa kilid. Upat yung kabuo.
1: Oy, ang animal. Sa animal bite center man siguro na.
2: Atay.
0: Sabi na ako, mga animal.
1: Trong diba, kanang sa Dipisato ang city, mga kanang gapang dakop og mga iro nga stray dogs.
0: Under magyapon sa city bet siguro?
1: Oh, city bet. Oh, city bet.
0: Sa city bet gapon.
1: Oh, na, grabe kaya na sila. Pang diritsuhon lag gabitik ang liog, dakop ang iro eh.
0: Oh, sa mga magaling subdivision, wala na itong paboritong ginapakaon ni Mrs. Ito si Gawas. Wala, oy, dakop oy. Nawarin din nga, namagod itong tagiya kaysa. Magyapon ni Pusa.
2: Atay.
1: Mahugin na.
0: Ay, nako. Pero sige lang, at least magihan. Pero na ay, ano pa rito, nakita si, ano, ana siya, sigurado kayo. Kaya kasi ang pagkakuha daw sa basura dito sa katong ilalong chip, manual lang giingon, gitubag kang Vince Dixon. Ana si Vince Dixon, sigurado ka?
1: Parang maaksyo, magkabalaka, no? Inikadatubag.
0: Tarungan na ninyo, diha mga taga DPWH sa akin.
1: Na, inyumuhagin na. Kali, i-turn over na ni Secretary Vince Tison. So, ang tulubago na lang pag-maintain sa inyo na dari sa local DPWH. Jensan.
0: Na. Ayusin nyo, ayusin.
2: Atay.
1: O, di ibantog. Basta mingo na po tanga, nagtrabaho lang
0: kami. Ay, hindi mo yan sa amin, sa regional man yan.
1: O, i-turn over na sa inyo. So, ibig sabihin, kamo na mag-maintain na. O, magka-problema na, magtapon o magtubig diyan. Kamo yung nag-maintain diha. Kamo may yung dawat.
0: Tapos napay another 200 million nga budget para sa beautification.
1: Ay! Sa butangan ng flowers?
0: Siguro. Eh, wala pa may pintura. Good.
1: Ay, wala pa rin. Pinturahan
0: pa man. Ah, okay. Kato pa rin.
1: Ah, kato Center Island. Kato mga kato butangan nga po ito mga ornamentals.
0: Ornamentals.
1: Nabayot na bang tanan?
0: Makuratan ang taning ornamentals.
1: Ornamental plants ba? Kanang pangbalay nga mga tanong. Anong sa mga marag di ba kasuito mga plantito eh.
0: Malunggay ramang yung tanong na ako sa balay.
3: Roel Dumantay, Chris Gaspi.
1: Basi next week, magbit-bit ko o kuan kanang snake plant. Kinahanglan daw sa atong kwarto og snake plants.
0: Snake plant katang
1: o, para tanggalon ang mga toxin sa hangin. Mo na itong advice.
0: Ito lang pa ako, speakers na ko yung anak ito.
1: O, di ba?
0: Pero ang bot, asa na ito. Kalit magkawala sa ako ang opisina.
1: Ang balik, di utog lang opisina.
0: Ang bot. Ayoy! Oh, si Marim. Bik, asa na itong ibutan, Bik? Pagtarong niya, Bik.
1: Ay, kita may gapo ni si JC Ring.
0: Kita mo? Asa mo na kita?
1: Ito sa Amore. Doa sila si Daname. Good morning, Ma'am CJ.
0: Oh, karong taon-taon, mula bigar na po ito kayo. Yaw-yaw po ito. Mahimo pag inatong silingan sila po.
1: Duol na kayo sila, no?
0: Pero ako magkapi-kapi, ratandariyo si Binilibin na.
1: Lipay po siya eh, kaya duol naman ta.
0: Pwede na po ka mabisita sa mua. Pag umanay mo, tingog niya, tingog ka rin sa mua. Asa pa ka, anak? Alas 6:57 ng atong oras, mga kaigilaan. Bago sa ito, mga tupiko. Surprise na ito, mga topic karon. Di sana siguro na ito isulti. Okay, kinanglan na ito.
1: Atang.
0: Basta atangin lang ninyo.
1: Atangin ninyo,
0: kay Muhiskot may yung rocket.
2: Atay.
1: Mulaunch na yung rocket?
0: Ha?
1: Mulaunch, gide ay. Tsaka tinood eh.
0: Duha pa rin ako, video ani Chip. Pasulod na ito niya, Chip.
1: AI to, AI.
0: Dili. Ano, kadang si Claire Castro yung tubag may tuhod sa racket. Wag itarong tubag ko.
2: Atay.
0: Ang racket daw ay para sa ikaw-unlad ng ating bayan.
2: Atay.
1: Tanos siya.
0: Ano purpose sa rocket pagpalupad sa rocket ship?
1: Ano, kitang tanan na.
0: Satellite ba to siya? Unsa ba to siya?
1: Gawas kong ang
0: rocket. Dapat yan ba? Specific ba? Maraasa ba to? Another satellite? Ya, atuan na yun? Kaya wala mo nagkagaling yung satellite ship, di ba?
1: Oh.
0: Sukad-sukad?
1: Wala.
0: Nakita pa naman ta sa uban?
1: Wala pa naka-lunch. Sukad. Oh. Oh.
0: Di ba?
1: Sa bato? O basig, mamaligya sa moon.
0: Or basig mo. Ato na ba si PBBM sa moon?
2: Atay.
1: Ata kabalo.
0: O ata kabalo.
1: Ano na yung masyag muunlad?
0: Rocket, unsa ba to?
1: Basi mo unlod.
0: Panggira bang rocket ang iyang pasabot? Unsa ba?
1: Na.
0: Di ba ka namang dapat sabton ta?
2: Atay.
0: O rocket nga R-A-K-E-T.
2: Atay.
1: Rocket sa pickleball?
0: Rocket, dili. Rocket nila sa pagpangawat.
1: Ay. Atay. O, tayo handlock rocket. Sobra pa itong mubuto.
0: Nda. Na, siyempre, atong iskutan ang, lo? Stamping pad?
1: Ito man yung isyo ni Kagawad Cesar Banyas. Kaya lagi, mura lang siya gagilipat-lipat lang sila daw sa ilang...
0: Katong kasino?
1: O, katong kasino nga na-aprubahan niya. Kalit lang wala sa kabantay.
0: Dili, ano to, nagparsaka yung solusyon si Attorney Jing ato.
1: Oo, niya.
0: Nga i-cancel ang ano.
1: Oo, tinood na, muna siya.
0: I-cancel ang kasino. Bakit? Mm. Siyempre, sa iyan ang rason.
1: Mm.
0: Niya, katong resolusyon, gipabawi.
1: Wala sila kabantay?
0: Oo, so, lagi kay daghan mga, ano, magin siya ka ng kasino, o di mabantay ang makadaot, magin sa pamilya.
1: Mm-hmm. O niya, ipasarado ni Kagawa Jing.
0: Gusto ipasarado kay wapit larong remitan sa city.
1: Na.
0: Karon gibawi ang ganang ano, ang resolusyon.
1: Giyon sa batong boy.
0: Siyempre, naka-operate ang balik. Gilinugan.
1: Wala na ang istorya.
0: Wala na operate.
1: Wala na istoryanan.
0: Wala na operate. Gilinugan.
2: Atay.
1: Di na yung mapugnan ang divine intervention kitawag.
0: Muna kitawag natin niya. Muna nga ka muna. Ayun, naging ipugos ang dapat nila ipugos kay magdugo.
2: Atay.
0: Alas 7 na. Spaso nang sipat ang tabi. Ano yung 15 minutos maging tabi na to. Aris ang itong word for the day.
3: Bullseye!
1: Ang atong word for the day mabasa sa Galatians 5:16-17 nga nag-ingon, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary that one to another, so that ye cannot do the things that ye would." Mga katrupa atong binisayon para mas masamtan. Karon kini ang atong ginaingon. Lakaw kamo diha sa Espiritu o dili ninyo pagatumanon ang pangibog sa unod. Kaya ang unod nangibog batok sa Espiritu o ang Espiritu batok sa unod o kining duha magka sinumpakiay o ang usa sa usa. Ang usa batok sa usa aron nga dili ninyo buhaton ang mga butang nga inyong gitinguha. Kini katrupa bahin ni sa Espiritu na to ba? Nga kung imong mag-grieve ang imong Spirit, ang Holy Spirit, imo magyudang tumanon ang imong flesh. Ang flesh is ang imong tawhanong pagbata. I mean, ang flesh ay imong lawas o ang imong emosyon mo na imong kanang gitawag nimo nga imong pagkatao pagka ikaw ang imong mga pagbati mga katrupa na I will nga mo supak sa Spirit. Wala katrupa mag-amping ta kay kalaban yun na sa ato ang balaang Espiritu, ang atong unod. Muna nga, tulo ka butang, gusto na kong iskutan karumutaga. Pagmando sa Espiritu, kung walk in the Spirit. Ang Kristuhanong kinabuhi, dili mahitungod sa kaugalingong kusog, kundili ang kanunay nga pagpaubos o pagpagiya sa balaang Espiritu sa matag-adlaw nga pagpili. Katrupak, tingala ka nga, usahay di pagkakamata, lisod mang kayo yan pa, yan po, tungod kay katulogon pa ta, tungod kay gibati itag katapol o gibati itag kada mga sakit sa lawas, ana mo na gitawag nga pagpugong sa atong flesh nga dili kita mutuman sa kabubuton sa Spirit. Ang Spirit katropa mo na ang giya sa balaang Espiritu sa itong kinabuhi, parte sa itong kinabuhi nga maoy ihang sudlan sa ato ang kinabuhi nga tagaan ta og prompting, tagaan ta og pagtudlo nga unsay ang imong buhaton. Pero lagi kay naagyon tay kinaiya nga pagkatamad, kinaiya nga kanang gusto na to pleasure lang katropa ang Espiritu. Malisdan sa pagka-control ka na to. Your body is the spirit is strong but your body is weak mga katrupa mo na iba kinahanglan atong paminawon ang pagmando sa espiritu sa atong kinabuhi. Kaya ang espiritu sa atong kinabuhi, mga katropa, mao'y maghatag og giya lamdag sa pagkabalaan sa atong buhi nga Dios. Tagaan tanya gigayon nga makasunod kita bisag dili nito kaya, apan sa tabang sa Ginoo sa balaang espiritu mahitabog. Ayon ang kabubuton sa Ginoo, ang bugno sulod sa imong internal, mga katropa, mo nang giingon nga internal conflict. Adunay permanenteng gubat tali sa makasasalang kinaiya kununod o ang bagong espiritu sa Dios o diha sa imong kinabuhi. Ang pag-ilan ini maghatag og kaalam og magtutuo sa magtutuo kung asa dapita kinahanglan ang dakong pagbantay. Katropa, obey the Spirit. The Holy Spirit will always guide us kung unsa ang buhaton. Kay mao man ni ang gihatag sa atua sa dihang mikayab na si Ginoong Jesucristo sa langit, nilingkod sa tuo sa Amahan, o dito nag-intercede alang kanato ang maghuhupay, maglilingaw, muhatag og panabang kanato mag-intercede si Jesus Christ, apan ang niya uban kanato mao ang balaang espiritu. Muna katropa, binimog ikaw na ginusara, pero kung puno ka sa balaang espiritu, maglisod gyud pagdaog ang imong unod, ang imong flesh, mga katropa. O ga siyempre, ang imong mga emosyon na kasubay kanunay sa sugo sa balaang espiritu diha sa imong kinabuhi. Ikatulo, pagpili sa kagawasan, freedom from bondage. Pili nga mahimo kang gawas nun sa hikot sa kaaway. Kay ang atong flesh, iya manis kalibutan. Unyang kalibutan, kabalo man tang corrupted na kayo. Unya parte na imong lawas katropas kalibutan. Muna ang gitudlo sa imong tanan des kalibutan, iya sa kalibutan. Apan ang gitudlo sa Ginoo nga mabasa sa Biblia, iya sa espiritu. That is spiritual. Muna nga atong hubaron ang atanggalon ang mga hikot sa kaaway, mga litag sa kaaway sa atong kinabuhi. Atong palabuan ang espiritu sa atong kinabuhi sa giya sa tabang sa balaang Espiritu Santo. O siyempre, pinaagi sa pagpuyo nga gigiyahan sa espiritu, gihatagan kita sa Ginoo o sa Dios og gahom og katakos aron dili maulipon sa mga makadaot katinguha sa tawhanong kinaiya. Katrupa, sobraan kita katawhanon. Dili na taganahan nga magpagiya sa balaang espiritu o mas piliun atong comfort over sacrifice. Sacrifice in the sense nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili gyud sa yon, dili man dili gyud maingon nga malipayon kaayo nga kanang sama sa pleasure sa unod. Apan katropa, sultihan ta ka ang tanan nga iya sa espiritu magpabilin hangtod sa kahangturan, apan ang iya sa kalibutan mapapas og mawala ra ang tanan. Mura katropa, para ikaw dili ka mahikot sa kanabang litag sa kaaway, binimo gayahay na kayo, nahigugma na kasbande, nahigugma kasgahom, nahigugma kaabaut aning kalibutan na, maglisod yung kagkamatay katrupa, mabantay mo kanang dili pa gusto mong taliwan, yung maingon na siya nga, saon malang na akong kabtangan, wala man ako ma-prepare ako mga anak, di ba? Mag-away sila. So, tungod kay grabe ang bandage sa imuhang unod katrupa. O gamo na siya ang nag-dumili kadimo nga masunod ka sa balaang espiritu kay mas ganahan man ka, pleasure over the things of the spiritual life. Buna katrupa, ampo kanunay, basa sa Biblia, o pangayo sa giya sa balaang Espiritu Santo diha sa imong kinabuhi.
0: You know, di ba? Pagbando sa Espiritu, walk in the Spirit, internal conflict, freedom from bondage. Yan. Importante na tayo Diyos sa atong kinabuhi. Kaya kung wala tayo Diyos sa atong kinabuhi, wala agad bungkag ng tanan mga katropa.
1: Di po kakasabot na kung gayong Espiritu. Wala mo kay Ginoo, ano ba no?
0: You know, alas 7:06 ang atong oras. Kada nga ba pagtulunan, atong kanyang Santo Plus Gold, kabano din ang Santo Plus sa Coffee Mix. Sari na karoon ang atong mga balita.
2: Bullseye!
0: Una sa itong mga balita kontrobersyal, ang 500 million withdrawal sa OVP, giisip nga unusual sa Land Bank.
2: Bullseye!
0: Giulagway sa kanyang department manager sa Land Bank of the Philippines, ang unusual o dili kinaiya ang pag-incash sa Office of the Vice sa President sa 500 million pondo nga gigabahin sa upat ka cheque katag 125 million. atol sa pagdungog sa impeachment trial. Gipadayag ni Violeta Constantino nga bisan pa og miagi kini sa saktong proseso nga dunay gihatag nga advice sa ang ahensya. Hasol gihapon na siya tugod sa kadako sa kantidad sulod sa iyang 32 katuwing nga serbisyo. Samtang gibalibaran usab diini ang pagbutyag sa mga detalye sa AMLAC reporting tungod sa balaod.
1: Bullseye! Bullseye! O, ilaha man ang witness, o, wala nga naman, storya
0: naman. Pero, at least, hindi, believe ko na nga, witness, kami sa pag-ituyok siya, wag yun siya in taon, nag, ano, wag yun
1: siya, kurang...
0: nag-go beyond into bakak ba?
1: Ah, okay.
0: Ang iya mga statements, sakto rin ito.
1: Wala nag-usap-usap?
0: Unusual, hindi man po pasabot nga illegal. Ni klaro mong gina mga kagilaan.
1: Wala sila maanad. Nga naingan na kadako ang gilidro.
0: First time that time, nga gihatagan o confidential pa ng Office of the Vice President, gikan na sa opisina sa presidente.
1: Okay.
0: Mao na gigahin o ka-remember mo. Kamu mag mga Pilipino limtanon kay mo.
1: Okay pa rin sila ito pagsugod, di ba?
0: Okay pa man to sila. So,
1: na-budget ang ikanawang pangulo.
0: Nakagasto na daan ang Office of the Vice President kasi siyempre member po siya dito sa ginatawag nga kanang pagtuligsa niya ng mga pag-recruit sa tulunghaan. O, naimong okay pa ang ginaparag-uban. Pero late lagi nga na-release ang confidential fund by the end of, ano na ito, katapusan sa November o first week sa December. So, kikinangan lang yun din ito, i-withdraw. Kay tapalan to ilang mga naggasto daan. Kinindot pa lang sabot pa. Ang problema, after that, nagkagubot sila.
2: Okay.
1: Mao di, karon lalis na.
0: Pero believe ko, ani kay, wala gin siya napadala. Professional ang pagtubag.
1: Ay, congratulations ni Ma'am Violeta Constantino.
0: Violeta Constantino. Yan.
1: Ma'am, congratulations po. Bullseye!
0: Salayin pa na ito mga balita!
1: Bullseye! Senate Blue Ribbon Committee ibutyag ang mga delicious nga detalye sa 14.4 billion infrastrukturang anomalya sa Tagig. Bullseye! Ipadayag ni Senator Fan Piloping Lacson nga ibutyag sa mga pagdungog sa Senado kung na Senate Blue Ribbon Committee ang mga detalye sa liba ka case studies sa questionableng proyekto nga pang-imprastruktura sa Tagig City. Yatag na ni Lacson ang mga ebidensya sa Ombudsman aron pa sa kaano kasong plunder o grapa ang mga nalabigit. Bato pa niya, may abot na sa 14.4 billion ang kantidad sa mga proyekto gikan 2020 hangtod 2025. Gamit kung migamit og old and new tricks. Isip tubag sa pasangil ni ex-Senate President Alan Peter Cayetano nga malicious ang maong pasangil.
0: Bullseye! Bullseye! Sinadura niya nga sige po ginaway. Hindi na yung tawon mo katabang sa Pilipinas. May pa yung mag-resign mo niya eh.
1: Awa alam mo kay to give way sa amo ang kalambuan sa among nasod.
0: Kapaka-ulaw. Ang bot niya niya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pass, pass! Pag-asa, nag-monitor sa duha ka LPA. Wala pa'y ginahong nga mahimong bagyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Iampak sa pagulan na ang ubang bahin sa lasod tungod sa unang low pressure area kung LPA na namatikdan sa Camarines Sur din kilaumang bugawas sa West Philippine Sea o maluwas. Samtang ang ikadwang LPA anab na sa gawas sa area, Philippine Area of Responsibility o posibleng masagol sa umaabot nga bagyong dolphin nga padulong sa China. Gikumpirmaro sa pag-asa ngang samtang ang nakasinate Pilipinas o monsoon break apang gipahimang nuang gihapon na publiko batok sa kalit nga pagulan tungod sa mga thunderstorms.
2: Bullseye!
1: Expected naman ito kay padulong naman ta og bare months. Maman ay panahon sa mga bagyo sa ato nasod.
0: Amping-amping lang sa mga nasa kabukirang bahin dapit na.
1: Okay, mukalit og baha ang mga katungula agud gabaha ng mga bridge.
0: Daplin sa suba.
1: Oo.
0: Kabalo ba ang tubig? Bubalik yun akong asa sila gikan.
1: Kaya ba nagyanan nga nung giilugan pa ninyo?
0: Na. Yung mga kung gidivert. Mga divergent pangod mong dagko. Saltang! Sanay ba na itong mga balita?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kamara target niya aprubahan ang tax relief ni PBBM sa sunod bulan alang sa Enero 2027.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
1: Gitinguha sa Kamara de Representantes nga mapurbahan sa sunod bulan ang parokalang tax relief ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron mapatuman kining Enero nining Enero 1, 2027, matod ni Representative Miro Kimbo. Lakip sa gitumong mao ang pagpasaka sa income tax exemption sa mga nakita kun nga sa mga nagakita og hangtod 350,000 pesos matag tuig og tax amnesty alang sa gagmay negosyo. Gipasabot nga dili kini mapatuman dayon karong tuiga kay nakaprograma na ang budget sa gobyerno.
0: You know. Oras na ito mga kagalaan, alas 7:12 na ginintawag. House Prosecution Panel, sigurado nga doon na nailigong ebidensya batok ang bibisara. Bakit nang ipasalig sa House Prosecution Panel nga doon na sila igong ebidensya batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sarangang padayon ng impeachment trial, ugmato ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. Wala sila nagkapasagad o nagbangka sa kinabaka sakali lamang sa pagkuha og bank records base sa taho sa AMLAC nga napakita nga doon ay 6.7 billion transaksyon sa mga account nini og siyang bana nga si Manasseh Carpio Diin. Wala usab kini deklara silang state of assets, liabilities and net worth.
2: Bullseye!
1: Abila kung naanag yun nga nung
0: na yun next time pa man ipresenta mo maunay
1: sato padili sigurado kayo sigurado na nga doon ay ligong ebidensya sato padili yun dahil ligon yung ebidensya di ay
0: wala pa kung sugod din na fishing expedition
1: ah di ba mura lang yung giangko na ng balita ah nga tinood yun nag fishing expedition mo
0: na
1: balihin mo din sa West Philippines eh fishing expedition yung nag west kada nga China nga nagabantay diya sa West Philippines eh
0: alas 7:13 at ang oras salain pa nato mga balita.
2: Bullseye
1: kadaugan sa mga general mabuhay underpass ablihanan na ablihanan
2: Bullseye
1: ipasubay ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Dugrales ang kahimtang sa mabuhay underpass samtang hingpit nang naablihan ang maong buhatan o karong maong proyekto. Gihimo kining maong katapusang preparasyon aron masiguro o hapsay ag limpyo ang andam ang tibuok nga infrastruktura sa pagsuta sa maong opisyal kagahapong adlaw. Alang ni Kong Banyas ang mahimdanong kalapusan ini usa ka dakong kadaugan alang sa katawhan sa Jensen City o dili na kini usa dili kini sa mga politiko. Sanglit nagpamatuod kini nga mas taas ang pailob sa mga general nakatabang padayon usab ang paggama sa mga katapusang detalye aron nga mapresentar nga hapsay ang naisgotang proyekto nga gilauman maghatag una kong kasayon sa dalan para sa mga motorista o commuter dini sa Dakbaya.
0: Alas 7:14 na ang atong oras mga katropa. Kini kabahay na itong kariyo sa Santon Plus Gold.
2: Bullseye.
0: Salay para itong mga balita. Mas lapad nga reforma sa ekonomiya, edukasyon, batok, korupsyon, gihatagan o gibukaton ni Senator Pamakini sa polls sa zona sa Pangulo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ni padayag sa iyang reaksyon si Senator Paolo Benigno Bam Aquino IV sa bagong lamang nga nahuman ng State of the Nation Address kung zona ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bisan pa man nga ginaig sa senador ang pipila ka agenda sa administrasyon na katapos ang kriyo kagit para sa mga reforma sa ekonomiya, edukasyon o pakibatok sa korupsyon. Kikumberba usab ni Senator Bam Aquino ang iyang pagkawala sa nakalabay nga zona ni Pangulo Marcos Jr. O ipasabot sa senador nga isip usa ka Senator Jan sa kasamtangang impeachment trial kinahanglan niyang padayong batunan ang iyang neutralidad sa katarungog katarungan. Ginikiyan matod pa niya ang mga dili formal nga pakikistorya sa mga prosecutor o complaint nga anaa sa zona aron dili makompromiso ang ilang kredibilidad.
4: Sa panahon ngayon that we have to keep our objectivity, mas maganda siguro kung umiwas na muna tayo sa mga ganyang events. You're a judge and you should be objective, you should be unbiased.
0: Sa pagtuki mga katropa ni Aquino sa zona, adunay tulo kamayong danong punto ang senador apang gaagit niya ang legislatura na mas palapdan pa kini. Una, gidayag niya ang paspas nga deklarasyon sa Pangulo nga pasakaan og kaso si dating House Speaker Martin Romualdez tungod sa mga anomalya sa flag control. Sumala kay Aquino, lisod kini sa politika tungod kay igagaw sa Pangulo si Romualdez. Gidawat sa senador ang pag-usab sa annual tax exemption gikan 250,000 ngadto na sa 350,000 pesos kada tuig. Apan, gipangusgan ni Aquino nga kuwang pakinit taliwala sa nagsaka ka presyo sa mga panaliton. Giyatagan niya og gibugaton nga nagduso na siya og susamang balaod noon ni atong Hulyo 9 2025 nga nagaduso sa 480,000 pesos nga annual exemption o exemption sa mga adunay sweldo nga 40,000 kada bulan.
4: Isang family of five needs close to 40,000 pesos per month income para umabot sa living wage. I honestly think this is low, pero definitely magandang balita to. Mapapasa natin to, pero pagdidebatehan dito kung 350 ba, 400 ba, or 480.
0: Sa SONA, nanawagan si Pangulong Marcos kausbon ang ipiralo aron idili sa mga utility company ang pagbasa sa system laws nga nasa 5.6% ngadto sa bill sa mga konsumador. Suportado kini sa senador apang giinsister niya nga mas bation og mapahibus lang sa katawhan ko ng himpit na kuhaon ngayon ang 12% value added tax o VAT sa kuryente.
4: Tatanggalin mo yung systems laws at tatanggalin mo si VAT, that's 17% na pwedeng mabawas sa electricity bill mo. Mas klaro, mas malaki, mas ramdam.
0: Bisan pa man ini, labing kritikal ang gihimong pagbusisi ni Aquino sa mga mahirumdanong reforma nga wala bang isgutan o daw gibaliwala sa SONA. Dismayado ang senador sa napakaghinay nga pagpatukod sa mga pasilidad sa tulunghaan. Kung kaniadto 40,000 classroom ang target karon tuiga, walay gilauman nga tubong ug nagsaligdalan sa 16,000 units kada gikan sa pribadong nga sektor.
4: Napabagot na talaga yung mga tao. Yung mga mayors are still waiting, but more important than the mayors, yung mga bata. Yung mga bata nag-aaral pa rin sa ilalim ng yero, sa mga pasilyo, siksikan pa rin sa covered court. Almost all of these classrooms will be finished third quarter of 2027 pa.
0: Gipahayag usab sa senador ang dakong kabalaka tungod kay walay na iskutan nga konkretong solusyon na batok sa korupsyon, particular ang kadena bill. Baong balaudon na gamit og blockchain technology aron nga masiguro nga dili mapundok o mamanipulahan ang budget og makaangkon og hingpit nga transparency. Bisan pa nga pasado na kini sa senado, pinagi sa tabang sa 200 ka mga tech groups og NGOs na tulog ramatod pa ang version niini sa kamara.
4: Hindi binanggit si Kadena. I was really hoping the president will say, let's push for Kadena. Huwag tayo makontento sa pagpapakulong ng ilang senador, ilang congressman. Let's make sure na hindi na ito mauulit-ulit. And let's pass the Kadena law.
0: Taliwala sa bugat ng trabaho sa impeachment trial o sa paghimo sa balaod. Di saad si Aquino ngay iyahang bantayan ba kayo ang paggamit sa pondo sa nasod. Kuhaon ang mga balabag sa burokrasya. O inuso ang mga balaod na naghatag o dinalian ng tabang sa ekonomiya na angay para sa mga Pilipino.
4: Is nating talakayin in this year, no? Mga efforts to push for affordability, mapababa yung presyo ng bilihin, yung take-home pay, mas mataas yung take-home pay, tulong sa mga negosyante, apart from the education push. So, it's gonna be a busy year in terms of reforms, at gagawin mo yon habang nag-i-impeachment ka.
2: Bullseye!
0: Alas 7:20 ang atong oras, mga katropa. Hindi po kuminto ang ato ang senador, no?
1: Oo, oh, mayo po siya.
0: Napunto. Tama bito ang kadena bill mo, Robert. Nalimtan ang tao ng kadena bill. Kato bago din blockchain.
1: Oo, oh, katong giduso ni Magalong, ni. Oo, oh, Magalong. Katong example niya sa Yang City. No, which is gisuportahan to ni Senator Bam.
0: Okay na ni sa Senado.
1: Oo. Oh. Natulog mo na sa kongreso daw.
0: Sa kamara. Hindi man kung sila gusto. Sayang pang malita.
1: Bagay no. Makadinahan. Sa budget on 2028.
0: Hindi na makadinahan. Makadinahan ang malita. Di kagawas.
1: Mga iro sa makadinahan mga iro.
0: Alas 7:21 na itong oras. Umalik pa kita sa umang barato mga balita kisgutanan mga kaginaan sa itong pagbalik. Unahon sa daw kuno ang kuryente o transportasyon, una kining racket.
5: Atay.
1: Manaingon ni Senator Robin?
0: At actually, na ipunto. Saan mo naman ng racket, ha?
1: Dili ka, si Senator Robin, pinakataas sa survey karon sa mga senador. Siya ang nag-una.
0: Dapat siguro, ang tali, siguro ng mga kawatan sa racket, ni padadid sa Mars.
1: Akala, marag na, naipunto na. Kung himuo na, abahalag din na mo lawas ng rocket na basta kinakabot mo sa space.
0: Kawalangan.
1: Bahala ng langit sa inyo ha.
0: Isigutan na sa itong pabalik. Kinikabahin na itong kanilyo sa Santong Flans.

0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa gadulong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Tagamati.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Mapalit sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: XFM.
5: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunan.

0: Tika.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2. This is
7: how we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
8: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
7: Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
4: XFM.
9: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
4: XFM.
3: 95.9.

0: Hora 7:28. Kaling bahina hatog kaninyo sa Santon Plus Gold, mga kaigidahan.
1: Pag Santon Plus Gold sa Matag-Adlaw, kay importante mong kaya na siya. Muragun na ka nang hindi ka makalimot mag-dutbras, di ba? Hindi ka makalimot mamahaw bago ka man to iskwilan. Samot na hindi ka makalimot mong kape kay kanabuntag naanan makana. Nga na po dapat ang pag-take og Santon Plus Gold kay kinahanglan ang lawas nga andam sa matag-challenges sa kinabuhi. Kabalo naman karon nga ang pagkaon mo'y hinungdan sa ato mga balatian. So, ang kakulangon sa nutrients, ang pagpakyas nga makumpleto nimo ang gikinahanglan sa lawas, muresulta sa lain-laing balatian, labi na kanang hypertension o kanang diabetes, mga katrupa, o kanang usay pa, napay uban diyan tungkol sa diabetes na erectile dysfunction, na ay heart disease, lung problem, mga katrupa. Kasagaran na ang resulta lang natungod sa kakulang nato sa pagpangandam sa atong pagkaon nga healthy dapat. So mga katrupa, i-appeal sa Matag-Adlaw nimo nga body regimen ang pag-take og Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, ikaw lagi ang una!
2: Bullseye!
1: Ay, nako. Nahi mga
3: Seven, six, five, four,
1: bulo pa na ito, makaringon!
3: One.
1: Ihok naman kayo yun. Bantay, bantay. Take off naman na ito. Tingala kong hilom-hilom ka diya. Kuratan. Pinakong ningtingog ng bumba.
0: Rakit ay rocket launcher lagi.
1: Ay, bore today.
0: Tama na countdown.
1: Ay, nga na.
0: Countdown mo na siya. So, di ka na kumpiyansahari mo eh. Rocket launcher ka ni. Sabang tawa na.
3: 9, 8, 7, 6, 5,
1: panggunit na, Brad.
3: 4, 3, 2, 1.
1: Inga na di ka cool ba, no? Tingala ko kay ato kay hinglupad na yung plano na
0: eh nako wala siya ang rocket launcher sounds madunggan na siguro nato sa Pilipinas pohon mga kagilaan
1: bitaw bitaw no kung matinood man galing nga mo launch gyud ang Pilipinas og rocket
0: pero unsa magay angay unahon sa gobyerno
1: na

0: pata si Garbo, ang karibang pagkabot sa maong damgo, alang sa kalambuan sa atong nasod.
1: Mm.
0: Apan dili natong matago, mga katropa, ang pait nga realidad nga daghang probinsya gihapon ang nag-antos sa kanunay nga power outage o lisod nga pagbiyahe. Mga katropa, ang pagsugyot sa senador nga i-devolve ang gahom ngadto sa mga lokal nga kagamhanan na rapaspasan ng energy development o sa kinikapraktikal nga lakang nga angay untang paminawon o hatagan o seryosong atensyon sa kasamtangang administrasyon.
1: Waingon ako, Katropang Ruel, taas yun o panghuna-huna ang ato mahal na Pangulo.
0: Mm.
1: Kaya mo ato naman siya space. So, mulon siya rocket. Pang-high yun ang iyahang panghuna-huna. Pang-high level ba?
0: High level.
1: Okay, limang kana kita wata maka pang-kwalanta, kurindi, transportasyon.
0: High level lang yun.
1: High level.
0: High bat.
1: Dili, high bat. High level. Ayaw ng high bat. Lahit mo ng meaning sa mga katrupa natin.
0: High battery ba?
1: High battery.
0: Full charge.
1: Ang racket.
0: Ang racket.
1: Unta ko na hindi battery nga racket. Pwede na siya. Pero di makakaya ang battery. Kabugat, ana. Pero dili na to nga malilong, nga dili mabuhi ang katawhan sa mga ambisyosong proyekto kung ang inadlaw-adlaw nga panginabuhian mag-antos. Labi na ka nang sila yun ang mabutang sa frontline sa kalisod ba? Mangit-ngitan sila kay walay kuryente o niya grabing kalbaryo sa kadalanan. Sama sa padayon nga 12 kauras nga biyahe gikan sa Metro Manila paingon sa Bicol Region. Mas maayo nga ibubo ang pundo nato ngadto sa mga pagtukod og modernong sistema sa transportasyon. Binakog na modernize na itong transportasyon.
0: Mm.
1: Pero murag nibalik mo tas kraan.
0: Mm.
1: Nga murag mas daghan pa ang binakog. Pero mabalik yun kay mahal naman ang kuryente yun. O nang kanang electric vehicle, murag mahim mabalik na po sa dati. Basta i-convert na, mga Pilipino, brighter ba kayo? I-convert na ba ng i-vehicle, balik sa gasol sa krudo, no? Munang lisod yun para sa ito ang mga Pilipino. Mas maayo pa nga ang mga pagbubo, makasinati ang itong mga kaigsuunan ng mga drivers. Siyempre, kanang gitawag ng bullet train, maayo man na, pero ano lang, paspasan ang mga rekisito sa pagbabarog o gadugang mga power plant aron makasugakod ang nagkadagkong panginahanglan sa mga komunidad. Usa katataw nga pahinumdom nga kini sa ato mga leader nga ang tinuod nga kalambuan nagsugod sa pagtubag sa mga nagunang panginahanglanon sa mga lugsuranon dinhi sa yuta. Ayha pa man kita mangandoy nga abton ang mga bituon.
2: Atay.
0: Aktala na'y punto si Senator Robin Padilla ba?
1: Iba-iba ka talaga mag-isip, mahal na Pangulo, pang high level.
0: Tinood man, dapat, dako kay gasto kung mo-launch ka racket mga kay katropa. Pero tinda ko, ana, what if, tama to ya ha, what if, huna-hunaon na lang sa presidente ang bullet train.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yeah, was even run out.
0: Di ba na ano na bullet train?
1: Ay, lahat mo nito ang nasa isip. Kanang i-train mo nito.
0: So, mauna ang gikinahanglan mga katropa. Isa pa na, ang kanang kurente. Unahong ka na nila.
1: Okay po, mali.
0: Unahong ka nila ng bullet train. Tama man yung bullet train ka naman. Tanawar ako ng biyahe isang buwang gato Davao, pinakauras na.
1: Unta lang.
0: 12 kauras na mga katropa.
1: Kunya, makatdown lang niyo mong pinakauras na, no?
0: Tung sa Japan, mingi katropang kasi sa kalugar nga dapat behion na mo o...
1: Nagsakay mo bullet train?
0: Nagsakay mo bullet train.
1: Unsa'y paminaw?
0: Wala, kung ragya po kang nagsakay aeroplano.
1: O ba?
0: Makatindog, magkabasigadagang nga paspas kayo.
1: Ah.
0: Makatindog yapong ka sa ano?
1: Tinood ba yun nga mo cut down ang imuhang panahon sa pagbiyahe?
0: Kay from 6 hours travel mga katropa, nakuha lang na mo isa ka oras o tunga.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gipasulay magid mi itong dito mi sa Japan, gipasulay magid mi ni boss sa bullet train. Kaya parting layo aman sa muang trabilon. So gipasulay mi bullet train.
1: Mm.
0: Lali bang kaunong kauras ka biyahe, makonvert ni mo into 1.5 hours.
1: Uy, dako pa kayo ng trabaho ng 5 kauras part. Sige lang kagsakay.
0: Di ba?
1: Mura
0: siya ka ng aeroplano nga nasa yuta ba? Kaya na, mga kapaspas, aeroplano, paspas, mga
1: pagkita. But usually, di ba underground mo nang uban na ng bullet train? Or napoy...
0: Napoy, dili, napoy, ano?
1: Exposed.
0: Exposed. Gwapo to, exposed, kinakita ni mo. Pero wala po nagiging, masabtan nagiging, pati mga paspasas, kilin.

0: Murag i-pass forward mo. Imong kita na ang salida.
1: Padaan na lang kini to. Okay siya kung open area.
0: Ah.
1: Ma-appreciate nimo ang imong agihan.
0: Mm.
1: Pero kanang, ato na kang kanang city banda na.
0: Mm.
1: Oh, na lang ba? Wala ka makita sa kini dahi. Ang kanyang amuha, katokoy, naabtan man may gabi eh, so wala kaya na mo na-appreciate.
2: Okay.
1: Magsakit pa yung ulo mo, tanong ko sa kilid.
0: Oh, malipong. Kamu man ay susi sa kung dagaton ka ay sigtanong sa kilid.
1: Mm. Diba ka naman ay anang solusyon dapat ang unahon mga kagilaan. Oh, nga nung mag-racket man ta. Wa man ganit taka-open o mga dagang trabaho sa Pilipinas.
0: Basig pa, palangit na niyang plano ano eh. Nga dito na ta magkatrabaho sa langit, sa ba?
1: Tama ang panawagan nga. Dapat di mo ang prioridad. Kaling pagpalambo sa supply sa kurente sa nasod.
0: Mm-hmm.
1: Unsa may angay na itong pagabuhaton? Kamalo mo ang Pilipinas, tropical country, init ba? Oh, kano dili man tabutuko ng solar?
0: Wala ginag-prioritize ka ng solar. Nga mo manay mo sulbar, ginuntas itong kalistan. Para na, kung gipalon para ninyo mga tao o kantidad nga magamit nila para sa ilang solar, kanang i-invest sa ilang solar requirement o kanang mga himan para magkaroon ng solar, kaya mahal ba ginang solar power?
1: Imbes nga kanang 1,400 siguro diya nga hektarya mga katropa, 1,600 hectares, i-convert mong paksilika, ibuta ka na ito ng solar. Nakatabang ba ito mga katropa sa supply sa kurente? Nga perting mahala ka malo magkita, mahal kayong krudo ang halos, ninyo kurente des Manila nagsalig sa krudo. Diba?
0: No, na.
1: May, mamay drismin din ako, kaya arang-arang may gamay, kaya namay hydro, pero hapit na po ng mapipipi.
0: Good luck.
1: For example, Dr. Jensen, oh, ano di man na ito? Kaya patukuran ng solar ang pwedeng initan, Jensen. Oh. Alos gusto na ganin namong inisan ang sun o SUN. Pero di man good po hindi kay pangalan maguna, General Santos, Santos maguna.
0: Dili po hindi. Sun trading naman to.
1: Yeah? Oh, yun na ba ang mga panghuna-huna ang tao? Saan yung utok sa itong pangulo?
2: Okay.
1: Sobraan ng high-tech.
0: High-tech pero wala
1: man. Okay, magpaka-high-tech ta katropang Chris. May utang na itong lugar.
0: Di, tarawang realization kung sakto pag ina.
1: Di ba?
0: Karoon, naglisod ang mga tao niyo, may istorya kag racket mo, rag insensitive kay.
1: Unsay makuha na to sa racket lunch.
0: Mm.
1: Muna yung mga dagko kayong pangutana.
0: Makabuta.
1: Kaunti mo magani ang PCO katropang Chris, huwag magani katubang kong tarong.
0: Siyempre, naglisod mga, si Claire Castro yung ginamin.
1: Oo.
0: Unsay yung tubag dahi?
1: Dahil lang, kaya kung ipasa para ma-plane ako dali ha. Patungog na ko sa inyo ay ang tubag. Huwag ganito ako kay pangutana na kinamay presko na itabo.
0: Nagkawati-wati siya tubag.
1: Isang wati. Sobra pas wati yung tao mga kailaan. Mag-still lang, nakaulaw ba? Kaya lang ha. At sa ding paminawon na tanan mga kailaan. Ah, ari-ari. Preskon ni ato paminawon ha. Adang, di lagi mo tingog ni. Ay, tama.
0: Adjust, din. Adjust.
1: Naka-mute man dahil ni Dre.
0: Imong settings.
1: Naka-mute man dahil ni Dre. Ka-mute ka, naka-mute ka, are.
0: Ayan.
3: So, sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito?
4: Yung mga tumataas ang kilay.
1: Ay! Kadalang,
4: yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila.
3: Marami po ang tumaas ang kilay nung in-announce si Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito?
4: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo. Para sa bansa at para sa taumbayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
0: Mumba. Paitagod.
3: Yun sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin.
4: Sino po nagsabi po niyan?
3: Sa social media po, yung mga comments po sa mga post.
4: Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, Ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho.
3: And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket?
4: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa.
1: How come, Chip? Pakuntanon na ka! Paunsa mo asenso ka itong nasod pinagi lang sa rocket launcher?
0: Si Rit. Ako di ko kauno na basahon. Gawas kong maghimo siya dito og Changi sa first time ever gina. Pwede nang masinso ang Pilipinas na kay.
1: Do you think? Nata rocket launcher din po example. Unsa bang rocket launcher ang pasabot niya mga kagilaan? Do you think astronaut gikan sa US diri mo lang sa para lang mo lang sa Pilipinas?
2: Atay.
1: Unsa ang nanan? Houston, Houston, Houston, Houston. Di ba? Araman-ara sa US.
2: Atay.
0: Manila, Manila, Manila. Okay ka ba di ha?
1: Di, Cagayan man, Cagayan Bali.
0: Cagayan, Cagayan.
1: Cagayan Bali, Cagayan
0: Bantay.
1: Bali.
0: Kay mulupad na ang high.
1: Ano gani ko nga sa Cagayan Bali, mga dapat sa Sikihor ang gibutang ninyo ng iyohang rocket launcher?
2: Atay.
0: Wala gin siya kab.
1: Butang ay bako. Rocket launcher ba?
0: Alay ito, alay ito.
2: Atay.
0: Panahon na ito sa kagabiyon mulupad. Pero unta, kumarealize na ni Claire Castro nga siya nang dipinsa sa usa ka way klarong punto kay maunang ang iyang tubag, wala po'y klaro.
1: E ba na naman ka, ikakaunlan ng ating bansa ang rocket launcher, mga katrupa?
2: Atay.
1: In what way nga maunlan ang atong nasod? Pinaagi sa rocket launcher, kapangutan ng takadato kay Sir Lumaginding. Amin na magyong kadiha ka ron. Migawan Cabrera, pangutanon ta ka. Paunsa nga mo asenso atong nasod pinaagi sa rocket launcher.
2: Atay.
1: Ma'am Wilma Joaquin, Randy Arciaga Santisas, pangutanon ta mo.
5: Bullseye! Bullseye!
1: O kamo diha mga nagapaminaw mga katrupa na to. Paunsa na nahimong mo asenso ang Pilipinas pinaagi sa rocket launcher. Mupadala ba itong trabahante nga ito sa moon niya, swilduhan dito sa moon?
2: Atay.
1: Sabari! Mupadala ba tayo dito sa Mars, mga katrupa o tao, para swilduhan dito ang tao o makatabang sa ekonomiya na ito, ngani?
2: Atay.
0: Hindi na ko mariconcile nga nagkaroon o klase nga ng pangunaw na ang usa ka brilliant nga pangulos na sud. Brilliant magun siya kay limang kag pang dili man na pag normal nga pangunaw na. Limang kag mo palupad siya og rocket out of the poverty of the people, out sa ato ang crisis karon sa inflation, ni sky high ang crisis. Pero ang iyang plano mo sky high po ang rocket. Kita mo na nga pagka brilliance.
1: Brilliant mind. Harvard University!
2: Atay.
0: Ngano ba na si planong takasan ang atong kahimtang diri sa Pilipinas?
1: Musa ka siya, Cracket?
0: Ang unang piloto, ang unang presidente nga makalupad sa gawas sa space, mga katrupa.
1: And that is President Bongbong Marcos.
2: Atay.
0: O, di ba? Hi. Hi ang pangarap. Taas siya.
1: Napakataas na pangarap mo. Tol, lalimang ka, di manggari ni mo masulbad ng 12 oras nga biyahe gikag Metro Manila pa igo ng Bicol sa Ambuanga padulong og Davao. Nga tag 12 ka oras ang biyahe ni ana.
0: Oh.
1: 8 hours ang biyahe mga katrupa from Pagadian to Davao City.
0: Be realistic lang, tanawa lang gud kung unsay kayang buhaton.
1: Nagsakyanan pa na ha? Mm. Kung saan to nag-commute?
0: Kana? Sakit
1: kilubot. Kaya kung nagsakyanan ka, what dili ka unaog sa usa ka terminal di ka
0: oh, wala na stop
1: diretso ka
0: oh kung oh,
1: makuha mo lang makita hours mo siguro mo undang ra ka kay gutom ka mukaon ka kay siyempre sulod sa 8 hours mo isa ka adlaw pud ani mo trabaho mo hawa ka kala 5 sa buntag sa pagadian maabot ka kala 5 sa hapon sa Davao so kinanglan nimo maniulto o asa ka maabtan mga katropa ko alas 12 umoron mo pagundang
0: pero kung commute ka pre sa kita sa lubot eh.
1: Siguro kung mag-commute ka anagin siguro na sa mga
0: pila ganit ka oras ang Jensen Cagayan?
1: Layo po ng Cagayan. Uno man po siguro?
0: Marag walo.
1: Walo?
0: Mm.
1: Di ba?
0: Sakit kasi lobo to. First time na ko to experience. Marag di na ko gustong bali. Fierting ka po ya.
1: Di ba? Karayana ba ang mga panghunahuna? Kapuya na magkanik ko ng ginsan padulog tagom? Sakit na magkaya sa sampot?
0: Bisa ka na nalagulunta, no? Sama kay...
1: Ang talawa to ng padulong tagtagom, mas bukid taniyagi.
0: De, explorer. Dora ang dating, Dora.
1: Gawas, asan sa gawas ato? Carmen? Ya, kay mag-exploration na, Carmen yun min gawas.
2: Atay.
0: Di naman pwede mo balik.
1: Sulod ni Toril. Pabukid mi, gawas mi Carmen.
2: Atay.
1: Ano lagi, nilikay ito sa traffic. Diba? Di ba gano'y ninyo na masolusyonan ng...
0: Alang, be realistic. Unahon na to ang problema sa itong nasod. Unahon na to ang pinaka-importante nga mga isyo sa itong nasod. Kay kung dili na siya unahon, ayaw sa mong pangandoy diha rakit-rakit kay pang high sky lang ang plano.
1: Mm.
0: And I don't believe nga kaya nang abuton sa Pilipinas nga makita na to ng kasamtangan, dili man gyud tinuod nga mahitabo. Grabe gani atong problema, di pa ta kahimog solusyon. So maghimo na po tagdaing problema. Ambisyoso gud nato.
1: Ambisyosa, ambisyoso. Baga pag ibang na makawata. Bot ninyo diha. Eh, magpalupad ang racket mga katropa. Ipalupad ang racket ninyo diha. Isod bang kayo palupad ang whistle bomb?
0: Maglisod kang palupad ng tabanog, oh, ibabahal na Pangulo, di ka sa Manila, palupad ng tabanog.
1: Racket na. Dagan siguro, racket siguro. Kahuna-huna, nag-racket.
0: Ah, sumasabay sa racket?
1: Kisa kayo nagbuhat sa script. Kaya nagbuhat ang script, lamig itampaon.

0: Pero mga ambisyoso, pari-pari-pari, ani ka taha, ambisyoso kayong dako, wasa, wasa lugar.
1: Feeling mayaman.
0: Ah, feeling high.
1: Ah. Karun nga panahon, sagol-sagol ang batanon.
0: Nabita ko sa mga katropa na ito na yung nagpamina. Ay, samantana ko yun ini, sakto ba rin? Magpalupad, nag-racket mga katropa. O sakto si Robin Hood Padilla. Which is which, ang sakto sa ilang doon na yun. Murag, tanaw na ko, murag mas bright na manuni si Robin kaysa kang pangulo.
2: O, lagi na. Ang gitawag lagi, ana, ang imong pagdawat sa imong kakulangon, maghatag ka nimong pamaagi, nga masabtan nimo nga ang kakulangon, mag-abli o dagang opportunity. O sana sa mga nakaabli karon kang Senator Robin Padilla, nga ang iyang pangisip, nasa normal nga dagan. Na, nasabtan niya.
0: Nasabtan niya ang
2: problema.
0: Ang problema. Mm. Ang problema na ni mga dato, nga mga leader, mga kagilaan, di niyo masabtan ang masa?
2: Na.
0: Kaya wak man niya may experience. Ultimo mong anto, siguro palingkin yung tawhana niya. Wak magani siguro ni kanto. Muna nga, isa ka kong dagam ako mga polisiya nga di ganahan kang digong. Kanil naging yung war on drugs kung sa pang mga nahitabo niya mga katrupa o kanil iyang pagpamalikas. Dagan mag-ganahan niya na.
2: Oh, tinood man.
0: Pero mga katrupa, siya lang ang presidente nga nakasabot sa mga pobre. Diba? Kaya gano man, sagoy man, naaman sa dalan. Ay, mga kasdabaw city itong mayor para nga naram, motor-motor na sa dalan.
3: Atay.
0: Ay, mga kanayang style nga makita ka, manigarilyo niya, huwag ka kabalo siya na dahito nagsunod sa mga motor.
2: Ibtan kang sigarilyo, tangtangang karintos.
0: Ipakaon ka na kayo mong sigarilyo sa imuha agad.
3: Atay.
2: Amping juga ini juga takataka si Rilio.
0: Mau na nga disiplinado ang Davao.
2: Na.
0: Patakataka ka rito. Karon, di naman ipakao doon. Kaya wak man siya. Ah, multa ka rito.
2: Bayad ka.
0: Oo. Oh. Mm. Kaya naging sa traffic ng kanis Davao, masipiat ka rin ka rin. May naka mga buultan po mga enforcer, makasabot po di ka taga Davao.
2: Mm.
0: Pero taga Davao ka, amatik ka eh.
2: Bayad.
0: Bayad ka. Mau na bantayan ninyo ng mga araw-araw diya sa dalan sa Davao. Kung straight kang araw, straight ko. Kung ana na ganin ang araw, ginanglan dito ka, muli ko ka.
2: Oo. Oh. Kung dito ka padulong sa iyang araw nga paliko, mamidpid na kadaan. Mamidpid na kadaan.
0: Ayunis,
2: to
0: nga.
2: Di ka po hindi nakastunga, mudaplin ka.
0: Ah, wala ka, dakaw. Na, dakpan gali ko niya kaysa.
3: Atay.
0: Hindi nang gali, kiniluis ako ha. Di ba, taga Jinsan mako, sir. Ako ka, ano ba, kay kabalo ba yan ka sa Jinsan, sir. Huwag yung disiplina mo rin to.
3: Atay.
0: Yan ko dalang taon, huwag yung disiplina.
2: Di ba, mas dali man dawaton, labi na kung nakikulangon, makakatoon ka. Unya ang imong pagkaton, maabli og opportunity nga matagaan ka, insakto ba ka pagtulunan.
0: Di ba? Eh, ano mga katrupang na pangutok ba? Kaya gani, nakasabot sa masa, si Robin Padilla. Di ba? O sabay, tama man siya, sabay, angay na itong udahon. Ang problema sa krisis atong nasun, magpalupad tag-racket.
3: Atay.
2: Siguro palupad lang tag-racket katrupang Ruel. Kaya mag-una-una tas lang sa dito sa kawanangan kay parawan na tayo problema dali sa Pilipinas.
0: Mas may siguro may tayo bibiracket na yung palupad ya.
3: Atay.
0: Kapit na mga Bermans.
2: Basig taas ang pangandoy ba no nga mo sakay po siya gra. Basig frustrated racket boy ni si PBBM. Wala lang takabalo. Kanang gusto gid niya ba nga ano gusto mo maglaki? Gusto ko maging astronaut. Na.
0: Ganun ba?
3: Atay.
2: Sino paborito mong hero? Si Astro Boy. Ana siguro mo nang nakaunaw na siyang rocket na lang.
0: Na mang lupa gid ani tanan mga kagilaan.
2: O na nga gunit mo bayo dia. Gunit.
4: 6.
2: Gunit.
4: 4 3 2 1
0: Bullseye! Ah, kisa pa'y mulupad niya.
2: Ako, basta ako, hindi ko ganahan mulupad kay hindi ko ganahan sa mga high places.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Gunit! Gunit lang ato mga sindi ha, kaya basta'y manglupad na kunak.
0: Ambisyoso kay nga plano nga wala sa lugar ba? Kadakan pa natong problema sa Pilipinas. Number one, yung kawat pa sa gobyerno. Wapag di man kayo masulbad-sulbad.
2: Oh.
0: Nga, karoon kung magbuhat ang racket na rin, kawat ang Japon na, asa kutob lang ang racket? Pahagsa pa nun na niya sa mga balay.
2: Oh, bisa ganing uban ng mga si Senator Bam. Ingon siya nga, dili na siya ma-implementar kay makulang man ang budget na, kay naka-program naman para nakaroon tuiga. Ma next year na daw ang tax sa to. Maraga pakupsan ang tax.
0: Tax exemption.
2: Oh, tax exemption.
3: Kada pa lang daan.
0: 350 na yung tax exemption. Nung sa tanaw niyo sa mga kurintang sweldo day, dinidain ng new poor.
2: Ning saka naman ang inyong kwan. Uy, palaliton. Wala mo kamonitor sa inyong inflation rate. Unsang klase nga mga negosyante ang nasa imong palibot kada mga business.
0: Ligyo, dang iyang mga financial advisor yun niya.
2: Financial advisor, o.
0: Mga dagko, siguro.
5: Atay.
2: Muna yung kalisod kung uligag sa palibot, kini makasabot sa kinabuhi sa pobre. Malipay man sa daghang pobre kay para daghan silang sulugoon.
0: Mauna ang pait, mga katrupa, nga magkuha tag presidente nga gipaluyuhan sa mga oligarko.
2: Na. Ang interes sa oligarko ang ilang ipasigbabaw.
0: Kwartahan daan eh. Spoiled brat child. Ay, amang iso, nagsulti ni Ana.
5: Atay.
0: Ay, spoiled brat, ang ginangat po Pangulo. Unsay ba expect na to?
5: Atay.
2: O din ang iyang
0: iso, no? Kulaki sa iyang pagkabata.
2: Iyang iso, on gusto yun po minti nga. Uwi na tayo, bong. Uwi na tayo ding. Ano siya ba, no?
0: Kano may dad to, pero awan lat. Ta, bro.
5: Atay.
0: Sino nga Ilocano na ito yung suporta kay Kinay, ano, Kinikwa? Kinay Bongbong Marcos. Ha? Makaawat kay Ilocano?
2: Sa makaawat lang ganda.
0: I don't think so. Pag nga po yung Ilocano mo suporta nini, divide naman kayo sa banda sa ilang area.
2: Oh, kato lang
0: grupo pa daan ni Chabit, wala na.
2: Oh. Si Kwan, si kito abogado kay nga batanon nga
0: Vice Mayor.
2: Oh.
0: Wala. Ka dismaya.
5: Atay.
0: Guwapo na unta. Guwapo na to. Ito yung pag-istorya. Martin Romualdez, walang kapatid, walang kamag-anak. Hindi ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako presidente ng aking kaibigan. Sa totoo lang, hindi ka rin presidente ng mga Pilipino.
2: Yan naman. Wala kaming presidente. Wala kaming presidente na inuuna ang rocket launcher kaysa sa pagtanggal ng mga problema namin dito sa krisis ng Pilipinas.
0: Apay mo ang nakapalibot sa mo ang abudipinsa na yun. Sir Castro, ano ang kandimao?
2: Bisag nagkabunga-bunga na. Tubag lagi ng taon. Tubag! Kay Moni trabaho, tubag!
0: Hadlock ng yung mga kinabuhi. Eh. Mga langit, baka mo mga buhanga mo. Ay, traffic advisory mga kaigilaan ha. Bawal mo agi ang single motorcycle sa underpass.
2: Dili pwede ang tricycle pwede.
0: Ah. Para lang sasakyanan, para sa mga SUV, van, bus, o trucks lang.
2: Mm.
0: Ang mga motorcycle, motorized tricycle, o tanan. And all other indicated traffic movements mga katropa, dito mo sa bypass o service road.
2: Sa kilid.
0: Ayaw na mo agi sa ilalom.
2: Kilid lang.
0: Gusto ninyo mag-agi sa ilalong pagsakay na lamog bus.
2: Mas stranded tinuod, no? Mas lisod po dito.
0: Okay, tama na ako. Okay naman ko. Kaya para ka itong mga dagko ng mga sakira.
2: Baka pabuylo sila po.
0: Ilalong.
2: Dili maka-apektos traffic flow. Moro mo na.
0: From center, man ko, which is mga fast-moving vehicle. Fast-moving vehicle man eh.
2: Sakto mo na.
0: Mga sakyanan, mga SUV, mga bus, mga trucks. So, dana sila sa sentro, mga daan. So, mga motor, mga tricycle,
2: kilid
0: man gid mo. So, kung pantalong approach mo, o huwag patunga. Dari kilid mo daan. Pero dagang kay gapag tricycle, nasa tunga ba?
5: Atay.
2: Di, ko na, exemption lang doon na call kay na-depress.
0: Butante.
2: Na-depress sila sa precious gasolina. Maka-depress.
0: Slow moving vehicle ka ni.
2: Daplin lang.
0: Single daplin dito.
2: Mahimo gani og dili kaya nga magpabuylo. Pinaka-daplin yun. Ayaw gugwan.
0: Og katong mga gikag mabuhay, paubos diri sa Bulaong. Ayaw mong liko dayon sa Jollibee ha. Diritso mo. Nay center diha nga pwedeng maagihan.
2: Kanang tapat sa kumbalay-balay, kanang color blue nga ang atop.
0: Kanang balay-balay diha nga gibutag generator.
2: Na, boarding house mo na.
0: Okay, ikaw tulog ito pertinginita pag mo under sa junior ito.
2: Murag boarding house. Murag ka nagkaraan yung mga boarding house sa emisyo ba?
0: Nga, sa mga truck. Paminaw.
2: Ah.
0: 5.2 meter ang clearance sa underpass.
2: Mm. So kung mo height ka o ang katas-una na, sobrang mga 6 na, di na pwede.
0: Ay, pugos, kimaguba. Taas na yan. Sangit ka rin.
2: Ah, ang imo ang magdagan ka, wakay ato ba?
0: Sabagay, sa Dabaw, abo ko kakita ka ginagiyag motor ang ilalom.
2: Oh, no.
0: Dabaw.
2: Iwas, Abiria lang punta. Kay kasog magka-problema kay kanang kung fast moving, dili gyud na pwede ma-accommodate ang mga slow moving vehicle. O gamino ninyo bisag kusog basta kaskasero pa mong dagko diha, motor inyong gamanhuan considered as slow moving vehicle na ha. Si makalimot mo ba nga nangandoy mo kusog padagan, ayaw mo guraho na para nang racket, magpa-launch tag racket. Dili man racket inyong motor.
0: Okay. Alright, mabalik kita mga katropa sa Palutson ng The Secret of Health. At ito makaoban mismo itong President CEO, Doc Romilito Oy. Siyempre, kiningabangin. At ito kaniyo sa Santong Plus Gold.

0: FM. Nagsige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to one na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong